0: Cancer.
1: Pasabot ana dok kung taas ang telomere, taas bud ang kinabuhi.
0: Yes sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og mitic, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
1: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
0: Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw o gi-examine gamit ang microscope. Kay bloka Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, gi-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir JP og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir JP.
1: Sobra na.
0: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong mighty C, Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mobalis sa mga butika.
1: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds og green tea.
0: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron may bala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada. Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi ni mo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So unsa may naadas prutas ug utan, way lain antioxidants ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao Sir JP, kay dili kantigo mohatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong may panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
1: Mao
0: pa'y pag-adto sa clinic, magpakonsulta, mao pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
1: Correct.
2: DTX 500.
4: Ako si Alex, may ka-UTI jud so. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adin ako yung gibating pang lipong-lipong uusahay. Muhanap ang akong panglantaw. Misunay ko og tumad MyTC. Tulog kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati og nawala ng kalipog. Tinaw na usabang akong panandaw.
2: MyTC sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Ayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Maying adlaw po, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
1: I agree.
0: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. asawa. Sama po ang asawa sa bana. Dako jud kayong papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health sir GP. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
1: Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence o sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
0: Di makayong bata.
1: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
0: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count raman ang problema.
1: Gusto.
0: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hantod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
1: Kadaghana.
0: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
1: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
0: Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
1: O kana.
0: Mumubo ang sperm count sir JP kung 10 to 20 million ra.
1: O ba?
0: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 og Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500.
6: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
1: Usa hay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
0: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
1: Kana nga damage dok, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
0: pag-parigarilyo,
1: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C, isip superior source of antioxidants.
0: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba?
1: No.
0: Makabuo yung anak. Inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyon sa ilahang pagkamabdo sir JP. Muinom, marigarilyo, magdruga.
1: Kadagan.
0: Nga, mas taas pa dyan ang oxidative stress. Sa kininga stage sir JP, pwede dyan makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawa sa imong anak. Sa tinaay ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
1: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
0: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
1: Kana.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbar ron dyan ato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Ayun ang mugpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na Sir JP, sa added benefit.
1: Oh, stop.
0: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung ni wang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan ro unta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
8: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
1: Mayung adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kuno sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
1: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
0: Nga naman, Sir JP.
1: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
0: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
0: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir JP.
1: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
0: In fairness food sa plain nga D3, makatabang man pud siya promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
0: Makatabang man pud sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pud sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pud tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta.
1: Uh-huh.
0: Napa-join nindo tayo ron. Katong S21, Sir JP.
1: Uh-huh.
0: Pareho pud sakyanan. Di jud ka mutuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
1: Uh-huh.
0: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka.
1: Oh.
0: Mo pud na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pariho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
1: Oh.
0: Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 Bio.
1: Gusto.
0: Ang monolaurin adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag-abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir JP.
1: Correct.
2: D3 Bio.
9: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gamay D3.
10: Kapalit sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19.
0: Wala na takdan.
1: Wala na takdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napajoy research, nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk. Patay ang virus, Sir JP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
0: sa D3 bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 bio.
1: Correct.
0: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
1: Asa?
0: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3 ang MCT.
1: Wala. Okay.
0: Ang medium chain
1: triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, Dok.
0: Kabalo ka nga no, Sir GP? Hatagan ka niya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bio, walay oxidation nga mahitabo.
1: Muna'y dapat target
0: ang D3 bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang ka.
0: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
0: Wala, John.
2: D3 Bio.
11: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin ngayon gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo o ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo ay gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang panabon. Nindot yun, kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo ay makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo ay hinungdan aning baho. Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya aluminum. Sa to pa nan toxic.
0: Yes. So sa mga gapanimahog ilok niya, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung naa kay good circulation nindot jud. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na'y maka o clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa dyan ay side effects, Dok. Na'y pakapinoon frontal effect.
0: Hello? Tay, pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Unya, inom pug kag kuan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang Detox Coffee Mix adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang Detox Coffee Mix.
2: Detox Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang Detox Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagapon, ako ko magpangabi sa Detox Coffee Mix.
2: Detox Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, mayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumpara sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya dok kay lasang kape jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton, aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka, nga makatabang bangkas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.

0: D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
2: Wow.
3: 8 to 10 hours, walay bayan.
2: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Doc Ramil.
3: Mm.
2: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
3: Mm.
2: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
3: Mm.
2: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula.
3: Mm.
2: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio? Nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
3: Mm.
2: Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y hatag og ketones energy for the brain.
3: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
2: Murag na anatanan?
3: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason nganong kung moinom kag D3 Bio, maayo ang imong pagkatulog?
2: Dok, adunay duha ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na IMCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
3: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. O kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
2: Ang good bacteria nga mo iga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
3: Uy, pampatulog na.
2: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
3: Yes.
2: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
0: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako lisolay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaws tinai aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin ug kanang serotonin maoy precursor aron makahimo og melatonin. Na ako'y sekreto, Sir GP.
2: Unsa man na, Doc?
3: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
2: Wow.
3: Aron mo gawas ang melatonin. Na ako'y pangutana, Sir GP. Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
2: Ay, dili jud, Doc Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
3: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
2: Okay.
3: Pero kining D3 Bio, duha ka paagyanin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nga na kanindot ang D3 Bio, Sir GP.
2: No.
3: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
2: Ang D3 Bio.
3: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na. Darera kus tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
2: Correct.
3: Ang D3 nga naas, D3 Bio, gika na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
2: Gusto.
3: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri. Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, o asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
2: Correct.
5: Ato sa nita, gaanong pagdagan ning ato ang consumers, of course, nga gainom, gatumar, sinaani siya yung mga maayong experience sa pag-inom, pagtumar sa DTX Rebanded o D3 Bio. Si Sir RG Denny. No, sige, gaanong ito yung pagdagan.
6: Ako si RG Kimno, o siya ka radio announcer sa Radio Rapid. Pedro de Paul kalau isip mo siya kasangkop sa media, ilabi na parihan ako nga adunay gihuptan nga programa nga mao ang balita. Dili na lima ang kinabuhi sa usa ka media, kapoy, stress, dugay ka makatulog kay makimo man ka og mga balita nga imo nakalam tibok adlaw dayon sa iyo pagkamumata para imong ibalita sa imong programa. Sa pinakatuig na akong trabaho isip usa ka radio announcer, naabot ang panahon nga maminhod ang akong ulo tapos medyo mo kalit kog kalipong ako ang kamot aduna pay murag tusok-tusok maminhod usab. Nakadungog ko sa produkto sa DTX 500 o sa kining D3 Bio, maong misulay ko sa pagtumar niini usa ka kapsula sa DTX 500 sa buntag, usapod ka D3 Bio pagkagabiin. Bila ka semana straight na ako og ginagamit niini, akong namatikdan nga ang mga paminhod sa akong ulo kamot og diil, nakip na ang kanang magkalipong-lipong nako. Ano na yoy alibyo ang paggamit ako sa DTX 500 o sa kining D3 Bio? Maong sa karon, ako kayo ang ako ang pasalamat sa maong mga produkto. Maong kamo nga naminaw karon sa ko ang testimonya, gamit na mo, tumar na mo sa DTX 500 o sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Mabibili sa mga butiga.
3: Nga pag-inom ni mong D3 Bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog. Mm. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, muipikto. Mm. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa iyong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang iyong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
2: Uh-huh.
3: Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio.
2: Mm.
3: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
2: Wala.
3: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
2: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusohon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Program

0: Health Expert Kasayuran sa Maayong Panglawan.
1: 98.1 BT Radio.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Ang

bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

Maayong maayong buntag ka natong tanan. It is the first Saturday of September. So, di ba? Bermans na gyud, so Pasko na gyud, di ba? So, Merry Christmas everyone. So, ako muna greet Merry Christmas ninyo tanan. Maayong Pasko. So, kung naminaw naman mo, nagtanaw na mo, active na karon mo karong buntaga. So, comment na dayon mo nga naog maayong Pasko o Merry Merry Christmas. Bitaw, anyway, before ko mo proceed, kaya basig pag mata na to karong buntaga, di ba? So, good lang mga pipila ka adlaw pag mata na to, feel na to winter, no? Winter, good? Or feel na to, no, nga murag ka na ganing, murag ka ng 101 ba? Bugnaw-bugnaw na ba? Kinahanglan na ba ito mo at ito misa di galyo? Kay gray-gray naman ang mga clouds. Pero actually, dili na siya fog, no? Ang atong nakitaan karong buntagan, actually, it is a smog or muna siya gitawag na to og haze. So muna, anyway, like for the past few days, if ever na-cancel, gali og klase, no, ang mga eskwelahan. So it is a sign nga magpuyo ta sa itong mga panimalay. Dili ta manggawas, ha? Huy, sa'yo pagali nakasama na magkuoy. Sorry na kayo. So yes, di ay. So in other words, kung i-cancel ang klase, manguli, ta dili magtagay sa gawas. Huy, sa'yo pasbunta nakasama na ko. Sorry bitaw kayo. But anyway, I would like to emphasize, no, nga it is a haze. Gika na siya sa fire sa Indonesia. O dili na ta mag-discuss ana, pero being part sa kahimsog katilingban, ako na lang i-emphasize nga kung mas maayo magpuyo lang sa gyuta sa atong balay, pero kung kinahanglan mo magawas, magsulob lang sa gyuta og mask, di ba? Nakasama makopadin ko ka-introduce di ayoy. Welcome again to a Saturday morning di ay nganhi sa kahimsog katilingban diin panglawas atong hisgutan kay ang himsog na lawas pundasyon sa malambuong katilingban. Ako di ay si Dr. Xavier G. Solis, ang inyong Tito Doc Save, og welcome again sa 1 hour kung daan maghisgutan og mga panglawas being healthy, kay hapit na baya ang Pasko, and in which kung hapit na gali ang Pasko, dili na rin kita healthy. Huy, ngano ka ha? Ato nang hisgutan karong buntaga. So again, good morning again everyone. Hopefully, nakamata na ang mga dapat ng mata. So kung namahaw na ba mo, nagluto pamahaw, kung naghigda pamanmungan ha, okay lang, Sabado paman. Pero 8:30 na, oy, dapat mumata na ta, mubangon na ta, dapat mag-exercise na ta, di ba? Lakaw-lakaw ta ginagmay di ay promo dito, dapat mag-mask or maglakaw-lakaw ta, diyan nabiya silang uban ko, no, inigmata sa buntag, mag-look forward na yun, yun ka na silang early morning hike, di ba? Pero nasa uban, inigmata, nag-look forward sa ilahang lakaw. Sa ilahang lakaw, gikans ka trip padong sa refrigerator. Hoy, bitaw eh. Good morning. Okay, raw, matutang refrigerator para mo inom, yun ay taog tubig. So, ana, di na siya. So, anyway, good morning di ay sa itong mga kabantay nga na sa atong northern part of Cebu, sa mga kauban to sa tuburan niya na sa DYPSBT Radio 98.1 FM. And syempre, kung naatangad ko sa northern part of Cebu, naasa ta sa southern part of Cebu sa DYAJ One Heart Radio nga na sa Sambuan. Maayong buntag natong tanong. And of course, good morning again sa nagtanaw na itong anhi sa itong Facebook Live ganhi

0: to Doc Save. O di ba? So kataas ba din ako intro karon oy. Pero bitaw oy, so dili na ako taason kay mo lagi na siya mo balik ko Bermans na. So kung mga Bermans na Pasko na gyud sa Pilipinas, no. So sa manamalit na ba mo ukuan mga pangregalo? Sana di ko makalimtan. Hoy, bitaw oy. Automatically September na Christmas na gyud dayon. So nang lista na ba ta sa to ang mga wish list para Pasko? Ana, naglista na ba sad ta kung kanang kinsa tong regaluhan? Di ba? Dapat apil sa taong lista ay ka na dapat we will be healthy. Huy, eat healthy ko no, ana. Pero bitaw ay kung panahon na gali sa birthday, panahon na rin sa mga piyesta na, reunion na sa panahon sa kaon, lechon cake, kung uban pa. So, kana siya, panahon na sa nga dapat ato hinumduman nga ampingan sa day na to atong mga tiyan, uy. So, di ba, okay ka ba tiyan, ana? So, muna siya, ato kumustahon ato ang tiyan. Karong morning, atong hisgutan ang about gut health. And atong kunong gut health, na'y dakong tabangan ng ato ang mga probiotics or atong itawag o good bacteria. So yes, na'y good nga bacteria. Bitaw, may pang bacteria kina'y good. Huy! Bitaw, uy! So mo na siya. So karong buntaga, dili na ito dugay-dugayo na paghisgut na magita about good bacteria, gut health, probiotic drinks. Kaya nga nun na'y capsule na'y vials na pag-iswat ka na nga 1 billion probiotics na ihap yun na nila, no? Huy, gyo sila pag-ihap, uy! Diba? Ang uban, kaya mura na magpangkuan pang loto naman nga grand price kay mas daghan ko no mas may, mas many year mas happier o sabah pero bitaw eh anyway dili na nako dugayon ato nang introduce ang usa namo atong kabantay o kauban ato sa kahimsog in which usa ni siya ka doctor and yang i-discuss more kung unsa gyud ang probiotics ug unsa gyud ni ang gut health. So dili na to dugayon ako nang i-welcome ug ato nang abi-abihon si Dr. Eleuterio Noel Bernardo o mas tawag ato siyang Doc Bunny. Good morning Doc, maayong buntag.
1: Ay, maayong buntag, si ito Doc Sadie. Of course, sa ato mga listeners, din sa Visayas, Mindanao. Kung na ako mga lusto ng mga listeners, kaya makalusto ang programa ninyo.
0: Yes, good morning, Doc. Salamat kaya nakagreeta din so si Doc sa ato ang mga listeners and just viewers. And of course, musulti ka globally. Kaya syempre, nanaguta sa Facebook. Kung nata sa Facebook, bisag asa na matanga parts sa world, makatanaw na yun ani. As long as bisnak mo, kasabot mo, bisaya. In which si Doc, bitaw di ay kay kanang wala ni siya sa Cebu karon di ay. So happy ka ayumi nga naa siya sa Luzon area. Pero happy kay mi nga kanagaling ni hatag siya og time. Diba? Para nato karumutaga, para makauban. Ta, kumusta ding weather nga na, Doc? Kung wala na bagabahang anak karon.
1: Wala na gabahan pero naapay gamay-gamay ng mga ulan ba? Okay. Oo, pero salamat sa Ginoo at nasitagaan tagmaayong weather dito sa Luzon. Yes. Ang mga tao medyo makagawat-gawat na. Oo, mag-enjoy na.
0: O, pero marag, kagawas-gawas na mo, pero basing musun na sa bugbalik, kaya ang haze, gikan nga sa Cebu, murag padong na sa nga na sa Manila. So mo na magmas na sa yun unya mo. So anyway, Doc.
1: Pag-yod, ang mga pantayan ka rin dito sa Luzon kay sa Bagyo, pinirang po kong haze.
0: Lagi, Doc. So anyway, Doc, di na ito dugay-dugayon. Pakimurag taas kaya itong hisgutan karong buntaga kay Kibaw. Kung excited bitaw sa jud kay kung makahibaw ani, because I have to say one of our major sponsors bayan nga programa kay usas sa itong hisgutan karong buntaga. So muna kaning nga episode, one of the episodes nga ako dyan gi-look forward to. So anyway, Doc, here sa Kahimsog Katiling Band, before we start, usually manggod ang uban i-introduce ang kanang ilahang guest. In our part, among i-introduce ang guest, pero ang amo ang resource person, among interviewee, sila mo introduce na mo sa, because nga na mo i-identify nga kaning Kahimsog o Katiling Band mo nag-i-infast ito ang Katiling Band. Being healthy, though you are a doctor, being healthy, dili regularly responsible sa responsibility sa doctor. It is a responsibility of a whole team yun, di ba? Appeal na ang Katiling Band. So, Doc, on Sunday, ato ang trabaho gali yun, Doc, anong, about, technically about health and what, kanang, anong, on sa yung gibuhat ni mo, what makes you, marag, on sa makatabang ni mo sa being sa wellness sa usa ka tao?
1: Pero, nag-talk sa si Doc sa personalized lifestyle medicine. Kana bang, mga natural ways, kanang, pagpaadlaw, pag-exercise, kanang, pagpulog, kanang pagkaon, nutrition, even kanang mental and emotional issues, kanang mga positive attitude,
0: yes,
1: part ng sa life. You know? So, karon kanang amang itutukan kay luwas, of course, sa mga medication, supplements, kinahalan magandang maayong lifestyle kay paspas sa baya karon ang atong panahon, ang mga tao, pindot-pindot lang. Oh.
0: Agree.
1: So, karon kinahanglan nato tanan para mas maayo ang atong pangabuhi, ang atong lawas, ang atong long life o kanang mga kama-achieve na life.
0: So yeah, in other words, holistic yun atong approach yun. So mga ang among i-point out sa yun, si Kemsug Talingbang, dapat dili natin i-compartmentalize atong wellness or atong health nga dapat natin

0: focus but actually whole being gyud ta kinatibuk-an gyud ta. So in other words, what imong gisulti nga to ang mindset dako sa yuke nang tabang kay kung kaso man natay sakit ginagmayno hunahon-hon na to more mas magkasakit gyud hinuon ta, di ba? Pero kung wala, we have to think positive, murag wala ra man ditay sakit, but though we have to address it though, pero muna mas maayo ang mindset also mo nagisulti la ikay mindset no where it is really a big help gyud. So muna I think muna one of the specialized gyud og gifocusan og gitutukan gyud ni Doc Bunny. Mukats ako. Okay ra mong audio? Kin, okay ra mong audio, Kin? Kay murag mukat si Doc Bunny ganina. Ah, okay, gadita ka, Doc, or unsa ba? Wala mat... Doc Bunny, gadita ba ka?
1: Gadita.
0: Ah, okay. So, okay ra man na. O, so, chill ra. Bantog ra murag bulag. Pero okay ra. Ha? Mulag siya gamay, pero okay ra. Game, sige, laban. Padayon namin. Okay, 1, 2, 3, go. Okay, Doc. So, ako ang sunod pangutana, yun ay ni mo, though we mentioned about holistic or whatsoever. Akong about part bangod sa holistic, no, or as you mentioned, kanamurag natural or whatsoever. One thing ako yung madunggan mo, masulti taan na, would be about probiotics, di ba? So, Doc, unsa yun na ang probiotics para mas dali may makasabot kung unsa mang yun na siya?
1: Ang mga probiotics, kanang mga live microorganism na siya. Sa una, ato mabati, ang microorganism, makasakit, oo. Na atay mga good microorganisms sa ginatawag natong microbiome. The population na sa atong lawas, tibuok sa atong lawas na ay probiotic, ang kinadaghanan ana 70% nasa atong tiyan. Mm-hmm. Nasa atong tiyan. Other parts of our body, even the brain, na atay mga probiotic na pwedeng matulong. Amo na siya ang ginatawag natong carrier sa atong lawas. Mauna na ang mga magtabang. Amo na siya ang mga LDC, JPMC, kanang mga tagatabang sa atong lawas para na atong activities, atong mga ginakaon, atong mga ginatik, ginainom, o nga atong activities sa lawas, even na production sa hormones, kaya ang trabaho sa microorganism, sa probiotics. Okay. Mga good microorganisms.
0: So in other words, the according probiotics or merte gitaw tug mga microorganism nga naa sa ato ang lawas gyud ay, and in which mo na siya 70% naa gyud sa ato ang gut or nasa ato ang murag tinai, no, murag wato gut usa gali gut gastrourinary tract ba na siya or say meaning gali anang gut gali, Doc?
1: Digestive tract.
0: So, mwede na. Kung musulti ta o gut, mwede na siya to ang digestive tract. So, kanong digestive tract, puno o na siya o probiotics. So, in which ako lang isupplement sa nga sakto all parts of our body na agyo na igapuyo nga microorganism or bacteria. Nga in which, na muna na, at nagitawag mang gumag... At mga gumag na musulti tag bacteria kay mura kagaw gudayon. It is really harmful gudayon in which dili mantingali sa gud, di ba? So, muna siya. Muna kong pangutana, Doc, unsa gyud ng good bacteria versus harmful bacteria. So, unsa gyud difference ani nilang duha?
1: Ang atong microbiome na ay good, na ay bad. So, kinahanglan na itong balance na. Ang mga good bacteria, mauna siya ang mutabang kung atong mukhaon ta, mutabang na siya mag-breakdown sa atong ginakaon, kung atay infection, kaya siya ang ayuda dayon ba? So, sila mga kwarta, sundalo, o mga usapan na mutabang kinang mga good bacteria na mabalansi atong lawas. Even kanang mga relaxant, mga relaxing hormones na ito, trabaho na sa good bacteria kung ma-depress kita, na atay anxiety, kaya siya ang magtabang para sa, mag-partner siya sa mga enzymes, para mag-produce sa mga enzymes or biochemicals para mo signal sa atong brain kung mag-relax ka, matulog ka, o kanyanglan na kay happy ka perne. Amo na siya ang mga good bacteria. So, or in all, daw ano na siya, atong ginatawag na 5 defense system sa atong lawas.
0: Okay. Sige, for that, Doc, pwede lang akong mangutana, o saan ang 5 defense system sa ato ang lawas?
1: Kanang atong mga microbiome na ito, kanang mga regeneration, kanang pag-regenerate ba sa atong mga cells para magpalit ang atong kanabanghe na ito, mutubo, ang atong mag-ilis, o ang atong mga lawas, ang atong mga pati sa digestion, even ang atong mga DNA, RNA, partners sa defense system para atong genetic, mag-professional, kung naaman tayo mga itagaan sa mga medyo sakit-sakit sa atong mga lolo, lola sa una, ma-prevent lahat ka. Na ako yung ginatawag na angiogenesis.
0: Okay.
1: Kana angiogenesis ka na itong atong repair sa atong lawas. And at the same time, i-maintain ato kana ang defense system natin o atong mga immune system. Kana ang atong manaa tayo. Parang na siya ginatawag na atay army, na atay navy, na atay air force, police o gwardiya. Kana siya ang mga defense system sa atong lawas.
0: Okay. So mo na siya to. In other words, ako lang iikuan lang balik. So in other words, kanina yung mga bacteria, sakto to siya to make the, kanina to lang isimplify, muna siya yung mga sundalo, sakto ba doc? Muna siya yung soldier sa ato ang mga lawas. Bubatok di siya if ever, muna siya first defense mechanism. Kaya ako would like to supplement na lang sa me being as a dentist. So ang ato ang baba, said actually, katubito naka-explain taan sa itong episode about oral health, ang ato ang baba, naagin na siya yung bacteria sa yun nga, in which actually nakatabang na siya sa pag-digest, sa pagkaon. And in which siya nakatabang sa da siya nga if ever kung na may micro bad bacteria nga musus tong baba, siya na siya first defense mechanism para mamatay sa to siya. So muna siya o muna galito musulti lang kung remind lang kung kita ito nga episode nga in which kada hinong nga bacteria okay rag yun na siya nga bacteria nga nasa tuwang baba, but muna siya kumukaon hinoon taog sugar nga kanon sa siya sa bacteria nga to siya makaproduce og acid nga na siya makadaot og ngipon. So muna ang dili maayo nga kanang dili ta manot brush after. So anyway, lahi na to siya nga topic para ko lang i-remind. So muna siya nga tong baba or all parts of our body naagi bacteria. And I think baka daot sa siya if ever that particular bacteria kay wala siya sa iyahang murag iyahang lugar actually. Pero anyway, lahi na sa to siya nga topic. But then anyway, amo lang ibalik mo to siya point ni doc nga actually ang ato ang lawas na agitay good bacteria in which maogi na ato ang number one defense mechanism sa ato ang lawas. Anyway, Doc, ako sa pangutana, you've mentioned man about gut health, Doc, no? So, ang gut health, unsa gyud na siya? Is it about digestion lang ba?
1: Actually, Doc, Diling, even katong dimension mo itong oral health, ang baba, mm-hmm. Magsugod na din na ang digestion. Kaya din na ang tanang point of entry. Oo, so magsugod pa lang din na ang chewing process pa lang ng mga good bacteria. Kung nagsulod na kagdili maayo sa imong baba, dila pala ang acid, sakto ka do kanina, mag-acid din na siya, manaog na siya sa atong gut, mm-hmm. So magsugod na siya padagan dito ang acid. So kaya ang mga good bacteria na ito, mutabang na siya para depensyahan na atong mga intestine, mga lining sa atong small intestine, sa atong large intestine, even sa digestion, bilang digestion, even sa metabolism, pag-produce sa certain mga hormones like para ma-digest ang atong mga sugar or ang carbohydrates into glucose or ang atong mga fatty foods na ginakaon, mm-hmm. para ma-produce maayos siya na good and bad cholesterol plus elimination na core, dako utabang sa elimination process sa atong removal ng movement ang probiotic. Kaya kung magmawala na sila, may imbalance na maglisultag ano ka nang magpag-ibang, amon ang uban na ay mga problema sa irritable bowel movement syndrome, na ay mga problema sa kanang colon, or later on mag-diarrhea, or on and off. Kaya ang mga problema, hindi lang metabolism, even the bowel movement syndrome, even ang mga metabolites, kaya ma-produce na siya sa atong tiyan tungod sa mga probiotics.
0: Okay. So, di ba nga na nagyoto na-establish nga. Actually, ang probiotics, the kugid di ay kaayo ug tabang sa ato ang lawas. So, salamat kayo, Doc, sa pag-enlighten na. So, karon, Doc, since naan naman yun sa ato ang lawas sa gyudok, no? So, I would like to ask, Doc, nga, unsay mga pamaagi ka ha, nga, murag, what are the instances in which probably, unsay ginabuhat na to as an individual or sa tao nga, madaot hinoon or mawagtang ato mga probiotics? Or unsay man, are there activities ba? Or naaragya po na sila all the time? And, unsay mga maayong buhato na to para mudaghan ang probiotics sa ato ang lawas.
1: Yes, so, Doc. So, atong pagpanganak pa lang nato na ano tayo, 39 trillion. Just imagine.
0: Wow.
1: Nagyan na tayo, mas nagkapag sa atong cell, sa atong lawas. Kaya yung atong baba, yung point of entry nato sa mga pagkaon, number one na siya.
0: Mm-hmm.
1: Kung mag-take ka sa mga acidic food, sa mga pagkaon, mga soft drink, kanang caffeine, kanang makadaot na siya, makareduce. Or too much, sometimes too much, ang pinoy kay self-medication. So, kung nag-self-medicate tayo ng mga daghang antibiotic, pero may wala advice sa doktor, kanang makadaot siya. Even the water na atong karon ang atong tubig, atong isde, kay daghan ng mga acidic na water, abi nato puro mineral pero dili safe kana maka pareduce na sa population. And then of course ang atong activity, kung dili ta matulog og maayo, wala unong walong ka oras, kailangan matulog, kailangan mag exercise, kailangan mag lihok-lihok, o kailangan pirmi nagigida, kinakilahan lang na sa mga daot. So, even our mental worries, kung naan sa mga mental worries, the coolness jump of stability na atong mga probiotics, sa atong good microbiota sa atong lawas, ma-reduce na siya through time. So, muna, kinahanglan atong i-check from time to time kay mag-signal man na sila kung nag-reduce na siya.
0: Okay, thank you kayo, Doc. So, in other words, di ba, murag na guilty ko gamay ito, matug o tar,

0: kana mag-exercise, kana maglihok-lihok, o kana...
1: At to that, in other words, kung matugta o taro, in other words, mus naghansa na to ang probiotics, kung wala tayo tulog, ang mga may sadsiya, anang exercise sa gitna gamay. So, Dok, mabalik lang ko. Unsa mga pagkaon, Dok, mautan na lang ko, unsa mga pagkaon nga makapadaghan yun o probiotics, or nabas yung mga pagkaon, though you mentioned earlier a little bit, para mas madali lang ko classify lang, Dok. Unsa mga pagkaon nga makapadaghan o probiotics, o nabas yung mga pagkaon nga makapagamay o probiotics?
0: Yes, oo. Kaya importante sa atong mga yung mga Pinay, hilig mag-ginta o mga fermented food, mga asara, mga kimchi, yes. Mga yogurt.
1: Yes.
0: Kaya makatabang na siya. Kaya mga di-ferment na mga pagkaon, even mga fruits and vegetables na di-ferment, makatabang siya kay daghan siya kaayong probiotics, makasupply na siya sa atong ginakaon. Karon, kung naman mag-take naman taong mga on the other side, dahil sa mga process, mga preservative, kanang mga additive, kanang siya, kanang makadaot na siya sa atong microsystem, na ma-reduce ang mga, ano, prone man din ang mga good than the bad bacteria. Mm-hmm. So, kanang sila ang unang mamatay kung puro process na ay instant, o kanang, even the, kanang mga vices, kanang, di man bawal pag ang mga alcohol. Too much alcohol ka na po siya. Sa atong system.
1: Yep. So, di ba, actually, nag-share naman si Doc Bani, no? Pero pag-salty niya, baka mura mo siya nangasaba na ako, eh. Kaya guilty di ay ko. So, anyway, so, moto siya, no? So, in other words, musulti ko, kung mukhaon, takaya naman ko yung follow-up question later on na lang sa, ano. Pero, in other words, kung mukhaon, tag-processed food, so, more na siya, makapagamay yun na siya. So, in other words, di ba, like, we've always say unhealthy, magyun ang mukhaon, processed food. Karon, mas nagyun tayo laing reason na karon, di ba, na nailaing reason, nga nun dito mukhaon, kaya makapagamay siya o probiotics, di ay kung mukhaon, tag mga processed foods, good. So, munang, as much as possible, di ba? Kaya considerate pa ko na tito, dili lang yun, musulti tag dili, pero hinahinaya to gwala, dili na yun, kanang wala o na yun, as much as possible, or ilimit na yun nato siya. In the same way, also, alcohol di ay kuno, di ba? Siyempre, kung alcohol, murang mamatay, tingalitanan sa alcohol, no? Joke lang, o di ba? So, in other words, dapat hinahinayan, or dapat wala sa gudang alcohol. Pasko na baya, di ba? So, in other words, o hinahinay lang taog inom anangan ha. And you mentioned about fermented food. So, mas ito, nisulti si Doc, ganina nga, kumukaon itag fermented food. So, kato mga achara ko, no? O kung mga lechulaysyo, ito na tayo, kimchi, yogurt. So, kanama yun, ana, di ay, naanag yun din na siya, probiotic daan po, di ay. So, Doc, mangutana na lang ko. So, if ever mukaon kung daghan ato mga fermented nga pagkaon, dapat ba kumutik o probiotic supplement or pwedeng dili na?
0: Actually, kinahanglan magigitang mag-supply kay makatabang na yun ang atong ginakaon kung regularly, pero normally tungod nga di man tanan ma-absorb sa atong lawas. Ang problema manggit sa atong uban mga food, fermented food, limited lang ang population or ang kanang variety sa family sa mga good bacteria. Kaya kada lawas na to, lain-lain yung bacteria na sila, lain-lain yung family. So, kahit kung kimchi lang, isa lang na klase na ma-produce, o kung yogurt, isa lang, o kung mga sauerkraut, o yung mga yan na, so mga tempeh, lain-lain. So, mas dahan ka yung kinahanglan. So, usually, kinahanglan na ito mag-supply, o mag-supply para mas maayo, mas maganda ang maayo ang strain na masunod sa atong lawas.
1: Oh, so in other words, mas maayo na lang yun kung nagkaon matang fermented food, mas maayo yung supplement pag yung tamor para daghan. Wala man sa tingali ma-overdose o probiotic, no?
0: Okay. So, and good panacea.
1: Yeah, actually, mas maayo man na. So, muna, Doc, since you've been mentioning about probiotic na magyud, so, daghan mag-klase-klase nga probiotic. So, murag, how do we choose magyud ang probiotic nga para nato na, na para namugi? Kanang, what should an ordinary customer come mo in a daily basis? Kanang, amo usay dapat na mo tanawon kung mauban ni siya ang probiotic na dapat na mong imnon or dapat na mong kanon or itake every day?
0: Oo, importante man din ang quality o quality kung asa man dihin mo. Kaya ang number one na akong gina-advise, especially sa atong mga Pinoy, kaya naamatay lactose intolerance. Mostly ang naa sa merkado mga ron, daily day. So 80% sa mga Pinoy naatay lactose intolerance. So maayo ang sulod sa iyang probiotics. Ang problema, ang base niya is dairy. So dili siya ma-absorb. Instead na makatabang, mas maghihok na siya ang acidity kay tungod may lactose intolerance sa hindi na tumagal. Number one, tanawin na ito kung lactose meron siyang dairy, or kung plant-based. So I advise sa ato sa mga Pinoy, mga plant-based na siya ang fermentation. Kaduha, dapat na ay duha or tulo sa klaseng probiotic, bilang pwede isa.
1: Okay.
0: And then of course, syempre, panahon na ito kung ang storage, o properly ba yung mga storage, ang iyang sudlanan, and even kung sa asagitan, o especially the process, kay tinanggal na ay good manufacturing practices ang sources sa atong mga gina-safe na supplement.
1: Okay. So, since you mentioned about talk number one, naman ako lang itong i-emphasize yun niya. Marag, we have to look for specific lain-lain kasi nga probiotic. So, sige. For that, muna ko mag-maestro. Bitaw mag-maestro. Para, kaya syempre, karon yun, ma-search naman yun sa Google tanan or whatsoever. So, probably, Doc, at least, pwede ka maka-mention lang yun passingly kaya para din mo dapat i-discuss ito details para nalang may idea. Unse mga maayo nga probiotics nga among dapat tanawon nga sure ming mas maayo ni siya nga probiotic drink or capsule or unsa mga supplement.
0: Actually, ang ako for 9 years yan ako, akong paborito kanina ay mga Lactobacillus plantarum, Bifidus, kanang Lactopapi, one of the best. Kasi before, I usually subscribe to mga imported ones. Pero later on, nalaman ito ay locally produced na maayo ang production. So, ayan. Oo, maayo gani kayo ni Abotinis po. At Pilipinas, sige, naamang yung DHA probiotic lyric.
1: Yes.
0: So, perfect para sa DNA na to, perfect para sa ating genetics, at perfect para sa atong gut. So, amunang nakita ko na, actually, it starts with lactobacillus. So,
1: okay.
0: Nung lactobacillus, naman na to medyo sa atong mga listeners sa uban, medyo pricey ang gamay. Pero ating tining lactopati na maayo, kaya na ay 3 to 5 klase ng mga probiotics.
1: Ah, okay. So, thank you. Since you've mentioned about Lactopafir, Doctor, anyway, in all brands and whatsoever, mo support yung tangan ha, yung number one, strong yung support in any products, gali, mas muna na yung international at yung local counterpart, mas maayog yung kita at mupalit yung tao ka ng locally produced. Kaya number one, we are helping our kababayans, diba? Kaya kisa pa may mo support na nila na wala man sa gawas, diba? So, kita giyo na mamalit yun, ana. So, mugin ako number one thrust yun. Number two, as gisulti sa dito, kasi syempre, kung locally produced, mas sure yung ka nga mas fresh, diba? Or mas maayo kay tungod na araman yan, eh. Wala pa yung gitravelan nga layo tingali, no? And with that also, ang storage niya, yung pag-manufacture, murag mas adept, o mas kwan siya, mas kanang hiyang siya, nga sa Pilipinas po. So, muna, kato, you've mentioned about storage, diba? So, anyway, Doc, you mentioned about like Lactovital. So, unsa di ay kanang nadilain-laing klase sa di ay ni ang Lactopafi or nabadilain-laing klase nga probiotics po?
0: Laing-laing na siya, Doc. May uban, meron, naaral sila yung Bifidus, naaral yung Lactobacillus, ang iba Permethiotic, ang iba Bacteriosis.
1: Uh-oh.
0: So, lain-lain. So, this, kung asa this time, so dito na culture, amo na available. Ang problema, ang atong gut sa mga Pinoy na ang kaugalingon nga microbiota or DNA sa atong tiyan. So, that is why importante na makita nato itong mga Bacillus, Lactobacillus dapat, and then yung Bifidus, kana importante na siya. So, dapat kini mga Rhamnosus, Plantarum, mga locally manis siya. So, meaning, locally developed, and then, of course, adaptive ang atong siya. Hindi na mag-adjust. Hindi mag-adjust sa imported. So, kaya kana ang atong gut health. Hindi na man nakapokus. So, kana ang maayos sa akong nakita dito sa atong produkto.
1: So yeah, so you mentioned about nagaling how to store it also. So ngano man di ang Doc, ang Lactopafi ba na siya difference how it is being stored compared to other brands ba?
0: Number one, kanang makita nila nasa amber bottle na siya kay live bacteria magunan. Number one, liquid. Kay live bacteria, dili pwede dry na siya. Kay mamatay magunan ang bacteria kung mawala na ang oxygenated na siya. So kinahanglan liquid, naka-amber bottle kay bisag sa adlaw o sa light, kay protected, dapat light protected na siya. So, amber bottle, and at the same time, sakto kadok, ganyan nga na. Ang travel, diligid diri lang, plus of course, maayo diri kay tungod na acclimatize siya. So, pwede siya sa room temperature lang, pwede i-rep, kung gusto ka mo, pero at least hindi parehan sa gitan imported na naagay specific na temperature na dapat i-store. Ang problema, anak, kung naamang gani, uban ka ng i-ano pa gani, iikot ba sa
1: ilako sa dalan. Oo.
0: Niya kung init kaayo na kumapatay na natin. So that's why a particular na liquid si kosinahanglan live bacteria. So wala akong mag-subscribe ka ng mga dapat siya liquid. Hindi ako mag, wala akong mag-subscribe ka ng capsulay, ng powder. Kaya live bacteria ang microorganism dapat.
1: Sakto. So yeah, I would like to recap na lang sa yun, okay? Murag realization siya na ako this morning. So in other words, kaya ako biya, murag, lako ka ng probiotic whatsoever niya, capsule or whatsoever. Sakto, kay mas maayo mag yun og live or di ba dapat live man siya. So in other words, kung dry siya, edi syempre dili na siya buhi, no? Sakto, gyud. So ba nang mas maayo gyud di ay wet. And sakto sa ningisuti ni Doc Manipod nga. Yeah, mas better gyud na kanang stable siya, na siya in a stable temperature. Kaya kung kanang ipabugnaw siya, niya, mawagtan siya sa bugnaw. So dili na kay ta sure kung same pa ba ang number or dili, di ba? So mas better nila nga stable and temperature, dili siya dapat i-ref or pwede rasagin siya sa gawa sa gyuday all that time. So yung realization ako. So Doc, ako ng next question na lang, follow up na ako question na to. So you've mentioned nga dapat lain-lain niya klase. And mo equal ba sa Doc na dapat kung mas daghan ang probiotic, mas maayo siya or dili ba? In one like drink or whatsoever.
0: Actually, aka na ako makita kayo na nag-dimension kayo. Ako ba? Trillion. At ibang billion.
1: Yes. Maglibog na ka.
0: Hindi man na siya padaghan na. Ang importante man yun, maayong combination sa microorganism na available. Kaduha, life siya ang preparation. Kaya tungod, muna ka naman siya to, during the process of fermentation. So, as long as na maayo ang preparation, pag-take na nanimo plus the prebiotics, kanang pagkaon sa probiotic, mudahan ba siya naturally sa atong gut system, sa atong digestive tract. So, dili makinahala mo, take na ng trillion. Unya kay, pag-command DNA mo na take at to, nag-copy ka na dayo, mamatay mga gihapon. So, importante, pinahanglan maayong strain, maayong combination sa mga strain sa imong ginatake, ang preparation, kag sundan na ito sa maayong nutrition. Wala ko mag-ingon niya, eliminate.
1: Yes.
0: Basta mag-ingon, i-take na ito, moderation, but not elimination para mo dagan sa natural population sa atong gut system.
1: Agree. Thank you kayo, Doc. So, di ba, kay mo, Doc, kung nakatala ko sa mga previous episode mo, ginag usually ginasulti lang yun sa tanan nga. Usually, dapat dili eliminate, i-moderate lang yun tanan. So, everything, ikuan lang yun. Be mindful. Mao lang yun siya. Dili lang yun pasubraan lang sa yun. O dili dapat wag tangon. Pero you mentioned naman lang yun, Doc, earlier, kung inom ta og probiotic na lang yun, dapat tayo maayo kadi do later ito na ako ipangutana pero karon lang ako na kay you mention mga muinom dayon diri sa og kapier unsa ba. So do kung muinom ta og probiotic naabay murag proper time kanus ata mo inom or og naabay kanang dapat imnon nato kuyog aniya or say dapat dili nato imnon or kanon kuyog ani mga probiotics.
0: Yes, so perfect kay tungod ang pag-take sa probiotic kinahanglan before sa morning kay fresh pa ang atong system. So before tayo mag-breakfast, o makikita ka 30 to 40 ml na yung liquid. And then you follow through with at least room temperature of water, dili cool, dili hot. Okay. Mamatay man itong mga bacteria palandaan. And then of course, ang isa sa the best time na to take probiotics before ka matulog para musabay siya sa mga respiratory organs nato sa ato mga liver, matabang sa mga respiratory. Kaya matulog naman ato magtrabaho ang liver, kidney, atong digestive tract, tumutabang sa digestion and metabolism. Even sa paggawa sa mga toxins sa atong lawas. So, perfect. Kaya di na mag-rehabilitate ang atong lawas sa pagtulog. So, 30 ml sa di po matulog, maayong-maayong na siya sa atong digestive tract.
1: Okay, so yeah, thank you kayo, Doc. So diba, nindot tayo mga 30 to 40 ml atong imnon the moment we wake up. So nindot yun dayo. Para at least, first siya itong first nga mainom, pwede sundan og tubig, pero dili lang kayo, dili init, dili sa jud bugnaw. So lukewarm lang sa jud. If ever kung init or bugnaw di ay bitaw sakto po na, chances nga syempre mamatay siya or maalter ang kuan probiotics. So diba, niinom pa kayo na lang, diba? O yeah, mas maayos sa jud before matulog bitaw. Ganahan sa jud kuan, nakanagaling I've heard also some supplements, mas better jud imnon before matulog kay mas maka-work siya og tarong well na tulog ta. So anyway, masignan na mo yun ang comment sa ubos, no, about a lot of probiotics and everything. Kay Mar, nagkami itag probiotics ka na nahibawan and probably ka nag-introduce ni Dr. I think kibawa na yung tingali kung mga tanong sa yung mga magpapakadungog ng Lactopuffy. Pero probably for the younger generations, wala pa kaila. Sige lang, atong ila-ilahon more ang Lactopuffy in a few. Pero before nato ipangutan-on kung unsa gyud ang Lactopuffy, unsay mga maayo sa diya nga benefits sa gyud. Ug actually kay ko nakabasa ko ini nangutan na about RC Flora. Sige, ato na siya gi-address later on. Pero for that, let's pause muna for some reminders.
2: Hoy sa mga nilalang, may nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Hi! Naku, kayo po ba ay under the weather? Dahil po sa pabago-bagong panahon at tsanta ng ating klima, kayo po ay nagkakaroon ng ubo, sipon at lagnat. Naku, huwag niyo pong baliwaliin yan at kailangan po natin ingatan sapagkat humihina na po ang ating immune system at ating resistensya. Kailangan po natin ugaliin na mag-hydrate, kumain ng tamang pagkain at mga soup at kailangan po natin mag-proteksyon. Ang Lactopuffy po, every day, 30 ml 3 times a day na 30 ml bago kayo kumain ay malaki pong tulong sapagkat meron po siya magagandang microorganism at mga sustansya na makakatulong para pakalakasin ang ating immune system at ang ating pong resistensya. Ugaliin po mag-take ng Lactopuffy for a healthier life para sa ating immune system. Ito po si Doc Bunny Bernardo nagpapaalala para po sa ating immunity at para po sa ating kagalingan araw-araw.
1: And we're back. Mayong-mayong buntag usab ka natong tanan. Welcome again sa Kahimsog kong Katilingban. Diin pang lawas atong hisgutan. Kaya ang Himsog na lawas, pundasyon sa malambuong Katilingban. Nag-break man ang tao'y nakapos kung kalit kinanglan pa na yung kape. Bitaw, good morning again. Sa karon pa lang ni Join. Again, this is your Tito Doc Siv, your resident Tito niyong Kastorya every Saturday morning in which we talk about health and wellness para yun sa Katilingban. And for this morning, kay hapit naman yun ang Pasko, sige naman yun tagkaon, dapat ampingan sa yun natang usa ka part sa itong lawas kuno. But actually, dili ra yun siya for that particular part sa itong lawas. Pero dako yun kaya siyang impact if ever kung atong ampingan ng atong tiyan o gato ang gut. So, thus, manang gisuryaan na ito ang probiotics. And since, anyway, kung nakaabot na mo kaning dapita, thank you so much for joining. Pero kung karon pa man mo naabot, scan back na lang. Pwede rin yung scroll back para makakita man mo kung sa mag-isgutan na mo mutaga. Gika po yung recap. Why not? Ako din na kayo na ko i-recap. Kaya anyway, mahisgutan na gihapon na itong balik. Kaya akong i-welcome mga to ang guest karong buntaga, si Doc Bunny. Good morning again, Doc.
0: Good morning.
1: So, would you like to good morning again sa itong mga listeners nga probably karon pa nakatunga o nakamata?
0: No, maugyod. Oo, especially katong among mga regular na sukederi sa Luzon. Oo, naman kay mga followers sa Lactopuffy o mga takers. Ayan, especially dari sa Cavite, sa Metro Manila. Nako na ay mga suke. Sakto ka kay habit na ang Christmas o daghang activities, parties. Ang lagi kong sinasabi, akong ginamention for me, dili masama, dili pwedeng dili mukhaon, but of course, moderation in everything.
1: Agree, yun. So, muna siya. And with the aid of probiotics para mas healthy ang atong tiyan. So, muna gipush, ganyan ako nga topic sa first month of September. Before tabang party. Anyway, during our break, before our break, David talk about already the benefits of probiotics. Di nagyo na to siya malalis. Kasi probably maka-trigger o makawagtang probiotics and everything. We've talked about the different types of probiotics also. So, now, ato nang hisgutan ang mga lain-laing probably preparation or lain-lain nga, di na sa brands, okay, na probably lahi man sa sila o classification tingali. Namang ko yung nangutan na about kaning, we've talked about Lactopuffy and probably some other brands. Na yung nangutan na kanang about aning RC Flora, kaya mura, parang niya mura siyang tambalor unsa ba. So, mangutan na lang yung ko, Doc Bunny, na may difference ang RC Flora or perihara ba niya, niya sa Lactopuffy? Or perihara ba ni mga probiotics ngayon, ani?
0: Actually, ang RC Flora is classified na nako as prebiotic. Oo, i-combine na ako sa probiotic. Kung nag-take mo, wala kong mudili, Ana, kay maayaw mo na for that health also. Pero ang akong qualification, Ana, niya is prebiotic. Kung dungahan ninyo o probiotic, na ano mo'y maayong effect, ang tawag na mo din na biotic. So, perfect, yeah. Maayong ang inyong panglawas, maayong inyong gut health, especially for digestion and metabolism. So pwede ka mo mag-combine na siya.
1: Oh, so in other words, symbiotic sila. So in other words, they are helping each other later on. So muna siya kay, murag for me, magod, damay na ko tanago din, i-comment nga nga, murag, tambal ba ni siya or whatsoever. So no, it actually a supplement lang sa Judis la both. But if ever they work together, so mas nindo tra sabi kay, for example, bangod ka ng mga mubiyahi sa gawa sa country, mo ginilang for me dad on. So in other words, dok, mautanan lang ko din, so kumubiyahi ko o lain nga country, ang ganahan kung murag dili kay maglain ako tiyan, pwede ra ba sa kumuinom og lactopafi ra po to para at least murag maprotect na ko ako ang tiyan? Tama to. Mas kay karon yun mo na siya pa doon naging party ang mga tao, party mode na biya kay mga tao karon kay Pasko na. So you've mentioned about kay mas maayong mainom gitag probiotics before attending the party and unsa pati maayong buhaton, dok?
0: So kung naamoy mga invitation sa amoy yes. mga party, mag-take na mo probiotics before pumangad ko sa inyong mga parties. And then of course, kana siya ang tabang na siya para pag-take na na ninyo kay di man mo kasulti sa inyong mga host, nga, purus utan na yung prepare, purus dala, o nga, naaman ng mga dahil party food, napaka-importante na sa kung mag-take ng probiotics o lactopathy, makatabang na siya i-segregate. Katong mga kinahanglan sa lawas, for nourishment, maritain sa atong lawas, katong dili kinahanglan, the following day, i-flush out na niya ang mga toxin na atong detect sa atong mga party.
1: Mm-hmm. So yes, in other words, at least ako siyang tabang yun di ay kayo. So munang mag-probiot, oh, okay, at diba dapat ato ang pingatong tiyan, well, mukhaon matagdaghan, anak. Eh, maluin na sa to ang tiyan, bitaw. Bitaw. Anyway, doctor, na ko'y question. So you've mentioned actually we discourage naman no, nga kung muinom tag probiotics, muinom sa tag-alcohol, kay dili kay na siya maayo. Pero doc, mangutana na lang ako, just in case kung kanagaling, mo nag-take na tag-antibiotic karon, pwede ba ta or okay ra ba mo take og probiotics or pwede ba dunganong ang antibiotic og probiotic kung ako giinom nga tambal?
0: Actually, kung na-attend na take especially maintenance medicine or kada mga biotic, kinahanglan ba una ang probiotic para at least kada mga probiotic pag-take na nyo sa imong maintenance medicine or sa mga antibiotic, mutabang na siya para sa itong mga downside sa imong ginatake ma-eliminate, pero katong kinahanglan siya ang mag-delivery, siya ang delivery ang mga probiotics sa imong lawas. So, na-synergy. Pero tagaan mo na siya mga at least an hour before ka mo take sa imong ma-antibiotics sa mga maintenance medicine.
1: Okay, so, mautan, ako lang i-recap again, Dok, ha, kay Murag, ganun ako mautan na, so, all probiotics are essentially the same, so, dili, yes or no, dili siya perihatanan, Dok, sakto ba?
0: Yes, oo. Sakto lang siya.
1: And,
0: oo. So, kaya kinahanglan.
1: Yes, Doc.
0: So, kung may mga maintenance, mga antibiotic, so, kinahanglan, di man lang sila problema, di sure lang na alagap. Mag-settle down muna ang probiotic. So, kung naan siya settle down in an hour, so, pwede ka na mag-take sa imong mga maintenance medicine. O kung naan kay antibiotic, mutabang na siya para deliver na maayo ang mga active ingredients sa imong mga ginastate na medication.
1: Okay. And also, yun, ato lang ako lang sa ibalik i-recap mag-isulti ganina ni Doc na dili na siya padaghanay but it is the quality also of probiotics nga naasa si imuhang ginatake. So, makutanan ako dirit so Doc, so would you encourage ba nga actually we should take probiotic every day or dapat ba every other day or unsa may suggestion yun ni mo?
0: Importante mang yun na every day ta. Okay. Siyempre, expose mang yun ka sa mga daghang dealing lang sa atong tiyan, even ang atong environment, di naman na healthy, so kinahanglan especially for our immune system. So dapat at least once a day na atay ginatake ng mga probiotics to prevent for our immunity and for our protection.
1: Okay. Thank you, Doc. So, marag, sure na yun kay ko, no, marag, na kumain ng probiotic karon dahil. Pero na ko pangutan na, Doc, before ko mo take of probiotic, dapat ba kumukonsulta o doktor or dapat na ba yung mga contraindicator or na ba yung mga tao nga dili dapat mo inom probiotic?
0: Pwede man. Mas better kung naamoy mga gut health na mga gastroenterologist na mga experts, nutritionist. Pwede kay para makatagaan sa mo or sa quality o usa ka daghan o usa dapat i-take nimo kay usahay na aman good may mga intolerance na may mga intolerance sa mga tao, so better. Pero kung hindi naman at over the counter basta be sure lang kamo tong dimension na mo sa quality na dapat nimo i-take, pwede naman. Pero much better na i-guide din sa mga experts, sa mga specialists para mas maayo and better yung inyong intake sa mga probiotics.
1: So yes, exactly. So mo na siya, mas maayo yun, though walay contraindicated, so pero mas maayo yung ginang guided yun ang tanan kung usa itong buhaton. So mo na siya, nanay si Doc Bunny, pwede yun yung pangutanon na sa yun siya. Kung naman may kaila, doon lang yun. Pero kung may kaila mo na, Doc Bunny is ready there. Hala, i-plug ba si Doc Bunny? Why not? Kaya anyway, Doc Bunny, musulti na lang yung kudiritso nga, kanang, we mentioned about lactopuffy and we mentioned probiotics and so tingin ko ganina nga I would really support also brands which are local and how much more kaning lactopuffy I just learned actually kadungog na yun ko aning lactopuffy sa una pa kay tungod sa akong papa so mabita na ito nang i-reintroduce kay for sure ang mga mamag papa kay ilagi ko usaling lactopuffy yun kay murag it's like murag, it's a household name kay ilagi yun anak pero the younger generations dili na kay kailaan niya so I would like to ask na lang sa doc so probably kay murag ikaw yun ang proper person to share about it so kanos agud or how did lactopuffy started mang UDI?
0: Actually, ano ni siya eh, decades ago na ning lactopuffy okay, started pa na kay Engineer Greg. So when they started yung developing yung probiotics in the Philippines, diha sa Cebu. Galing kay, kami din sa Luzon, naalad man to sa mga imported, and we found out na mayroong plant-based na probiotic started sa lactopuffy. So, ako, I personally, almost 10 years na. Pero more than 25 years ago, naanas pa yung mga lactopuffy. Very popular sa Visayas and Mindanao. Nahimbong gani ko one time, nangasok ko sa Mindanao. Ay, pag-ingon na ako sa lactopuffy, ay, do, ka na among ginainom sa amo. Tunay, ubosit, uon ako na ihatag sa amo. Ay, ko, a household name man di ay nito sa Isayas and Mindanao, why not take it to Luzon? So, currently, take it here. Nako, I tell you, nako, magkagubot yun na ako mga pasyente, kumawalan kami, stuck din sa Luzon, sa lactopathy. Kaya na sila, even during the time of, kinirecorded ni sa doc, even the time of COVID, kinaan mahimo namong mga first aid na inang, hindi man sila kagawas. So, kining probiotic, dakong natanggit sa atlo, to prevent the immunity and even to prevent sa itong mga nasa mga balay na dili kagawas even sa ilang digestion ayan, nakatabang og dako talagang this Philippine made product makasaludo siya po anikit na agad may gitahatag na maayo especially for immunity especially for bringing up sa nutrition sa itong mga iktokon dili sa Metro Manila and sa
1: Park sa Luzon. Oh, so, naantok yung follow-up question pero mga tanan na lang ko dirit so karoon na lang sa later na follow-up question. So, you've mentioned so ang lactopuffy na available na gini siya everywhere, correct? So, I think marag, narasa niya sa mga online ba or asa siya dali mas makita ng lactopuffy di ay?
0: Actually, na ay online store sa Shopee available na siya. Mm-hmm. Available na siya sa mga leading sectors. Sabi tayo sa Mindanao, mga Rose Pharmacy dali sa amo sa Metro Manila sa amo. And then, nag-online man po kami, we deliver, and then pwede nyo mag-message lang, among ipadala, including ang prescription para kay Boka mo kung sa inyong pag-take, and then may pre-consultation online kung gusto sa sila na personally may bawaan ang proper benefits sa lactopathy.
1: Oh, so di ba? Mura na siya ma-check out, ma-add to cart radio din after all. And since you mentioned, Doc, kanang pwede radio din ma-personalize or whatsoever, kaya may pwede man appeal prescription. So, how can they contact your own? Saan man nila pwede para maka-story or maka-consulta sila ni mo? So, unsa man sila na may website or how they would they contact you or how would they do the lactopathy website or unsa ba?
0: Pwede man mga ito sila sa lactopathy sa Worldwide Lactobiotics. Meron silang Facebook page, na sila yung website. Kung dili gani, kami pwede ang sa akong page sa Doc Bunny Nature's yung sa clinic, pwede sila mag-log on, pangutana, o usabay ilang gibakate, o sa proper pag-take, o usabay ang lactopuffy. So pwede ka mong mag-message, pwede kong magpa-schedule, o sa time na pwede ka mag-istorya, mag-consultation online, para better, para para pag-take, pagpapadala, o unsa pa may pwede niyo pamaagi kung naaba mo yung mga hesitation.
1: Yes. So, Okay, so yeah, ako lang i-recap lang sa Jud Kimberg. Nihang nasa kumali si Doc. Kanaw sa agal, importante, no? So, muna yung nakalindot ka sa importante ni Doc Bani Kimberg, muhang siya gamay. So, anyway, happy kayo. Actually, karoon na sa Jud ko na kaya nga, pwede lang yun dito mo message sa Facebook page, galisan sa Lakto Puffy. Or yeah, si Doc Bani, amo nang i-comment. I-comment na ni Doc Bani later on, aning nga stream, i-comment niya below ang link niya. Kaya para kaya mo, asa mo mo message later on, di ba? Napamoy palibre konsulta niya, abusar na siya. Hoy, joke lang, di ba? So, yeah, you can message para makibaw na lang yun mong unsang proper dosage and everything sa yun. Kaya mo gini ni Doc, I would like to ask na lang sa yun, so marag, how would you na lang describe Lacto Puffy nga marag, ang tanamagod sa uban na it's just another probiotic drink in which, as sa imong pag-explain marag, dili man. So marag, like, what marag kung halap pa Miss Universe question, man din yun. Kaya marag, o sa day difference na lang yun sa Lacto Puffy compared to other probiotic drinks? Yes. And timer starts now. Joke lang. So, so yes,
0: Doc. Actually, pwede naman na sila. Yes, oo. Doc, oo. Pwede na sila mag-take sa regular ni probiotics. Ako sinaprescribe 30 ml 3 times a day. Before your meals, mag-take ka mo. Kung nakaka mo yung mga maintenance medicine, dapat mauna siya at least 30 to 1 hour. So basta before meals na siya firme. And then, of course, daily, kung naamoy mga problema, respiratory issues, gut health issues, usahin mo hatag kung every 4 hours, lalo kung may mga diarrhea, may mga colon issues, or kung naamoy mga respiratory issues, every 4 hours, 30 ml, para mas mabilis or mas maayo ang recovery or plus maayong panghilawas sa inyong tanong.
1: Okay, thank you. So, padunan ta sa Eddo, kay mga tanan lang ko. You've mentioned yung murag nato yung LactoVital, o murag na din lain-lain klase sa DI ang Lacto Puffy. Gid, or usara na tanan. Kaya mga kung ibawan usara, daghan DI?
0: So before, they have also seen LactoVital. They started with LactoVital. Karon, di-enhance nila with Lacto Puffy. So, karon ang lamin sa Lacto Puffy is di-enhance ang number of probiotics. Kaduha ang preparation, and then katulo, affordable, kana ang mamaayo kay maka-afford man silang masa. Gusto ka mong gamay lang, personal lang, laan sila yung mga 100 plus ml, may 250 ml, mm-hmm. may 500 ml. Ay, pero kung gusto mo, the whole family, sa kabarkada na ay 1 liter, that, na pwede nyo silion, affordable for everyone, and you can bring it anywhere.
1: O, oh, diba? So, marag wala naging reason yan. Dita ka ng probiotics, diba? Kaysa, yeah, for me, mas may mo, palit na kag 1 litro, eh, kaya para sulit na niya inyo lang itong atungaon kaysa mo palit ka ginagmay pa. Hala, kabot-buot. Bitaw? So, anyway, Doc, as because we are coming to an end, diba, marag, dapat ako yung nagkapangutana, pero mas kinahanatag part 2, and we will talk more about Lacto Puffy na hinoon, Ana. Kaya marag, naabot yung tag 1 hour. Isn't that amazing? Bitaw? So, Doc, last few words na lang, anything that you want to share about probiotics, probably nga, marag, misconception sa tanan, and also what one thing you want to share about Lacto Puffy nga, marag, kung anong dapat mo take sa Judmi Ana?
0: Yes. Para sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, especially sa mga sa programa ni Tito Dr. Ize, kinahanglan, everyday atong gut health, take note, kinahanglan ba, protectionan, because so atong gut, ang atong tiyan is the second brain, and atong brain is the second stomach. Dagantang issue din ang atong brain, adila atong stomach. So, kinahanglan, mas maayo, mag-take of probiotics daily for perfect gut health, atong overall health. And of course, like, kung paalala, advice for everyone, moderation but not elimination, perfect for our healthy day.
1: Okay. So that's it. So yun. So Doc, would you like to, you mentioned naman Doc, so how can we find you again Doc? Asa may dapat mo follow para makaila pa minimum more?
0: Yes, kung naamoy mga pangutana, gusto mong consultation all about gut health or lifestyle medicine or about Lacto Puffy, you can log on to Doc Bani Nature's Link or ang akong personal Facebook page, Eliterio Noel Bernardo. Message lang, I will give you the time para tayo ay advice and then magkausap tayo and then we can give you the proper personalized lifestyle medicine advice to everyone.
1: Okay. So thank you kayo, Doc. Ako yung muna nag-message kay magpa-personal lifestyle na din ko. Bitaw, Doc. Thank you kayo, Doc. Daghan kay kong enlightenment karong morning about probiotics and how important to it. Yung mga galing, naaragod siya nga usually yun na to na overlook. So then again, Doc, thank you so much and I'm looking forward. Ganahan dyan ko na pagpangutan na mga daghan kay pangutan na sa galing sa comment section na nga na. So kaya mga kinahan lang tag-part to, Doc, ha? So that's it. So anyway, Doc, I have to end this. Kay murag naabot na good time. Thank you so much for joining this morning. Pagmataog sa'yo. Amping, Doc, and enjoy your weekend. Bye-bye, Doc.
0: Thank you very much. Bye-bye, okay. Everyone.
1: Okay, so that's it. So, maayong buntag again sa tutulan. Maayong buntag again, Doc Bunny. Salamat kayo sa pag-join na mo karong buntaga. Hopefully, nasan mo yung nakatunan, no? Kaya ako personally, daghan kay kong realization karong buntag. Kaya before, mura biyag, to share lang ha sa una mo take ko probiotic, I feel ako mura siya kaya nagaling mahal niya dapat kaya panagsara na kong makita pero karon biya no with Lactopuffy kaya mura niya na introduce ako niya mura affordable na siya niya pwede na sa gini mo siya aim nun everyday part of your supplement also but for our topic this morning mura gina kong 3 Tito takeaway sing diba dapat magbuhat eh kung sounds ani para akong Tito takeaway so take Tito takeaway number 1 dili tanan bacteria daotan yes of course. So our body with a huge community of microorganisms are maintaining for us to be healthy. So in other words, kinahanglan ta og bacteria for us to be healthy also. And these are the good bacteria. And that is why we have probiotics to take care of it. So diba? Then, number 2, Tito takeaway number 2 nako, dilita ng probiotics pereho. So in other words, we have to look on a probiotic that is amhiyang sa atong lawas, hiyang sa us for being a Filipino, and something also nga mas dali na to ma-store, dali na to mapalit, and something also nga kibaw kang affordable and of quality sad. And Tito takeaway number 3, a probiotic cannot replace a healthy lifestyle. So of course, ang probiotic, yes, ang probiotic maayo og nindot siya sa atong lifestyle, pero dili ibot pasabot nga, pwede na lang kakanang mukaon og daghan, mag-inom rasad ta or whatsoever kay tungod ng inom ka og probiotic. Huy, dili na siya maayos. In other words, padayon ang gihapon ta sa pag-healthy lifestyle lang gihapon ta. And of course, to supplement it, mag-probiotic na lang po ta. Diba? Sakto ba? Nigawas mo na po katito mo na kasaba makon. And anyway, ako nang i-end kay padoon na sa tag-end, diba? Pero may gita maaptan ng ura. So, kinahang natin na ito i-extend na ang kuano, ang kanikahimso ko katilingban. Anyway, then again, musulti na sa ko, if ever naman may gusto nga mga topics na gusto na mo hisgutan nga, please do comment down below. Pwede rin yun yung i-message ang Bantay Radio Facebook page. Pwede rin yun yung i-message personally. Ipaitaan lang sa yun ang Xavier Gonzalez Solis or i-search ninyo, Tito Doc Safe, karon kimugawas na yun akong profile like away. So, or, kung institution man mo nga na or kareng health organization man mo kung naman mo'y gustong hisgutan yan, hey, please make our please make our program as your platform in which kanina to hisgutan kaya para mas isibya na to sa tanan kung unsa may gusto yung hisgutan about sa kahimsog or about wellness kaya then again being healthy dili regyun siya responsible sa mga doctors dili regyun yung responsibility mo sulit tag medical facility but actually naa sa community ang responsible sa overall wellness natong tanan so maura yun na siya and I think I have to end mumbalik lang yun ko kay muraga haze pag yun sa gawas puti-puti pag yun ang cloud sa gawas kung mugawas man mo karong weekend always remember to wear your mask lang yun ha or stay indoors lang sa sige tag insulting ha enjoy the outdoors pero karong panahon na probably this weekend musulti lang sa kung puyo lang sa agita karong panahon na kanang iyon ana kanang it is that time nga kanang murag mo rest lang sa agit tingali ta karon huy mo rest man sa to before ta mag party forever huy party magyud eh pero bitaw isa tanang ni Joy na mo karubutaga daghan kayong salamat for being a part of your Saturday morning. Hopefully, magkita na sa tasunod Sabado. Kay mo, Ed, na yun ko, Ani. So, again, dangangan, thank you so much ang mga kauban niya na sa Tuburan, sa Sambuan, Tibuok, Cebu, o globally. Thank you so much for joining. Again, this is your Tito Doc Safe para sa kahimsog o katilingban, diin panglawas atong isutan. Kaya ang himsog na lawas, pundasyon sa malambuong katilingban. Enjoy your weekend and amping. Bye-bye!
2: Ito ang Bantay Radio. Nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
4: Point one BT Radio. Wake up to a good morning.
5: Good morning.
4: wake up,
2: and jumpstart your day with a good cup of coffee and the best hits.
5: The Morning Drive.
2: This is The Morning Drive. Morning Drive. The BT 98.1 Morning Drive.
6: Every day, every day.
2: Today's news, gossip, and things that don't make sense.
7: Are you kidding me?
5: The Morning Drive.
2: Every morning, only on BT 98.1. BT.

0: BT Radio. Original Hagkuroy Capsule.
1: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumarn sa Hagkuroy Capsule.
0: Unsa pang inyong giulat, balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Taday Lois, sa Lichon Manok, Lichon, Bali, Ogre, Liempo. Lagi na may butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, Ogre, sa Balamban, Cebu. Makuntag ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Taday lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Taday lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagia og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Sa panahon karon na andan na, pero hindi tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Sa mga nag-edad 50 patas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
11: Kugihan ba?
12: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
12: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok ug sa labing-labing.
11: Kargado!
12: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
12: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
9: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubo!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ko ang ginhawa, afford pa. Unang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtog na problema, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This is the Morning Drive.
9: Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT 98.1.
12: Every day.
13: Every day.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Kay Teta Dadulo, Taytay El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
4: Papaminog sa kamot ti ilog likod? Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo? Permiluya og stress sa trabaho? Kanunay magsakit ang kalawasan? Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas, Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
6: Marcia Auto Parts Trading.
7: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy. Isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
8: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon.

0: Nabugahatko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Ang discarding bisdak, ana. Rexino
2: Forte! Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat. Rexino
1: Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexino
3: Forte! Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Rexino
4: Forte! Mas paspas banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubo!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakap, lupod mo.
1: Ukal ang pagpong problema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.

0: 93.1 BT Radio.
1: Papaminog sa gamot ni ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka. Kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga likod. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa

0: pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Ug anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ug ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, naano usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o okay, usab ang G&D Sari-Sari Store, naalag din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili maginahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Vitron. Subok na.
3: Sarita, Mendoza Garcia, Barangay Mate, Cagua at Sorga del Toro. Ang ako nakuha ng sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko. Kay, ang ako apo, dili halos mukaon. Nga. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon. Nga. Makatong na siya. Mm. Ngayon na siya mukaon.
4: Okay.
3: Abtik na siya. Abtik na siya mulihok. Ngayon na siya mudula. Nga. Nibuyag ko na siya.
2: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa payanggihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
8: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
7: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
8: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
7: Malunggay, paligun sa imong immune system.
8: Tubo, natural energy booster.
7: Ginger, pang untra sa inflammation.
8: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
7: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
8: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
7: Lives for life.
9: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Marami na ang believe sa Lactopapi.
11: Sa Lactopapi.
12: Lactopapi.
13: Lactopapi.
14: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement.
4: Bringing home a bottle of Lactofafi is bringing good health into

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag-mayrakop, lupot mo.
1: Ukal ang batog na problema, afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
8: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab Quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
11: And it's starting bisdak, ana.
12: Rexidoforte!
11: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
12: Rexidoforte!
11: Naapod kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
12: Rexidoforte!
11: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
12: Rexidoforte!
13: Mas paspas balat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: This is the Morning Drive.
16: Morning Drive.
17: The Morning Drive.
18: BT 98.1.
19: Every day.

0: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usal karehistrado ng ngalan o nasyonalidad. Anunay usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangurang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal na pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Adunay usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagtahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matagbata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan wag espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabinas sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan gidasig nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan tungod kay sila ang usas sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGAPSIS Project, was assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
4: Natin ang mabutihan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Konsultasyon sa mga legal na suliranin. Talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Magandang araw ho sa inyong lahat. Good morning ho. At syempre kayo po ay nakikinig ng Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre nandito pa rin po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang. At ngayon ho ay Sabado, September 5, 2026. Tumutok na sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal. Tuwing Sabado ang Usaping Legal. At syempre ito nga, September 5 ngayon, ibig sabihin ho, bear months na ho, pumasok na ho yung bear months. At isa ho ba kayo dito sa mga excited, no, pagpasok ng bear months dito sa pinakamahabang Pasko dito sa buong mundo, ha? Syempre dito ho yan sa Pilipinas. At ayun na nga ho, pasok na ho ng bear months, ibig sabihin patapos na rin ho ang taon, ha? At ayun nga ho. Siyempre, pag-uusapan ho natin maya-maya lamang. Ito hong RTC, Regional Trial Court of Quezon City Branch 98. Ito ang nag-issue ho ng warrant of arrest. Kahapon ho lamang ito kay Vice President Sara Duterte para ho doon sa kaso niyang grave threats. So ayan ho, 3 counts ho ng grave threats. Kung matatandaan nyo ho, ito ho yung nag-ugat ho doon sa pagbabanta ho niya doon sa isang press briefing noong November 2024 na kung saan pinagbantaan nga ho itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si First Lady Liza Araneta Marcos at syempre si dating House Speaker Martin Romualdez. So kaya ito, na-issue na ho ng arrest warrant kahapon itong RTC Quezon City. At syempre alam ho natin itong grave threats, ito ho yung isa sa mga artikulo doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So pag-uusapan ho natin yan maya-maya. Makakasama ho natin si Attorney Tranquil Salvador, isa hong batikang abogado at dean na Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence. So pag-uusapan ho natin yan mamaya. Pwede ho ba talaga siyang hulihin? Wala ho bang immunity from suit ang Vice President? At kung matulang guilty ho ba siya dito sa kasong ito, grave threats ho ito, tatlong counts, ay makakatakbo pa ho kaya siya sa 2028? Yan ho yung mga sasagutin ho natin. Tanong maya-maya ho lamang. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paang simple at madaling maiintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. So yan ho, paano ho ba makapagtanong sa ating programa? Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre dun sa mga nasa Facebook naman, maaari din ho kayong mag-comment na inyong katanungan sa ating live stream. Hanapin nyo ho lamang yung Facebook page na Usaping Legal, Attorney Danny Galang, at syempre yung Facebook page ng Radyo Pilipinas. Babasahin ho natin yung mga tanong ninyo, yung mga komento ho ninyo dyan ng real time. And ho, kung nasa Facebook ho kayo, hanapin nyo ho yung ating mga Facebook page. At syempre pwede ho kayong manood ho dyan ng live. At syempre nasa YouTube din ho tayo, Radyo Pilipinas 1. So pwede din ho kayong manood ho dyan. Kaya ang dami hong paraan para ho makapanood at makapakinig sa ating programa. Music. So ano, pinag-uusapan nga ho natin kanina yung warrant of arrest nga ho kay Vice President Sara Duterte. Eh kahapon ho ay nagsara ho yung Quezon City RTC na hindi ho dumating yung kanyang mga abogado, no? Kasi ho pinagbe-bail ho siya, pinag-propose ho siya ng bail around 120,000 pesos for each count, no? So tatlong counts ho yan. So nasa mga 360,000 pesos ho yung total na bail, no, na kailangan niyang i-post para doon sa grave threats ho na kaso. So kahapon ho hindi ho matend yung mga abogado, pero kanina lamang ho ay ito hong mga abogado ni VP Sara, kasali na ho si Attorney Michael Poa, yung kanyang tagapagsalita, ay dumating daw ho dito sa Quezon City RTC. So hindi ho natin alam kung sila ho ay magpo-post ng haba ng bail o piyansa para kay VP Sara, o kung anong gagawin ho nila doon. Pero alam nyo ho, Sabado ho ngayon na. So ayan ho, at syempre kahapon ho lamang nilabas, Biyernes, yung kanyang warrant of arrest. So pag-uusapan ho natin maya-maya ho lamang, makakasama natin si Attorney Tranquil Salvador, Dean ng Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence, para ho pag-usapan yung issue na ito. At syempre pag-uusapan din ho natin yung ongoing na impeachment trial ho sa kanya. Kasi ho syempre tuloy-tuloy pa rin ho yung impeachment. Itong grave threats nga ho na artikulo ito, nakita nyo ho na talakay na nga ho ito doon sa impeachment trial, no? At kaya ayun ho, natalakay na ho ito. So tingnan ho natin kung ano magiging epekto nga ho nito. And ultimately, paano nga ba kung makatulan siyang guilty? Ito hong grave threats na to, ang kulong lamang ho dito, I think, wala pang isang taon, no? 6 months nga lamang ho, eh, no? Pero kapag natulan ho ba siya dito na guilty, ay maaari pa rin ho ba siyang tumakbo bilang pangulo ng bansa sa 2028. Kasi ho, di ba, nagdeklara na ho siya na siya ho ay tatakbo dito sa 2028. Sa eleksyon sa 2028 bilang pagkapangulo. So ano ho yung magiging repercussion nito doon sa kanyang magiging pagtakbo, no? At syempre doon sa ongoing na impeachment trial pa rin ho sa kanya. So yun ho yung mga sasagutin ho natin. At syempre naglabasan din ho yung mga hostile witness galing ho doon sa kampo niya, na galing sa kampo ng Vice President, no? So yun ho yung mga naging witnesses tumahal na kaang araw dito sa kanyang impeachment trial. Eh pag-uusapan din ho natin yan. Strategiya ho ba yan? At ito ho ba ay nakasama, nakabuti nga ho sa kanilang depensa o di kaya doon sa prosecution? At syempre meron na rin hong panawagan, no? Or sinasabi din ho ng prosecution ay tatanggalin na rin ho nila yung isang artikulo nga ho, no? Yung isang artikulo nga ho dito sa impeachment para daw ho bumilis yung paglilitis. So titingnan ho natin yan kung ano din magiging implication ho din yan. Maya-maya ho lamang. At syempre, at yung panghuli ho, titingnan din ho natin yung sinasabi din ho ng mga ibang senador na bukas daw ho sila para ho yung babaan ulit yung voting threshold para ho doon sa mga boboto ang guilty, no? Si Vice President Sara Duterte, alam ho natin na sa Constitution, 2/3 so, of all the members of the Senate ang nakalagay. So ibig sabihin, 16. Pero sinasabi ng mga ibang senador, may mga panawagan nga ho sila na babaan yung conviction threshold, no? O yung voting threshold nga ho. Dahil nga ho, syempre, ang madami na nga ho mga senador ang wala dito sa Senado, either nagtatago, nakakulong, o di kaya naman ho nasa ibang bansa, may sakit daw. So yun ho yung pag-uusapan ho natin maya-maya lamang. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, nag-issue ng warrant of arrest ang Quezon City Regional Trial Court Branch 98 laban kay Vice President Sara Duterte para sa kasong grave threats. Nakitaan ng probable cause ng korte ang kaso na nag-ugat sa mga pahayag ng Vice Presidente laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez noong November 2024. Itinakda ang piyansa sa halagang 120,000 pesos para sa bawat bilang ng kaso. Samantala, nagpapatuloy pa din ang impeachment trial ni Duterte kung saan isa sa mga artikulo ang sinasabing pagbabanta. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, ano ang reaction mo sa pag-issue ng warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte para sa kasong grave threats? And ulitin ho lamang natin ha, ano ang reaction mo sa pag-issue ng warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte para sa kasong grave threats? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal at Rony Daniel Nanigalang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ang usapin yan, makakausap natin ang batikang abogado at dean ng Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence na si Attorney Tranquil Salvador III. Good morning, Attorney Salvador. Welcome back sa Usaping Legal.
2: Magandang umaga sa iyo at sa nanonood sa iyo, Attorney Galang. Attorney Danny, magandang umaga.
4: Good morning, sir. Ito ho, no, medyo unprecedented ho ito na ang isang vice president nga ho ay inisyuha ng arrest warrant, no, para sa kasong grave threats. Sir, ito ho ba, ang vice president ho ba ay wala ho talagang immunity from suit at talagang pwede ho ba siyang makulong dahil dito?
2: Okay, maganda yung tanong mo dahil napaka-init na balita niyan. Parang kahapon bago mag-alasing po yan, alas 4 ata yun na lumabas ang balitang yan. Hayaan mong i-discuss natin yan ng dalawang aspeto. Okay, una kong sasagutin is yung katanungan mo na kung wala bang immunity ang isang vice-presidente. Okay, pagbabasahin natin ang saligang batas, walang eksaktong provision, okay, na napapaloob sa ating konstitusyon na naglalatag na siya immune sa isang kaso. Ngayon tatanungin natin, hindi ba sila katulad, hindi ba siya katulad ng isang pangulo na immune from suit? Wala rin exact wording ang saligang batas, subalit marami ng jurisprudence, marami ng kaso na hinarap ang Korte Suprema ukol or laban sa isang pangulo. So sinagot na yan sa kaso ng Laila De Lima versus Duterte. Okay, si dating secretary, dating senador, ngayon ay Congressman Laila De Lima na final kay President Duterte. Meron din yan as early as yung kaso ng David at yung kaso involving Makassar. So hindi na po bago ang mga tanungan, pagtanong sa pag-ukol sa presidente kung madidimanda po. Ang kasagutan doon ay hindi. Ang pangalawang pangulo ay walang malinaw na pamantayan. So kung titingnan mo lang ang saligang batas, walang liwanag na bibigay yan sa iyo. And I think that is the reason why i-final ang kasong iyan. Okay, now pupunta ako dun sa pangalawa. At bago ko pala pumunta ako dun sa pangalawang gusto kong i-discuss, kaya ngayon kanyang abogado ng pangalawang pangulo, ang sabi niya, dapat hintayin itong matapos ang impeachment. Okay, nakikita nyo, ganun ang kanyang salita, dapat ay hintayin ito. Subalit nga, naglabas na ng warrant of arrest ang hukuman. Now, tingnan natin yung pangalawang aspeto. Siyempre, sa ngayon, maraming nakahaka. Hindi kasi ito, Attorney Danny, usapin na ano ba sa tingin natin? Okay? Sang-ayon ba tayo dyan? Hindi po kasi ganun yon. Tandaan po natin na ang isang hukom ay umaaksyon ayon sa batas at sa proseso, sa procedure na nakalagay sa criminal procedure. At mailatan ko sa inyo. Ang ano kasi po dyan, pag nagkaroon ng finding ng probable cause, either ang office ng prosecutor or ang Department of Justice na may authority laban sa office of the prosecutor, in which case sinampahan siya ng kaso, ang mangyayari doon, ang ibig po sabihin doon, nakita ng Department of Justice na may ano, na merong prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ibig po sabihin, nakita nila na may mga elemento ng krimen na present. Lahat po ng elemento ng krimen ay present. Don't get me wrong. Hindi pa po ibig sabihin ito ay naku, guilty. Hindi po. Hindi po ibig sabihin ito ay may ebidensya na. Kasi po ang trial ay dadating much later on. Sa ngayon, sapat na sinasabi ng Office of the Prosecutor, ng Department of Justice, mayroong kaso. Ngayon, andito na tayo sa hukuman. Isinampay yung criminal information na Attorney Danny, sinama doon. Ano ba ang katungkulan ng isang juez o isang judge ayon sa rule on criminal procedure? Bibigay ko sa inyo para malalaman po ng mga nanonood sa atin, Rule 112, Section 5. Nakalagay po doon na within sa 10 araw mula na yun ay na-file sa hukuman, may 10 araw po ang hukom para pag-aralan nito. Okay? At sa 10 araw na yon ay didetermine niya kung may probable cause. Ngayon, kung maalala niyo, ano na nga si judge, nag-require ng oral arguments. Attorney Danny, kung maalala mo yan. Nag-require si judge ng oral arguments, kaya maririnig ko bawat panig. Subalit matapos doon, despite the oral arguments given to both sides, ito pagkakataon paliwanag kanilang panig, naglabas si judge ng warrant of arrest. So sa madaling salita, anong nakita ng judge? Nakita ng judge na may probable cause. Siyempre may ibang magsasabi, ba't hindi ba alam ni judge, di ba? Hindi ba alam ni judge na may issue impeachment na dapat ito ay hintayin yan po ay legal na question. Hindi ba yan pwede i-resolve ni judge? Sa tingin ko po, ito lang pananaw ko ha. Ang sinunod ni judge dito, yung proseso na nasa Rules of Criminal Procedure, which is consistent naman sa wadas. Bakit? Kasi para ma-dismiss niya isang kaso o i-quash, ang unang katanungan, meron ba siyang jurisdiction doon sa offense na yan? Okay? Doon sa kasong dinimanda. Pangalawa, meron bang jurisdiction sa pagkatao niya? Ayan, pag-uusapan natin kung ma-aresto. Pangatlo, yung bang information ay kumpleto? Nadimanda na ba siya ng ganong klaseng kaso? Lahat yun ay wala. So kung titingnan natin on a purely procedural standpoint, ay kaya yan ang dahilan kung bakit na-issue ni judge ang warrant. So nandyan po tayo, Attorney Dan.
4: Alright sir, pero sa inyong opinion ho, pwede ho talaga magsabay itong impeachment tsaka itong kaso ho niya na grave threats dito
2: ako,
4: sa RTC?
2: Hayaan mo sagutin ko to, Attorney Danny, ng ganito. This is an important legal question. Kaya nga noon pa man, nung lumalabas ito, ang aking pananaw dito, dapat inaakyat ito sa Korte Suprema. Kasi this is a very important question on the second highest officer of the land. Ano yan? Kahit na palagay ko mga judges magiging masyado maingat pagdating dyan. So I think dapat yaan sa pananaw ko. Hindi opinion ko ang mangingibabaw. Subalit pinaliwanag ko na rin naman eh. Walang maliwanag. At kesa tingin ko, wala sa saligang batas. And yan ang dahilan kung bakit nag-file sila ng kaso. Nag-issue ng warrant to arrest ng judge. So anong pinakamaganda? At tulad ng sinasabi ko, pag hindi masyadong maliwanag ang batas, ang dapat ng Supreme Court i-file nyo sa hukuman itong question eh.
4: Alright sir, mahinang ho yan. Ito naman ho, ito magiging tanong ho ito ng bayan din. No? Kapag ho siya ay naging guilty ho dito sa kasong ito, grave threats, makakatakbo pa ho ba siya dito sa pagkapangulo sa 2028?
2: Okay, ganito po yan. Alam niyo ho ang isang kaso, while meron tayong tinatawag na speedy disposition, speedy trial, at kung yun ay masusunod, dapat sa isang taon tapos ang kaso. Ayan, sa trial lamang ha. Pag susundin ninyo ang guidelines ng continuous trial ng 2017, dahil po ang prosecution ay may 90 days para magpresenta ng ebidensya, ang depensa sa hukuman ay may 90 days at may 90 days ang court para mag-render ng decision. Hindi pa kasama doon ang arraignment, bago yun ang pre-trial. So humigit kumulang kung talagang mahigpit ka sa panahon, abay sa isang taon dapat tapos na. Subalit, Attorney Danny, ano pa lang yan? Sa trial court pa lang yan. E tandaan mo, pag inakyat yan, ilang level pa yan. Di ba? Dadaan sa court of appeals, dadaan sa Supreme Court. Kaya ayokong ano yan. Kaya lang kung may pamasukan yan. Kasi pag na-issue ng may conviction ba? Di ba? May conviction siya. Kasi mahaba pa yung pag-uusapan yan. O, mahaba pa ho yan. So, yung aspektong tingnan natin, una, is palagi ko, pinakamas importanteng tingnan natin is kung uusan ito. Okay? Ibig sabihin, dahil tandaan nyo, ang susunod, nomination na ng para mag-submit ka ng interest mo para tumakbo ng Pangulo, ay Nobyembre na. This is just a little over 14 months. Diba? September na ngayon eh. 14 months. So, titingnan natin. Okay, ganun yung aking pananaw dyan. Apparently, that.
4: Ayan ho, titingnan ho natin kung ano mangyayari dito sa grave threats na kaso ho na ito. Ito sir, going to the impeachment trial naman ho, no? Ito ho, syempre naglabas ho ng sub-judice rule na talagang mahigpit na nga daw hong ipapatupad ho. Ano ho yung reaction nyo ho dito? May mga nagsasabi na ito is impeachment court, hindi naman dapat ganun ka-stricto. Ano ho nga reaction nyo ho dito?
2: Alam nyo ho, ganito yon, no? Ang sinasabi nila na iba ito, ito po ay hukuman. Okay? At sa ibang mga interview, napanggit ko na rin, yung in-issue naman na order ng ating presiding officer, si presiding officer Chief Escudero, ay reasonable, naayon sa batas at naayon sa mga kasong dinisesyonan ng Korte Suprema. Masukin ko muna yun, no? And ano ba ang naging batayan ng presiding officer ukol dito? Ang kanyang batayan, una, ay ang rules ng Senado. Sabi niya, paulit-ulit siya, Rule 18. Kayong mga party sa kaso na ito, hindi nyo dapat dinidiscuss ang merito ng kaso. Ayan, hindi nyo dapat. Tapos kayo mga senator judges na katulad ko, ito'y pagpapaalala rin na dapat hindi natin didiscuss ang merito, di ba? ng kaso. In fact, ang ginawa pa ni ano dyan, bago siya mag-render ng kanyang ruling ni Presiding Officer Escudero, ang ginawa niya, kinote niya yung mga salita, yung mga kataga, yung mga sentences. Kasi naman yan, alam niyo, objective niyan. Huwag nating siguro sa salitang ano, in one word, hindi, huwag ang gusto dyan, huwag mo i-shepherd ang tao. I-shepherd sa conclusion. Kasi pwede mo talaga, dito ka, dito mo, tama yan. Okay, dito mo. O i-shepherd mong ganun. Hindi natin maalis, tama ka naman. At lagi ko rin sinasabi, meron tayong political, it is a political, constitutional, okay, at a legal proceeding. Kaya lang, sa political, syempre, kailangan bukas pa rin ang ating isipan na para mag-guide ang ating mga kumbaya na dali natin sila kung ano yung ebidensya. Diba? Yung ano, nandiyan na yan eh. Hindi natin maalis. Kaya nga pinaalalahanin yung parties. Maiiwasan, mapipigilan mo ba social media? Diba? Mapipigilan ba nila yung third party? Hindi rin eh. Ganun lang. Kaya lang paalala ito. Kasi kung sa inyo mismo manggagaling na participant dito, parang kayo nag-uusad ng communication. At the same time, parang nagbibigay kayo na dapat alam ninyo dahil bilang abogado na hindi dapat kayo nagbibigay ng conclusion. Ngayon, pati ang tao, dahil nga may credibility kayo nagsalita, uy, tama, baka nga guilty na. Baka nga tama. Ganun yung ano doon, pagpapaalala.
4: Alright, sir. Ito naman ho, impeachment days nga ho, no? Nagpapresenta sila ng mga hostile witnesses. So, sa tingin nyo ho ba ito, nakatulong ho ito doon sa prosecution o nakasakit ho sa depensa? Ano ho nga reaksyon nyo ho dito?
2: Ako, tingin ko dito, yung pagpresenta, kung tutukuyin mo dito, yung pinakahuling testigo na si Attorney Poa, na siya'y isang abogado, na vice-presidente, siya'y isang tagapagsalita, di ba? Siya pa'y spokesperson at siya pa'y nasa team sa vice president doon na mamasukan sa gobyerno na kasama ng vice presidente. Tama? So, he is practically wearing multiple hats. Biro mo, hindi lang isa. Hindi lang dalawa, apat eh. Now, so that is a reality when he went on to the stand. Ngayon, ang inaasahan sana nung dadalhin siya, may makakuha sila ng mga impormasyon although he is a hostile witness. Katulad ng lagi kong sinasabi, ang isang hostile witness ay hindi testigo ng tumawag sa kanya. Hindi niya testigo yan. Ibig po sabihin, yung hostile witness na yan ay hindi niya na-brief, hindi sila nagkaroon ng pag-uusap bago ipresenta sa witness stand yung abogadong yan. So, attorney, anong ibig sabihin nun kung tatanungin ng mga nanonood? Ibig sabihin nun yan, kailangan maingat na maingat ka sa pagtatanong dahil siguro mas magiging magandang description to sa ating mga kababayan. Nakahawak na ba kayo ng napakainit na kabote? Di ba gumagano'n ang kamay mo kahit napakainit nung ganyan nung mahirap humawak ng hostile witness. Lalo pa, meron silang abogado doon na ready. O, objekan kita, objekan. Subalit kung sasabihin ko, sabihin mo sa attorney, procedural yung sinasabi mo na medyo may mga challenges, pero may nakuha pa ito sa bingo. Naging maliwanag na nakapirma siya doon sa explanation nila sa Commission on Audit na inamin naman niya na iba't ibang departamento gumawa ng explanation. Di ba? Oo, pumirma ko. May mga ibang bagay dito ka. Nalaman ko na lang no, sa house hearing eh. Di ba? Lalo na yung certification, nalaman ko na lamang doon eh. Sabi niya. Tapos sinabi niya, nung natanggap namin yan, ibinahagi namin sa iba't ibang department para makatulong sa amin na ipaliwanag ito kasi sila ay may kasanayan dun sa mga katanungan yun. So, ginawa nila, kinulay nila. Siyempre, may mga necessary tanong na hindi tinanong. Hindi ito tinanong. Eh, bakit mo pinirmahan? Di ba? Bakit mo pinirmahan? Pangalawa, yan ba ay sinintesize niyo? Yan ba ay binalidate niyo sa mga dokumento sa loob? O yan ba ay inasahan nyo na lamang na kung anong nakalagay doon ay in-incorporate nyo sa sagot ninyo. Remember, tatlo ang nakapirma. So those are the questions that those are the matters na apparently na napalabas nila o yung mga pwedeng tanungin sana. Ayun, yung mga huli kong binanggit, yung mga pwedeng tanungin sana.
4: Alright, sir. Ito naman ho, sabi ho ng prosecution, meron ho silang isang artikulo na idadrop, no? Dito sa impeachment trial ni VP Sara. So, ano ho sa tingin nyo? Strategy ho ba ito o weakness ho ba ito ng prosecution, itong pag-drop ng article?
2: Alam mo, magandang confirmed na ba yan na magdadrop sila ng isang artikulo? Pero parang napag-usapan, ang parang tiyak.
4: Attorney Salvador, diyan nagkakaproblema lang ho tayo sa linya natin kay Attorney Tangkil Salvador.
2: Hindi nila ipipresenta doon sa aspeto na yon si Madriaga. Di ba? May tatlo na sa tingin ko, sinabi niya, hindi namin presenta nila sila Chika. Hostile witness kasi yung magpresenta nila. Hindi ko na ipipresenta si Dolasco. Hindi ko na rin ipipresenta si Madriaga dyan sa confidential funds. Na yan. Attorney Danny, anong ibig sabihin noon? Palagay ko wise, maayos naman yung decision na yun. Kasi kung gagamitin nyo, o hindi, presenta nyo na lang, di ba? Sinasabi nila sa depensa, kayo na magpresenta. Kasi nga, tandaan nyo, these are military officers. Hindi ito ordinaryo, mamaya na sumarunong ito sumagot. At pare, ako in-anticipate ko nga kung tatanungin lang ako sa limitless. Iyan po, intelligence matter. Okay, baka ganunin sila. Hindi ko namin pwede sagutin. O baka sabihin, may pera ba? Oho. Pero hindi ko sa inyo pwedeng ilahat kung paano ginamit. Kasi intelligent matter. Kung kanino yung binigay, di ba? Ganon. So palagay ko, that was a reasonable decision na bitawan na nila. Yung kay Madriaga, ano rin yun, palagay ko, kung may, kasi tandaan mo, dalawa ang affidavit din eh. May, di ba, yung unang affidavit, yung short, tapos may supplemental. So sila, they are in the best position to know kung medyo alanganin ba. Kasi kung mapakita yan na may mga inconsistency, parang lalakas, palalakasin pa nila yung depensa. So that, those are reasonable assessments. Ngayon, kung sasabihin nila eventually, no, Attorney Danny, sabi niya, sige, magdadrop kami ng isang artikulo. Hindi naman bago yun. Noong kay CJ Corona, nagdrop sila, yung prosecution nun, parang iniwan lang tatlo. Akin nga, dalawang article, parang Article 5 and another one. Hindi na umabot dun eh. Alam mo yung gano'n? Hindi na. So, prerogative nila yan. So, kung sinabi nila, ayaw na namin yan. Doon na kami sa susunod. Baka nga, mas pabuti pa doon na sa Ilgaten Wealth, di ba? At palagi ko, yung iniisip rin nila, alam mo, Tony Danny, kung narinig ko yung huling hearing, may mga petsang binanggit yung presiding officer. Sabi niya, sa mga araw na to, full day tayo, para October 1, October 2, tapos sa mga gantong araw, tapos pagpasensya niyo, oh, wala kami dahil meron kami budget hearing. November nga, ilan lang hearing eh. Tandaan mo, so yun, tingin ko, pina-factor in nila to ng prosecution, dapat matapos tayo bago mag-Disyembre. O Disyembre. Kasi makaabuti sila niya ng Abril or Marso next year, ayaw nila yun. Malapit na Nobyembre. Diba?
4: Ganun. Yun
2: ang aking pananaw
4: po doon. Alright, mahina ho yan. Matter of strategy ho talaga yung pwede mag-draft ng article. Ito, panghuli na lamang ho, sir. No? Ito, last week, may mga ilang senador naman na magpapanukala daw na babaan yung conviction threshold para ho dito sa pagboto nga dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano ho yung reaksyon nyo ho dito?
2: Alam mo, una, Attorney Dali, nagsalita na ang presiding officer yung simula ito. Diba? Nung July 6 pa yun, sinabi niya ay ang kanyang pananaw ay 16. Because ayon sa saligang batas, sabi niya, Article 11, Section 3, na all, okay, all, two-thirds of all. Ganun niya pinawakanan. Kasi siyempre, wala namang 16 sa Constitution eh, wala namang number. Sandali lang, oh. Okay. Yung mga opinion, hindi masama yun. Una, sinabi lang ng presiding officer, ito ang kanyang tingin dito. Tapos, siyempre, sa social media, sa ibang mga nagtinatanong, sabi, hindi, pwedeng 13, dahil ba ibang circumstances, pwedeng ganito. Ito lang po ang sasabihin ko riyan. Okay, yung sinasabi ninyo na i-discuss nila. Alam niyo po ba pag diniscuss nila yan? Ayan, ha? At nagbotohan sila. O sabihin natin, papababain natin. At nanalo yung botong pabababain yun. Ibig sabihin ho yan, kung malapit na magbotohan natin, yan ang gagamitin nila unless pigilan ng Supreme Court. Yan ang magiging botohan niya. Yan ang magiging botohan niya. Ngayon, ang tanong, tatakbo ba ako Supreme Court, yung mga depensa, tatakbo kami Supreme Court, para humingi na ng TRO, di ba? Pwede lang gawin yun. Pero kasi the very moment, the vote has been cast at natanggal siya. Hindi ko sinabing yun ang mangyari, ha? It could be a conviction, it could be an acquittal. The very moment the votes are cast, tapos na. Kahit pala itan, mooted na yan. Sa aking pananaw, hindi na pakikilaman ng Supreme. Kasi mooted na eh. Nag-desisyon na kayo eh. Diba? So this will be very critical. Yang binanggit mo, and in the coming days, magiging very critical.
4: Ayan ho, patuloy ho natin susubaybayan yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. As usual, ang dami ho natin napulot kay Attorney Salvador. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Salvador.
2: Okay, thank you, Attorney Danny, sa time at sa lahat ng nakikinig sa inyo. Magandang Sabado sa inyo.
4: Si Attorney Tranquil Salvador III, Dean ng Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
3: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Hi, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusunod ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, "Hindi na kita mahal." Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar, so iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagguho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
8: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Earth Lava, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat na namin si President Marcos kasi siya mga nag-

0: will contribute to the peace process doon sa area na iyon po. Considering din po yung mga struggles ng mga lugar na nasasakupan ng barn elections.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan, hatol ng bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usapin Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
5: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan.
7: Sagot kita!
5: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala.
7: Sagot kita!
5: Sumangguni na kay Attorney Danny Galan. Dahil dito,
7: Sagot Kita!
6: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, batiin ho muna natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Hanapin nyo ho yung Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, Facebook page ho ng Usaping Legal, Attorney Danny Galang. And ho, nandito na ho si Mayet Felicimo. Felismino, ayan, Mayet Felismino, Nestor Arenas Claveria, Richard Ofiasa, Shane Ruado, Cheryl Pellegrino, Phil Logroño. Ayan ho, nandito na rin ho, syempre si Jassy Tan, Fatima Muniz, Jovi Muniz, Erwin Torres Wenceslao, at si Netnet Celano. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre maraming salamat ho doon sa ating mga Radyo Pilipinas stations na patuloy ho nagsishare ng ating programa tuwing Sabado. Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Gingoog, Radyo Pilipinas Davao, at syempre ito, Radyo Pilipinas Tayug. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong lahat. Ayan, pa-shoutout ho galing ho kay Nestor Arenas Claveria. Good morning ho sa inyong lahat, Radyo Pilipinas Tayug. At syempre, maraming salamat ho, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Cebu. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong lahat. Ito, first question natin coming from anonymous ho ito, no? Ito, ang tanong ho niya, Sir, attorney, tanong ko lang po, anong kaso o liability ng employee pag nag-copyright o leak ng food recipe na mayroong panunuhol mula sa request ng customer na gustong magkaroon ng idea o gayahin? Salamat po. Eto, kung kayo ho ay empleyado ay ayun ho, tapos kayo ho ay pumirma ho ng halimbawa, sabihin ho natin kontrata dito sa inyong employer, tapos meron ho doon na doon sa sinasabi hong kontrata, meron ho doon na non-disclosure agreement, o di kaya naman ho nagsasabi nga ho na bawal ho ninyong ibulgar, no, yung recipe dito, kasi sinasabi ho may food recipe sila na pinapangalagaan, no? At sinasabi bawal nyo ibulgar yung food recipe na yon, ay syempre maaari ho kayong makasuhan civil case for damages, no, for breach of contract, dahil ho doon sa pagkakalat o pagbibigay ho noong secret recipe, no, food recipe noong pinagtatrabahuhan ninyo sa ibang tao. So yun ho yung una, maaari ho kayong masampahan ho ng kaso ho dyan, kasong civil ho for breach of contract. Kung for sure meron ho kayong mga gantong non-disclosure agreement, kasi nga ho iniingatan ito, secret recipe nga daw ho eh, food recipe, at naka-copyright ho ito. So pangalawa, meron din ho kayong pananagutan dito sa ating Intellectual Property Code of the Philippines. Ayan ho, dahil ho syempre kayo ho ay maaring sabihin na lumapastangan, no, o hindi ho gumalang dito sa copyright.

0: ng inyong employer dito sa kanyang food recipe, etc. Pero kung sa copyright ho, kung ito ho ay nakaregister nga ng Intellectual Property Code at sa Intellectual Property Office of the Philippines, kung ito ho ay nakaregister itong food recipe ho na ito, ay ayun nga ho. At kapag ito ay inyong ikinalat, inilabas, ay ayan ho, maaari din ho kayong makasuhan sa ilalim ho ng ating Intellectual Property Code of the Philippines. So ayan ho, marami ho pa ho mga ibang kaso na pwede ho maisang pa ho sa inyo ng inyong employer. At yun nga ho, sinasabi, meron pa rin hong panunuhol dito eh, no? Panunuhol nga daw na na-request ng customer na gayahin yung recipe. So ayan ho, mag-ingat lang ho tayo sa mga ganito kasi ho, itong mga ganitong recipe, itong mga sensitive ho ito. Ito ay pinag-iingatan ho kasi ng mga tao. Ito ho ay produkto ng kanilang pag-iisip. Produkto ho ng kanilang creative thinking, etc. Ay ayan ho, dapat ho ay igalang ho natin itong mga ganito hong mga intellectual property nga ho na tinatawag ho natin, intellectual property. Galangin ho natin iyan, irespeto ho natin iyan para ho hindi ho tayo mademanda. At syempre ho, yung employer ho din ho natin, irespeto ho natin, lalo na ho, kung meron ho tayong mga pinirmahan no, na employment contract, non-disclosure agreement, dapat ho irespeto ho natin ho iyan. Hindi ho natin basta-basta pwedeng ilabas yung mga impormasyon na pinoprotektahan nga ho nitong mga kontrata ho na ito. At syempre ho, makakasama ho yan sa employer ho ninyo. Kaya ako kayo pinapirma ng ganyan kasi ho, top secret ho yan. Ayan ho yung ginagamit ho nila sa negosyo ho nila, etc. Ay kung ilalabas nyo ho yan, ay talaga maaari ho kayong mademanda. Eto ang question naman ho, anonymous din ho itong isang question na to. Pero ang tanong ho niya ay, sir, pwede po bang basta-basta na lang tanggalin sa trabaho yung government worker na casual na walang sapat na dahilan? So ayan ho yung katanungan ho niyan. So ayan ho, kung kayo ho ay casual worker sa government, no, sa gobyerno, syempre hindi ho, yung sa gobyerno naman ho, hindi naman ho dito kasali. Hindi ho yung labor code ang nasa ang mahalili ho dito, no, or nagko-cover ho dito sa mga empleyado ng gobyerno. Hindi ho labor code, ngunit yung civil service rules nga ho, no, CSC rules, Civil Service Commission. Ayan ho, marami hong rules and regulations ho dyan, pati ho syempre yung administrative code of the Philippines. Ayan ho yung nag-govern dito sa ating mga empleyado ho dito sa civil service. So kung kayo ho ay plantilla position, job order, or casual na employee, pero yun nga ho, syempre kung kayo ho ay casual na employee, hindi naman ho din kayo basta-basta maaaring tanggalin sa trabaho nang wala hong sapat na dahilan. So ayan ho, meron ho tayong mga civil service rules and regulations pa rin ho na pertaining ho sa ating mga casual employees, sa ating mga job order employees. Ayan ho, hindi naman ho kayo basta-basta pwedeng tanggalin sa inyong trabaho. Pero yun nga ho, ito minsan nasi-circumvent din ho itong mga batas ho na ito, kasi ho, kung casual ho kayo, ay maaaring contractual din nga ho, no? Kayo ay maaaring nag-renew ng kontrata. So, kunyari, meron hong hindi na ho kayo nagustuhan, no? Meron kayong ginawang mali, o hindi ko nagustuhan nga ng inyong employer, ay maaaring na kung hindi i-renew yung inyong kontrata, di ba? So, ganun ho ginagawa. Pero kung kayo ay basta-basta tatanggalin na lang ho sa pwesto na walang sapat na dahilan, ay ayan ho, mali naman ho yata, ayan. At maaari ho kayong lumapit sa ating mga, sa ating CSC, no? Civil Service Commission para ho syempre magreklamo nga ho, no, kung talagang tingin niyo ho ay mali ho yung inyong pagkakatanggal sa trabaho. Eto, magbasa lamang ho tayo ng ilan sa inyong mga komento dito sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado. Ano ang reaction mo sa pag-issue ng warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte para sa kasong grave threats? Ayan ho. Coming from cellphone number ending in 3358, dahil sa assassination plot at pagmumura sa Zoom conference ni Vice Presidente noong November 2024 sa banta ng buhay ni Pangulong BBM at unang ginang Liza Araneta Marcos at Congressman Martin Romualdez, baka makonvict ang Vice Presidente sa trial. Ayan ho, coming ho from cellphone number ending in 3358. Ayan ho, sukoy din ho natin ito, ah. At ayun nga, syempre titingnan ho natin iyan. Syempre at sa sinasabi ho ni Attorney Salvador ay maaari naman ho talaga na ayun nga, sinunod lamang ho nung judge dun sa pag-issue ng warrant of arrest ay yung rules of criminal procedure. So hindi ho niya pinakailamanan na, na meron ho nangyayari impeachment trial ho ngayon. So ayan ho, maaari ho silang lumapit ho sa Korte Suprema, ayan ho, para ho syempre dito ho sa issue ho na ito. Kasi ho, kung makikita nyo ho, eh yung grave threats ho, artikulo din ho ito doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So ayan ho, at syempre ang sinasagot din ho kanina ni Attorney Salvador ay wala hong eksaktong sinasabi dito sa ating saligang batas o konstitusyon na ang vice presidente ay may immunity from suit. So unlike ho dun sa presidente na madami na hong kaso, no, dito sa Korte Suprema na nagsasabi na ang presidente ay may immunity from suit. Ibig sabihin, hindi ho ninyo basta-basta pwedeng sampahan ng kung ano-anong kaso ang presidente during the time of his tenure, no? During the time of his tenure. Dahil nga ho, syempre, ito ay makakagambala sa kanyang trabaho bilang presidente. So imagine niyo na lamang ho kung ang presidente ho natin kinakasuhan lagi, di ba? Eh talaga ho, hindi na ho siya makakapagtrabaho. And syempre, ganun din ho yung tinitingnan ng iba na analogy dito sa vice president natin. Kasi nga ho, syempre, ang vice president naman ho, ito ho yung successor ho ng ating presidente, di ba? So kung ganun din ho, yung kung kaso nga ho ang isasampa sa vice president, eh maaaring hindi na rin ho siya makapagtrabaho. Pero yun nga ho, ang kaibahan nga ho nito, eh wala pa hong kaso dito sa Korte Suprema na ayun nga ho, na pwedeng sampahan ang vice president o di kaya ho may immunity siya from suit. So kaya ho, maganda yung point kanina ni Attorney Salvador, sinasabi ho niya, maaaring sinampa itong kasong ito para ho syempre maging makatulong sa ating jurisprudence. Para masagot ho talaga ng Korte Suprema kung ang vice-presidente ba, hindi lamang ho si VP Sara, kung ang vice-presidente ho ba ay may immunity from suit. So ayan ho yung malalaman ho natin kapag umakyat na ho sila sa Korte Suprema. So sa ngayon ho, ang update ho dyan ay kanina ho yung mga abogado ho ni Vice President Sara Duterte ay pumunta ho dito sa RTC Quezon City. So hindi ho natin alam kung nagkapagpiansa na ho sila o kung kailan ho sila makakapagpiansa, pero meron ho nga 120,000 na piansa, no, sa bawat count ng grave threat ho na sinasabi. So ibig sabihin ho niyan ay 360,000, no, pesos yung total na bail o piyansa na kailangan ho niyang i-post, no, para ho sa kanyang kalayaan. So makikita ho natin, titingnan ho natin yan sa susunod na linggo kung paano ho iyan mag-unfold, no. At syempre tuloy-tuloy pa rin ho yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte next week. So yan ho yung maaabangan ho natin sa susunod na linggo. At syempre dito na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Dun sa mga gusto pa hong magkomento, maaari ho kayong pumunta ho sa ating Facebook page. Ito, nasa Facebook ho tayo. Ayan ho, batiin lamang ho natin. Cellphone number ending in 7477. Ayan ho, nasa Facebook page ho natin yan. Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre Usaping Legal Facebook page. Maaari pa rin ho kayong magkomento ng inyong mga komento sa ating Tanong sa Bayan. At syempre sa YouTube din ho, Attorney Danny Galang. Usaping Legal, Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho, maaari ho kayong magkomento din ho ng inyong mga saloobin ho dyan. At yan ho, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Mumatayo, Arnel Villamor, Mark Boqueron, at syempre Tess Ramirez and Isabel Silang. Magkakarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and Destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
6: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and Destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
6: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan.

0: Mayngudto, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lakip na sa tibuok kalibutan. Pamaagi sa atong Facebook page Bantay Radyo Cebu ug sa I Love Project Facebook page. Nakahook up sa nato ang mga local registration no nato diri sa 98.1 DYPS BT Radio Tuboran. Nadia sila Sir John Mangubat, atong station manager, Sir Renel, Sir Roland, no, taga Tuboran, maing pagpaniod to ninyo. 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan. Nadia si Sir Alan Rosite, maing pagpaniod to taga Sambuan, maing od to ninyo Sambuanon, no? Kumusta mo dia? Laglagiting ang kainin nito naning adlong Sabado, no? Wa well, may pagpaniod to sa tanan natong mga kaigsuunang mga I Love member ato ang mga membro sa I Love member ato ang mga kaigsuunang nanguma. No, may pagpaniod to ninyo. Adlong Sabado, pizza 20, pizza 5 na sa buwan sa September. Oh, dali aras at mag 20 oy. Mga pagani pag birthday mag 20 na, no? Pizza 5 sa buwan sa September 2026. Oh, mag-uubanta ni atong usa ka oras nga programa ang Gabay sa Kalambuan. Ah, nga alas 12 hantod karong alauna sa kahaponon. Anya ato mag-isgota ni ato ang ning antika nga fungicide and bactericide. Anya i-partner na to ang lactoplant na to nga biofertilizer mo na tong hisgutan karon. Pero sa di pa ta mag hisgot niya na ato asang pasalamatan no nga to ang nagpasiugda ning ato ang programa. Why lain ang ato ang former board member sa 30 Distrito Sugbo og CEO sa ASIL Laboratories Incorporated og sa Lactobiotics Worldwide Corporation, Engineer Gigi Sanchez. Inubanan usab sa ato ang BP admin, Attorney Michael Sanchez Sabalero. Maingod to ninyo diha, Attorney. Ma'am G, maingod to. Ako sab di ay, no, ang kauban nyo karong orasa, karong udto ha. William Rasmuyet, no, mag-uban ka. Ning usa ka oras itong programa. Oh, ito ang pang ang mga amigo na to nga naminaw na to karon labi na gyud tong taga Bohol o taga North dire sa Cebu o taga dire South taga 3rd district no daghan kay taga 3rd district nga naghuwat ning ato ang programa kay nasa sila ay nakatunan labi na katong nananom no ato ang mga tupad community garden nga mga membro nga nananom dagko na kay mga malipayo na kayo kay nakaharvest nag okra namuwak na ilang mga tanom no ilang mga talong o sa pa na ilang ipang tanom kalbasa no kaning kalbasa ron sa dire sa may barangay Tubigag Manok Asturias nyang tataod atong paminawon po si Sir Unde atong tawagon kung maayo ba ang tubo sa ilang kalbasa nga gigamit ang ato ang produkto dire sa ASIL Laboratories Incorporated. Okay? Unya asa na to mapalit no asa na to mapalit ang mga produkto gikan ning lactoplant nga biofertilizer, antika nga fungicide and bactericide, Icon no atong Icon nga organic insecticide, ato ang 3C sticker nga pangpadikit para di mawas out no ang ato ang gipang spray nga mga liquids, natay gasa or kining Grigo Grow na to nga soil conditioner or soil ameliorant, kanya para sa manok, para sa baboy, natay Lactobet no ang ato ang Lactobet nga bio kaning pasagol sa tubig na no? Sagol to sa tubig painom matag adlaw mao na inindot kayo no dagkong itlog sa manok mao nambok ang baboy nga dili tambok unod yun no ang nasud sa ato ang kaunoran sa mga baboy kung mogamit aning Lactobet na to nga probiotic, pawas baho no pawas langaw, Insumo Plus daghantang Insumo Plus bisag asan yun ni mapalit no kung gusto mo Lazada nadire nadire sa comment section na to na makita ang link ng Lazada o Shopee, pwede gyapon no available gyapon ni Shopee makita ninyo dere sa ato ang mga pili lang mo sa I Love Project mga Facebook page or dere ba sa ato ang ASIL o kaning Bantay Radio nga Facebook page, pwede po sa ASIL Laboratories Incorporated nga Facebook page nagya po yung mga link dito unsa ko na ito pag-order sa Shopee o Lazada. Kanahag TikTok no kanang gusto mo tanawag sayaw-sayaw no mag TikTok maka-order ka sa TikTok na idaghan po dito makita na to ang makita ra na to dito sa TikTok kung makapalita ang mga produkto na to dire sa ASIL Laboratories Incorporated o sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Pero nga amo dira sa Sambuanga undo all mo aning mga AG Agribit Trading Mulabi, Ipil, Sambuanga, Sibugay, kani Titay, Sindangan, kani mga Sambuanga del Norte, anaan ni mga EG Agribet Trading, da, available na ang ato ang tanang produkto na to sa ASEL, no? Og na mo diha sa Misamis Occidental, kaning Don Victoriano, ay GB Agricultural Products na dihay kompleto na og display. Og di ba? Pangitaan ninyo sa Facebook page Marvin Patiluna, mo na atong technician. Ganahan mo magpabisita ngadto sa inyong mga uma kay naiwa masabte ninyo sa unsa man ning anong nga kutkot manig maayo ning mga akong leafy vegetables dere. Napoy gamay no nga madugang. Napoy gamay nga matambag ang ato ang technician diha nga gikan dere nato sa ASEL Laboratories Incorporated, libre ra. No nya. Testingan po na nato imong tanom kung nangaunsa na. Para mo alibyo yun, no? Makita po nimo og unsa kapiktibo ang produkto sa ASEL. Og naa mo dire sa Kapatagan, Davao del Sur. Naa dihay Triple N Agri Supply og kaning IBS Agri Supply. Nya gwapo sad atong technician diha kay si Sir Mark Rosima. Tawagan na ninyo, tanawan na ninyo ang iyang Facebook page. Remark G Rosima. Mutubag na dayon, no? Mutubag na dayon kung unsay ato ang magbabisita bata sa ato ang mga durian, unsa pa ni mga fruit bearing nga wa na to masabting ano mga tagak ra or mga limonsito. Kaning limonsito, mga tagak ra bunga di kadagko. Natay gamay anang solusyon, no? Natay mahatag anang solusyon. Wala panawagan ni among mga technician. Pero kung nakaka-resibo, pwede ka mutawag ni aning ato ang number, no? Kaning 0926 655 0212. Akong balikon 0926-655-0212. Mao na ato ang mga outlet. Kung nabuhol, adto mo sa Altoras. Kompletong stocks sa Altoras. Gikan sa Lacto Papi Food Supplement, Lacto Vital, ngadto na pang agricultural o pang livestock na ani sa iyang grocery. Makita ninyo dito sa grocery. O di ba, bangutana mo sa inyong inigsood ninyo, maglibog mo, kinaghan na kay-display na sa Altoras nila. Pangutana sa mga dicer kay ilado kay ang Lacto Papi or ang ASEL Laboratories Incorporated diha sa ato mga dicer dang dapita, no? O di ba adto mo sa DYTR, no, na ay display po dito si certain ayeng makapalit ra mo dito sa DYTR nga radio station, no? O nya adto mo og ano mo diri Cebu, Pacifica, tuo na to mao magyud ni daghan na tong mga outlet. Mga lungsod-lungsod na ipasipika, pangutana mo sa mga tindera diha nga makapalit ba ta og lactoplant, lactobed, insumo, uguban pa, no, katong mga antika og icon, mapalit ra nato diha sa Pacifica Agribet dire sa nationwide kung asa ni sila naka nay outlet na ginay display nato si Pacifica. Kay harita sa to ang paghisgutan karon nga kaning antika na to, fungicide and bactericide. Unya, partner na to ang lactoplant nga biofertilizer para sa to mga tanom. Unsa man si antika, no? Kani si antika, dako kinig matabang or pagpanalipod, no? Pagpanalipod sa mga tanom. Batok aning giingon nila og punggal or the bacterial disease. Kani mga sakit nga punggal, punggos, o kani mga bacterial, no? Sakit diha sa ato ang mga gipang tanom. Unsa man ni kasagaran masudlan ani nga mga tanom? Kaning banana o kaning saging? Saging, unsa may kapuparihas saging? Abaka, no? Pupariha na sila. Banana o abaka or saging o abaka. Unsa may naaana niya, no? Unsa may masud gyud kasagaran nga sakit ni aning mga tanoma kaning saging o abaka, no? Kaning una murag kaning black sigatuka. No, kaning black sigatuka, moko, or kaning fusarium wilt, or kaning crown rot. Mao gini. Mao ni ang mapatay ni antika ani nga mga tanom, kaning sa saging o sa abaka. No, tan-aw ninyo nga nasudlan na mo ani nga mananap kaning black sigatuka, moko, fusarium wilt, o crown rot nga nasa inyong saging o sa abaka. Ang kasulbaran niya na kaning antika na to nga fungicide and bactericide. Kung nananom sa tag mga litos, ang palaya, talong, o kaning mga sili, kaning mga bell pepper, niya karon ang sugar cane, no? Grabe ni ang isis RSSI sa sugar cane. Niya kaning grapes o strawberry. Unsa may kasagaran yun anak nga mo, mo makapakunhod, no? Kaning sakit nga makapakunhod sa bunga. Oh, makapadaot sa tanom. Oh, kaning downy mildew and powdery, no? Kay kaning klase ha magputi-puti or magitom-itom ang dahon nga murag abog, magpowder ba? Muna mapatay na, masumpo na ni aning atoang antika nga fungicide and bactericide. Unya nasay kamatis, no? Nananom og kamatis karon. Daghan nananom og kamatis mga kaigsuuna na to, labi na gyud dire sa bukirang bahin sa Cebu City, no? Paingon dito sa Transcentral, daghan nananom og kamatis. Unsa may naa, no? Unsa may sakit sa kamatis nga kasagaran? Maluya ang kamatis, unya mugagmay ang dahon, maglukot-lukot ang dahon, mugagmay ang bunga. No, kaning early blight, no? Late blight, early blight, leaf spot, mao man eh kasagaran. Og di kaning curling virus kanang mulukot na ang dahon sa kamatis. No, ang gamitan nato na og antika. Kuapo kaning antika, fungicide and bactericide na to. Mo na ipang pangsumpo og nananumog kamatis karon na tanaw niyo naglukot-lukot ng dahon. Onya na mga blight, no, late blight or kaning early blight, isprehi na og antika nga fungicide and bactericide. Nananumog humay, no? Pwede sa humay. Kani mga bacterial leaf blight sa humay? Oh, kinsa may tanaw niyo na puwa ang humay ron? Kay nasudlan og bacterial leaf blight or tungro virus. Oh, pwede kay ni ang ato ang antika nga fungicide and bactericide. Onya di lang kay kana, pwede po ni sa mga root crops. No? Unsa may root crops, potato, ubi, kasaba. Unsa pa may lain. No? Potato na ubi, no? Potato, kasaba. O pwede po ni mangga. Kay ang mangga, masudlan gaya po nag-anthracnose. No? Kaning anthracnose, mao ni usa sa mga makadaot gaya po ni og masudlan na tuhang manggahan or masudlan ng tuang guha sa ubi kay malata man eh. Kung naiguha sa ubi niya, ma-anthracnose. Unya kanisang potato, kung sa pag-sidling pa lang nimo, naanay mga anthracnose ang imuhang sidling, ang imuhang itanom, malata na, di na mo lahutay turok, no? Muna atong isprihan na o antika nga fungicide and bactericide. Unsa may naa niya, no? Unsa may kasagaran sakit ani mga root crops or kaning samangga, anthracnose, bacterial leaf blight, no? Kanisya, kaning bacterial wilt, no? Kaninga klase. Ay mo paghuwat nga kaninga klase nga mga tanom nga masudlan ani nga mga sakit ayo huwata nga masudlan na, no? Kinahanglan natay prevention, no? Unsa may prevention na to? Oh, gamay la atong gamiton, no? Sa usa ka backpack sprayer 80 ml, no, for 16 liter water, ispray na nimo og buntag kanang sayo og di ba kahaponon para prevention, no? 80 ml per 16 liter water sa aning antika nga fungicide and bactericide. Mao na imong ispray kada 7 days, no? Kada semana ispray ka kung nananom ka aning nga klase nga mga tanom. Onya nasakit na, nasudlan na ka, nasudlan na ang mga tanom. Ani atong gipang istorya karon. Treatment ta ka, mag-treatment ka. Atong isug-isugan, no? I-100 ml per 16 liter water. Onya kaduha sa usa ka semana. Kaduha ka mustera sa usa ka semana, basta treatment na ka, magpaayo na ka kay nasudla na ka ani nga klase sa mga sakit ang imong mga tanom. Mao nay mga dako kayo og epekto, no? Kung masudlan ka ani, mukunhod gyud ang imong mga tanom, mao na atong siguroon mentras mo pa masudli, mohatag tag prevention nga antika, fungicide and bactericide, 80 ml for 16 liter water. Arita sa partner niya kaning lacto plant na to nga biofertilizer. No? Huh? Makatabang ni sa paghatag og suporta sa kusog og maayo nga pagtubos tanom kaning lacto plant. Nya dili kay tanom ra ang maayo, maulian or manindot ang tubo, manindot pagbalik sad ang atoang soil, ang atoang yuta gumikan sa atoang lacto plant nga biofertilizer. Pwede ni nato isagol, no, para usara ang atoang libor, usara ang ato ang treatment, usara ang ato ang pag-spray. Lacto plant, kung ari ka sa nakuyog ka diri sa prevention sa antika, Parihason lang na to, 80 ml for 16 liter water. Mabutang ka sa 16 liter water o antika nga 80 ml, butangan po na to o lactoplant, no? Nga biofertilizer nga 80 ml para ikuyog na to pag-spray nga to sa ato ang mga gipang tanom. Anya ay kalimte ninyo ang trace sticker, 5 ml lang, gamay ra jud kayo masagol. No? Labi nag-spray kag mangga, nag-spray kag humay, nag-spray ka og unsa ba man eh, banana o kaning abaka. Ayaw gyud kalimte ninyo ang trace sticker kay mo nay pangpadikit sa ato ang lactoplant o sa atong antika. Okay? Kung wa niyo masabte, pwede niyo i-replay ang ato ang program. Pwede sad mo, mutawag diri mismo sa ato or mo mensahe diri sa ato ang Facebook page. Ang ato ang Bantay Radio Facebook page o pwede mo mutawag sa ato ang 0926-655-0212 para maistorya na to kung naamuan ni mga nakita ni ninyong kani mga sakita sa inyong tanom ato ang tabangan, no? Ato ang suportaan para mulambo ta sa ato ang pagpananim, no? Ang pinga na to ang tanom at imano na to ang yuta og padayon tas pagpananom. Mao ni ato ang mission dere, no? Sa ato ang pagpakabuhi ning kalibutan. Okay, og way manguma, way mananom, gutom ta. Gutom tang tanan. Okay? Maminaw sa ta og mga mahinondanong painomdom alas 12:17 na sa kauduhon.
1: Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Marapit, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abtik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerals. Nasuwaya na, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic, mag-lactobet.
2: Free-ranging pa lang, gigamitan na naman eh. Mayo ang pag-ailang tubo, ang ilang condition mo to pag-abot nila sa fight na mayo ang ilang danaw, ang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na condition nun.
1: Sa Lactovet, sure winner ka!

0: sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz, Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin. Isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
2: Alas 12:21 na, balik ta sa ato ang programang Gabay sa Kalamboan. Oh, mamasa sa taog mga mensahe diri sa Facebook page Bantay Radio Cebu. Naadiri ang DYEG Sambuan. Oh, maing udto Ma'am Gigi Sanchez ug Sir Kinon. Sir William, lanog-lanog ta diri ang DYEG sa 103 Radio Sambuan. Dagang-dagang salamat no, dagang salamat taga Sambuan nga nagsunod ni atong programa labi na gyud tong suking tigpaminaw sa DYEG. One Heart Sambuan, no? Diha, One Heart Radio. Napo diri, nagtanaw na to si Sir Ere Pitikase. Ako ang idol ni sa Albor. Ato ang organic advocate diha sa Municipal Agriculture Office diha sa Albor. Ako ang yutang natauhan de Storel. Maing udton nyo diha, Sir Ere. Hinaot nga ang ato ang nananom og ube. Kinampay, no? Maugin ni number one. Kaning ube kinampay das lungsod sa Albor. Wag yun makalupig, no? Wag yun makalupig. Ang uban nag-ubay-ubay na, nagtanom ko noong ube nga kinampay, pero bunguton ang kinampay, no? Lahi, murag tiil ang loyahon ang kinampay nila. Murag lahi nga klase nga kinampay. Pero kanang kinampay sa Albor, kwapa kay na, lignin, sinaw kay na, no? Nanya, nindot kayo o humot. Sabi nang maglawoy ka, nya, nakay gamayng ubis kinampay, sagula ni mo, isagol ni mo nilawoy, nya tangad ra og dahunan imo isagol perti na huwasa ng kahubog labi na ngay ako amigo akong nadiresa akong partner de si Picas Lawak si Boss Kino og si Boss Patrick kusog ini mo suyop og nilawoy labi nag maka dimdim anang gabi eh no wa ni nga kanang kinampay das Albor ato na suportaan ha naot ato ang mga kaigsuunan diri sa dagkadagkuan pod diri Department of Agriculture nga atong lingion pod ang taon ni mga gamay raman ng among lungsod sa Albor pero daghan ming nananom no daghan ang nananom nga mga mag-uuma diha los-halos no paggikan das barangay Punong paubos mo na mga pisceres or kaning nanghimog kalamay or kaning mga ngisda paglampas ni ana nananom na nang ube nananom na mga utanon no nagkugi unya labi na gyud kaning ube kay mao magini akong namat-an nga nananom mananom tag ube nya kana magguad kag buntag sayo nya pagka alas 8 mo eskwela na sad ka adto na pugas eskwela kay klase magini ato ang namatngunan no diha sa maong amo ang lungsod diha sa Albor nya karon nag request ni sila sa ato ang Department of Agriculture Region 7 nga suportaan no ang nananom og ube labi na kaning kinampay kay kani dako kay ni dili lang sa amo ang lungs dili lang sa lungsod sa Albor tibuok probinsya sa Bohol kung naa na gyoy luliman ka og mahimo ng ubi powder kinampay gikan sa ato ang probinsya nya lungsod sa Albor dako kay ning kalipay no sa ato ang probinsya sa Bohol wala naot nga tagdon pod no ato ang mga request nga ginagmay diri sa ato ang provincial agriculture regional agriculture diri sa ato ang Region 7 diri sa ato ang sa Medina man ni Mandawi na naman diri sa may Embeles ni ato ang Director Angel Enriquez no naghatag ni sila glitter dito para suporta sa ato ang nananom og ubi diha sa lungsod sa Albor. Maingod to diha no tanan niyo diha Sir Ere. Naapod diri si Sir Boards Boards Parilla. Maingod to Kuya William no. Naminaw ko nimo pirme sa DYPSB Tirijo Tuburan. Mainiton ka utuhon. Thanks sa pagbasa. Daghan sa kaing salamat, ma'am. No? Daghan kaing salamat, Boards Parilla. Anya, siyempre, ato ang mga kaubana, no? Si Sir Archie Irag, nagtanaw. Anya, maingod to, boss, Rasmuit William. Shout out diri sa Barangay San Juan Tuburan, Cebu. Shout out po sa atong mga Tupad Community Gardener na nag-meeting karon diri sa training hall. Maingod to po nyo diha tanan, no? Ato ang mga kugihan o mga ambungan ng mga tupad gardener. Kaya huwa ni, huwag yun tayo masugbang taong, no? Huwag tayo maitlogan nga paliya. At ang ipasalamatan ni mga tupad gardener kay nagkugi, dili lang para sa ilang pamilya, makapalit pag yun ta, o makaon pag yun na to sa ato ang tagsa-tagsa kapamilya ang ilang abot ng mga tanom, ilang mga naabot ng ipang tanom. Napod diri si Ibarim Ial Dako maintindihan bay? Di ko maintindihan bay? Sorry kayo kay Bisaya unsa man ni klasika nga kuan ma'am no? Pwede natin iano may ano kami dito, may technician kami nga marunong magtagalog no si Boss Patrick kasi ano yan batang Manila yon no. Sorry po kayo Ma'am Ibarim no? Maying pagpaniod to or good afternoon po sa inyo ma'am. Okay, uguban pa na to, no? Diri sa I Love Project, ato nang pamasahon karon tad-taod. Inya, daghan pa rin ng mensahe, pero aris ata sa ato ang topic karon nga atong gipahisgutan, kabahin aning ato ang kombinasyon, no? Sa antika o sa lactoplant. Kay, kani dako, kani, o labi na karon naglagiting ang kainiton. Inya, sayang masad ibto nimo nga nakatanom na ka. No, nakapamuwak na ang imuhang mga gipang tanom diha labi nag ari sa pinamungahan, ari sa Tulido, Balamban, o sa pauban na to ang mga lungsod nga nakatanom na, no, wala na namuwak ng taong ikatay na ang paliya, mikatay na ang mga unsa pauban batong, no? Unya init, way tubig, lisod. Pero sige lang no nga manana karabuntag or kada semana nakadimdim or naapil nyo ispray ang ato ang antika nga fungicide o ato ang lactoplant nga biofertilizer nga inubanan sa atong icon no icon nato nga organic insecticide para nindot makasuporta ni sa ato ang mga anay mga dangan nga musod or makapatambok pud ang atong lactoplant or makapadagkos bunga ang atong lactoplant sa atong mga gipang tanom, ha? Unya karon ang ato ang tagatawagon no, ato ang tawagon ron ang si Sir Undi Kabatingan kay mo ni ang Tubigag Manok Asturias usa ni sa mga tupad community garden nga nasuportaan sa ato ba kabantay mo atong naitag 10 days nga manarbaho kay manilhig lang. Wala na ni no, wala na ni nila gipasilhig. Ato ang gipatanom og kalbasa diha sa Tubigag Manok. Mana ato mahinabi si Sir Undi Kabatingan nga maoy siya po'y in charge diha dapitas maong barangay o diha maong lungsod kabahin aning tupad community garden. Atong paminahon kung nakaayo ba gyud no sa ato ang mga ang gipanggamit ani ato ang mga products no ato ang mga products sa I Love giagikan sa ASEL nya atong gi donate nga ri sa I Love Project para ang I Love Project mauna ni moy manghatag sa ato ang mga farmers sa ato mga mag-uuma nya kani sila mga miyembro na gini sa I Love Project na ana ni mga ID ana ang uban nato mga kapunungan or atong mga association ato anang pamembrohon sa ato ang I Love Project. Okay, nakontak na Sir Undi Kabatingan. Maingod to sir.
3: Maingod to Sir William.
2: Yes sir, kumusta man ang Tubigag Manok Asturias? Init okay ba diha or nag-uwan na?
3: Pag-iuwan, Sir William.
2: Kumusta man no ato ang mga kaubanan sa alamin na gyud atong mga equalizer no, ato ang mga Tupad Community Garden. Ama business pagpamubo or unsa naman, unsa na may mga dagan diha sa inyong pagpananom aning kaning ato ang Tupad Community Garden.
3: Busy gyud kayo sa pagpamubo, Sir William, kay wala may uwan.
2: Unsa man nabay tubig pod nga support diha sir sa inyong area?
3: Nare dagan tubig, Sir William.
2: Sa pagkugi na lang gyud no, sa pagkugi na lang. Sir, nanawag ko nimo ba kay kabahin ng ato ang Asil products nga like Lactoplant, Antika, Icon o katong Grigogro, unsa pay atong uban nga gipang spray na to diha sa ato ang kalbasaan. Unsa may tan-aw nimo, nakapatabang ba ni pagpatambok sa imong mga tanom nga kalbasa diha, sir?
3: Yes, Sir William, nakatabang kini ang Asil product. Tambo kayo amo ang kalbasa nga gitanom o karon na namunga na kini. Grabe jud kanindot ang product sa Asil, sir. Ilabi na sa pilmero na mong gibuhat ang katong pag-apply sa Berme. Dayon ang Icon, dayon Antika ug Lactoplan.
2: Okay, unya unsa man gisunod ninyo ang katong protocol nga mo spray mabuntag or mahapon?
3: Mahapon, Sir William.
2: Okay, unya. Sir, kanang unsa may gidak-on or pila man ni kapunuan ang naka-ready nimo diha nga natanom na nga mga kalbasa?
3: Kuan, sir, mga 700 nga kapunuan sa kalbasa, sir.
2: 700 kapunuan. Unya, yes, sir. Pila na gani ni ka, pila naman ni ka buwan or pila naman ni ka adlaw or nakabuwak na ba ni, nakasugod na ba pamunga?
3: Nagsugod may pananom, sir, July 3.
2: July 3, August 3, unya, September 3, sa isinta nakadlaw, naana ni bunga?
3: Nanaji bunga, sir.
2: Nakabunga na ni, no? Nakabunga na ni imuhang sa isinta kadlaw. Sa ato pa, og maabot ka ni mga 75 kadlaw nga to sa 120 kamulo na kang pagpangharvest.
3: Kaloyan, sir.
2: Okay. Sir, unsa may na matikdan yod, labi na yod sa imuhang mga kaubanan sa Tupad Community Garden. Ang punuan o ang buwak, midaghan ba o dagko bag punuan ang kalbasa?
3: Dagko punuan ang kalbasa, sir.
2: Okay, unya, ang number one na itong gigamit, ana, mao to ang ato ang gasa or kaning Grigogro. Mo'y itong giunlanan sa liso o gi-direct seeding man nino, buho. Gibutang ang
3: niya, gibutang ang Berme.
2: Berme niya ang, tungtong ang liso.
3: Yes, sir.
2: Okay. Unya. Sa usa ka punuan kaning 700 ni mukabok, nakapamuwak na ba ang tanan?
3: Ubay-ubay nang nakapamuwak, sir, pero napoy ubang punuan nga wala pa ka kabuwak.
2: Okay. Pero nakakita nakagputot sa maong kalbasa.
3: May putot, sir.
2: Tanaw nimo sa usa ka punuan na nakabuwak ba ni og 5 or 4 or 3?
3: Mga 5, sir.
2: Sa usa ka punuan karon primero. Primerong katay, primerong pamuwak.
3: Oh, sir.
2: Sige, sir, ho. Daghan kay unya, unsa may imong ikasulti ana sa Asil product nga gigamit nimo da sa imong kalbasa?
3: Sir, mag-una, magpasalamat dai ko sa kanunay sa suporta sa amo, sir, gikan sa pagsugod, paghatag og seedling ug paghatag sa Asil product. Among buutan og apa nga kanhig board member sa Tercero Distrito, Ma'am Gigi Sanchez. Ma'am, daghan kay salamat sa imong suporta namo, Ma'am, gikan pagsugod antod karon kanunay gyapon na aka sa mua.
2: Okay, niya. Mayon ta, sir, ang uban natong mga kapunungan o uban natong mga farmers association diha sa Asturias atong mabaniog nga ang produkto sa Asil Laboratories Incorporated lagi ka sa Lactoplant ngadto sa mga Antika o Icon, makahatag yun ay og dakong katabang sa atong pagpagnanom.
3: Yes, sir. Dako kayong tabang.
2: Okay, no? Unya, ipang shout out, sir, onde ang atong mga kaubanan labi na gyud diha sa imong mga membro diha sa nananom aning kalbasa.
3: Shout out dai ko sa tanan sa Station 5, Asturias, Tubigag Manok, ang akong tupad, community garden, akong mga kaubanan, nila na ako matagsa-tagsa, kay daghan makaita. Salamat kayo sa iyong pagkugi, sa pagbisbis, o magbunga ragit ang tanan na itong kahago. Okay. O shout out po dahil sa amuang founder, Secolizer, pinakagwapo nga si Vic Suico.
2: Sir Vic Suico, uban pa na itong mga sektoral, no? Uban na itong mga membro.
3: Uban na itong kaubanan sa Equalizer.
2: Equalizer, oo. Sige, Sir Unde, no? Unsa pa may lain ni mong ikasulti, Sir Unde? Basina pa?
3: Maula to tanan, Sir.
2: Dagan kayong salamat, Sir, sa imuhang oras o sa paghatag o kahigayunan nga mahinabi ka. Unya, pagbalita o pagpadungog sa ito ang mga kaigsuunan nga nanguma nga ang produkto sa ASEL incorporated mas tindot jud ay gamiton sa to ang mga gipangtanom nga mga utanon. Thank you kayo, Sir Unde. Thank you.
3: Thank you, sir.
2: Mao to no ang ato ang usa sa mga tupad community garden. Sa ato pa sa sinta na kaadlaw ang ilang gitanom nga kalbasa. Di wa na. Indi kaabot sunod semana. Mga na po ka akin na po to 15 kadlaw gikan karon sa pagpamuwak wana makaharvest na si silang Sir Unde diya sa Tubigag Manok. Sa ato pa kaning City Sintos kapunuan lalimang kag City Sintos kapunuan nga kalbasa kaning mga tawhan na murag naalay na po or naalay lima kabuok nga mag-uumag yun. Nya kani kasagaran mga membro aning tupad community garden mga asawa sa nanarbaho og kumpanya nanarbaho og mga construction worker diri syudad sila poy nahibilin ngadto sa maong lungsod. Nya gisuportaan man ni sila, no? Gisuportaan ni sila sa kaning gobyerno, kaning tupad membro sa tupad. Atong gihangyo, no, ang grupo ni Sir Beck, gihangyo nila nga, dili lang mimang silig-silihig na nataran o sa karsada. Magbugway me, magbugwad me, kay manano me, kay long term among yunahuna. Nga, inikahuman sa napo, kaadlaw sa tupad. Iba, napo, ramang kaadlaw ng tupad, motorbaho-trabaho ka, magsilig-silig, picture-picture na yun. Nga, collection na yun kapag abot sa napo, kaadlaw, di ba? Releasing na yun sa murag minimum siguro ne, no? 500 kapin ang adlaw. Mudawat ni sila sa ito pa na po, mga 5,000, no? 5,000 kapin. Kung naay kapin sa 500 ang adlaw. Maton nga, nahimo gining tupad community garden, gumikan ni Sir Beck nga nahimong garden. Dili, nahimong tupad nga manilhig. Nahimong gardener. Oh, dili lang dire sa Tubigag Manok. Appeal po ni dito sa naani Bunbun Alginsan, naapod ni dere sa may pinamungahan, no, na diha silang Sir Edgar Bayante, kugihan kay makita nako kanunay, no, mabuntag sigig pamuubo sa iyang mga gipangtanom nga taong. Nga mga sunod na pod natong programa inig Bernes puhon atong tawagan si Sir Edgar Bayante aron makita pod ma istorya pod niya kung unsa iyang kasinatian nga migamit aning itong produkto sa ASEL Laboratories Incorporated nga gipang-spray diha sa ilang mga taong o ilang gipang tanom diha sa pinamungahan. Nasay Toledo, no? Kaning Toledo, murag tulo ni ka sektor. Naay bunga, naay silang Ray, si Ray dito sa ning barangay nilang si Ray, no? Dito sa may Toledo. Lain-lain po ni gipang tanom, naay taong, na ay okra, uban pa, no? Na ay mga batong. Pag-abot dire sa may Balamban, naasay duha ka sektor diha nga tupad gardener. Oh, nananom ni mga okra murag ganinang buntag, nakita nako silang ma'am naka nang gunting na sa bunga sa okra, nakakumkum na og bunga sa okra. No? Pag-abot pod dire sa may Asturias, mao to silang Sir Unde na

0: Usa ka kilo, tuduha ka kilo, pinagagamay. Anya, 700 kapunuan nga kalbasa, i-times 2 na to, 1,004, 1,400 kilos sa usa ka kalbasa o usa ka kapunuan. Pero, kung duha ka uno o duha ka bunga ang maharvest nimo, sa ato pa na kay tag 4 kilos kada punuan times 700. 7, 14, 21, 28. 2,800 kilos per week ang maharvest ni Mos Kalbasa. Kung mamunga tanan ang 700 kapunuan. Example lang, tag pilang kilo? Tag 3 lang kilo? 3 ang kilo sa kalbasa. Ano? Kumpra. Na dito sa may Asturias, sa may barangay Tubigag Manok. Kung tag 3 ang kilo, times na to o 2,800, makakwartag yung kapunungan. Huh? O niya, kani, sa ato pa, makabukontinyo ang mga tupad. Ang ilang 5,000 kapin nga nadawat para sa tupad, nga nadawat gikan sa tupad, plus naa na gikan sa pagtanom nila, duha na kabuan karon, hantod magtulok kabuan na, nakasugod na po sila pagpang bahin-bahin sa ilang abot. No, nanganak ang ilang 5,000. Nanganak ilahang na po kaadlaw nga pagbugwal. Dili lang kana hangtod-hangtod mo dugnas magtanom sa pagbalik. Wana, di na maundang kay ganahan naman, no? Ganahan naman ang mga tupad member gardener nga nanay ma-income. Nagkalabi nagmakasugod nagbahin, no? Kay naa man gud ni sila criteria or naa ni sila bahinay. Yung saan pagbahin, tag-yes yuta, ay di man ato ang yuta ang gi-ugmaran, ang tag-yes yuta, ang association, o ang mga nananom, o ang nagpabilin nga mga tupad member nga nananom. No? Anya, ang uban ron, nga katong nagsilig-silig lang, ang maglulantaw na lang dito sa kalbasaan o sa tawungan, mayong tag-i-appel sunod ane, no? Inaot nga, matapok kung ito po balik, anya sa sunod og na kadi man ni mawa ning tupad kanunay man ning panghatag ning tupad di ba kanunay ning makakwarta ning ato ang mga kaigsuonan ka pamaag kabahin aning tupad ana ang uban taon di na gyud manakaglubeh kay nanay tupad anya karon atong giagne atong gitrain ato ang usa si I Love Project ni Ma'am Gigi Sanchez nga mi train sa ato ang mga kaigsuonan nga mga tupad gardener kay kahibaw man taani nga dili gyud ni mga suhitos pagpananom. No, dili gyud ni suhito nga sa may unang tumbuhaton nga magpasidling ta. No, magdaro bata o magbugwal na bata dito or magsidling bata una dere bisag wa pay binugwal. Mana ato ang gitrain na gikan dere sa I Love Project ni Ma'am Gigi Sanchez. Kada sektor, no? Gikan dito sa pila na ni ka sektoral ni Sir Vic Suico kaning tupad gardener. Ato gyud ning adto ang ilang tagsa-tagsa ka mga uma nga ato ang gihatagan og ideya unsaon na to unang bugabuhaton para lang sa pagkahimo anang tupad gadre karon nakita na gyud no nakita na nato sa tong mga kaigsuonan nga mga tupad garden nga makaharvest na sila no dako na lang pasalamat labi ni Ma'am Gigi Sanchez kay mao gini ang ato ang number one nga anango ning maong kalihukan or ning maong pamaagi para sa itong mga mag-uma. Mangita, maminaw sa ta o mga mahinundanong pahinomdom.
1: Nakasuway na ba mo nga ang tambal sa inyong mga pananom gumikan kay nahurot lang tungod sa uwan? Aniya ang solusyon? 3SE Concentrate Seaweed Base Spreader, Sticker and Emulsifier. Butangi ang inyong pananom og 3SE Concentrate Seaweed Base Spreader, Sticker and Emulsifier isip sa pagpangandam sa kalisod sa panahon para mutuhop sa inyong mga tanom ang tambal para sa mas mudako og lagsik ang ani. Kini kay gihimo gikan sa guso o seaweed. Gumikan niini ang 3SE Concentrate Seaweed Base Spreader, Sticker and Emulsifier kay makatabang sa pagpahimo nga organic ang inyong pananom. Busa paminawa ang testimonya ni Bitya Samson sa iyang gamit nga 3SE Concentrate Seaweed

0: Beast, Strader, Seeker, and Emulsifier.
1: Ako si Bitya Samson, usa ka farmer sa Dakbayan sa Negros. Sa una, makuyawan jud ko kung magsige nag-ulan-ulan sa mua kay madala sa ulan ang gamot sa akong pananom. Unya, kini madaot hinuon. Sa una, nakasulay jud ko nadala ang tanan akong pananom tungod sa uwan. Pagkabalo na ko aning 3E, na-absorb jud ang mga gamot nga gi-apply na ko. Wala jud na sayang akong pagtanom agi lang sa uwan. Karon kung mutanom na ko, dira ko mabalaka kung mag-uwan-uwan. Kay naaraman ang 3E, panagang sa panahon, para himsog akong kutanom.
0: Pangandam sa panahon, gamit sa 3E Concentrate Seaweed Base Sticker and Emulsifier.
2: Digid sayon ang pagpananom.
3: Ato kining himuong sayon uban sa Lucky Plant, ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas ug palibot. Base sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganisms sa lactoplant magka-half-size magtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ang tubo sa imong maani o ban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa lactobacillus o ban sa lactoplant.
4: Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong giginhanglan? Lactovet. 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga likol ug abtik ang imong mga manok panabo.
5: So, free-ranging pa lang, igamitan na naman eh. Mayo ang ilang tanaw, reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun.
4: Sa Lactovet, sure winner ka!
6: Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo-neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus ug bacteria. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA.
7: Bring health into your home.
8: Alas 12:47 na sa Kautuhon. Balik ta sa tong programa ang Gabay sa Kalambuan. Dahil rin na mensahe sa to ang Facebook page si Sir Edgar Bayhanti, no? Maingod to, Sir William. Karon pa ko nakatanaw. Maingod to sad, no? Naghimo kong katayan sa pipino. Maingod to sad diha, Sir Edgar Bayhanti, no? Kanya, the report na adre sa I Love Project, na adre ang ato ang mga amigo dito sa Bohol, no? Adre Sir Rupino Makiling. Maingod to diha, Sir Rupino Makiling, no? Asa magkaroon diha sa Bohol. Napod diri si Sir Ted Ayeng, no? Ato ang amigo, atong manager diha sa DYTR diha sa Bohol. Maingod to diha, Sir Ted, no? Maingod to. Kanya, ako ang igsuon, no? Ako mga kaliwat dito sa Toril, eh, no? Gini sila mapawani ba sa masabad, no? Magtapok yun dito sa Purok. Kaya maminaw ni nga to ang programa, no? Dagang kayong salamat diha ninyo. Ito ang ako mama, no? Ako mga kaliwat diha sa mga Ras pamili, no? Mga Muyet pamili. Kamsa pa na, eh? Napod diri si Ma'am Evangeline, no? Maingod to, Kuya William, nagpaminaw ko ni Mo Firme. There is Barangay 2, silingan ng Kinon, kay Barangay City, mas Kinon. No, there is Tuburan. Kusog kayo amo ang DYPSBT Radio dere. Dagang salamat sa pagbasa, Kuya. Thank you, Sad. No? Thank you kayo, Ma'am Evangeline. Anya at silang Sir Nolan Tulod, no? Ato ang mga kaubanan sa Tupad Community Garden. Anya, karon nagkuhan sila ko, no? Nag-meeting dito, na dito sa training center sa I Love Project dito sa Tuburan. Kanya ito ang PNPFI, no? Ito ang PNPFI President Sir George Caayon, no? Maingod to diha, Sir George Caayon, labi na gyud sa imo mga membro. Ang mga membro sa PNPFI, kanya ito ang mga membro po na sa mga I Love Project, no? Kay kaning I Love Project, naabot na ni sa dili lang diri sa 3rd District, naabot na ni nga ito sa 4th ikaw-upat nga distrito Sugbo. O di, sa uban nga regions, naabot na punta nga natay mga membro sa I Love Project. unsa may naa ni Ilam, no? Unsa may makahatag o kayuhan kung magpamembro ka sa Ilam project? Labi nag mga kanang nanguma ka or namuhi kag mga kahayupan or pisires, no? Kaya nga to ang Ilam project labi nag nanguma, no? Arita hisgotas nanguma and nananom. Ang Ilam project gipareti ni ani kaning pagpanudlo og kaugalingon nga makahimo kag kaugalingong pangabono. Imo ang abono ba di na ka mamalit dito sa mga agricultural supply. Mo ni usa sa mga training or i-train ka ni Ilam project nga makabuhat ka og vermicompost. O niya, tanawon ka, human kag training, maminaw ka dito, makat-on ka. Human nakay area nga imong kabutangan ani ang vermicompost. Onya ikaduha, suportaan ka ni Ilam project kay maglisod tag pangita aning wate, no? Kaning African singan ani kaning wate nga moy mukaon ni ana, no? African bright kaning ako ang technician dire, no? African night glory alosere di naman ko ka litok bay, no? Mo na nga ang Ilam project ni ana na ay murag paalima ba? No, kasabot mo ning alima kanang pahuwaman nimo unya abtan anig mga upat ka buwan unom lima ka buwan unom ka buwan kanang usa ka kilo nga gikan sa Ilam project nga wate nga moy imong gibutang dito sa imong butanganan, no, kanang imong ad kanang imong cage imong butanganan sa mga malata nga adto mukaon ang katong wate. Moabot na nag 2, 3 ka kilo or 4 ka kilo ang imong usa ka kilo. Dali kay na pagdaghan, dali kay na pagmultiply. Kay adlaw gabi gakaon na gadaghan pug nangitlog sana, nanaghan po na sila. Basta insaktog pagkaon, insakto og kabugnawon, dili inaron nga init. Kanang og init kayo, mo init sag maayo ang katong mga malata, mugahi, mugaging ayaw humigon tanak gyud og tubig. Kanya para mubungkag siya, no? Naadyutay, amo na appeal yun ta, og training yun, aning atong Ilam project, kaya ron makat-on yun ta. Dili kay, kanang himo-himo ra ka ron, sige, himo ko diri og kanang pasungan, aptan ako. Naan ako diri sir, ariana, niya human biyaan, dili atimanon. Dili, pwede ha. Kinahanglan, matag-adlaw, or matag-kaduha ka-adlaw, atong tandaon. Ato ang tanawon ang maayo ba, wa ba mang layat ang wate? Wa ba mang ngatkat dito sa imuhang gihimong pasong or imuhang gihimong butanganan sa wate ang katong mga wate kay wa na gikaon or init na kayo or gahi na kayo o kaging na kayo ang katong imuhang gipakaon? Ato asang tanaon, no? Naagita nag-atiman. O niya, ikaduha, nana kay wate. Indagana. Among kuhaon tong wate. Yung ba nga, ang pilato, sa kakilo ba ron, para mahatag po uba sa uban nga gusto sad nga maghimo o vermicompost. O karon natay available, na ganahan mo nga maghimo o vermicompost, o niya, magpa-seminar mo na mo, nga inanigod mo ang protocol nga mahimog yung nindot nga vermi, ang imuhang maabot, o niya, suportaan ka na mo o guwate. Basta mo na itong kasabutan. Ikaduha ay katulo, daghan na kay ka og berme. Sobra na si imong umahan. Sobra na si imong maisan, sobra na si imong basakan, sobra na si imong utanon. Asa man na, no? Kay imo nang pasagdan, imo nang harbison, imo nang ibutang da sa ilawom sa unsa nga na ni mga kahoy, ilawom mangga. May kalata sako, mabalik na pagka yuta. Mabalik pagka yuta, mausik. Ayaw ka balaka. No? Kay na si Ilam project ang mukumpra ni anak tanan, no? Ang mupalit ni anak imuhang maabot o imuhang sobra nga mga berme nga gikan dito sa imong gipangabuno nga sobra na palito na namo, no? Palito na ni Ilam project, ingna lang, no? Ingna lang me or mensahe mo nga daghan kay ko dire og berme amo apang sako, di na ka maglisod og sako, no? Kay sako na gikan sa Ilam project mo na nga. Kung mosunod lang mo sa protocol on saan pagbuhat berme compost, guwapo quality gyud ang imuhang berme. O niya, ang imuhang gipalata, ang imuhang gipadecompose, ang ato ang insumo, no? Ato ang insumo plus. Kay kaning Insumo Plus labi nagnanguha kag mga kitchen waste, no, kaning langawon nga mga basura nga malata. Ikaduha, kana pong mabaho nga mga basura nga malata. Kung ato nang isprehan og Insumo, mawa, no, mawa ang langaw, mawa ang baho, plus humok madikompos, dali malata, dali rakanon swate. Okay? Unya ang sikreto ni ana, manghakot ka sa uban na to nga mga alas, public market na yung mga utanon nga sinapsap gikan sa kaning sari-sari or unsa pay klase ana nga mga panit bas mga tambalijong, panit sa okra, panit sa okra, panit sa kaning carrots nga gisod lang og sako, pwede na nimo dalhon dito sa inyo ha, kay imuha nang ipalata. Anya, siguro alang yun sa pag-spray og Insumo para dili kalangawon diha sa imuhang watihan, diha sa imong area. Manay sikreto sa uban na to nga mga kaigsuonan nga nang himo og vermicompost. Onya, uwa jud kay laog kanang mga green leaves, kanang mga dahon-dahon nga naa diha sa inyo ha, ayaw na idiritso, no, ayaw idiritso dito sa pasungan. Itiner sa nag-usa ka semana o duha ka semana dire sa imong area nga pikas nga waywate, adto nimo isprehan aning Insumo. Onya, mas dali siyang madugta o mas dali siyang madikompos kung imuhang samaran ang dahon. Imong tantaron ang dahon ba? No? Dili lang kayo, dahon lang dito yun, nagbutang, dugay yun kayo na malata. Pero imo nang samaran ang dahon, imo nang putol-putolon o imo nang isreader, ipaagi sa puto-puto, masamaran ganin ang dahon, humok yun malata. Kaya nga naman, ang katong mga ugat-ugat niya, adto man musod, no? Adto musod ang good bacteria nga gikan sa ato ang Insumo Plus nga mao'y makahatag og padikompos or pawas baho or pawas langaw sa imong mga malata nga himuon nimong vermicompost ipakaon dito sa imong watihan. Mao nay sikreto, mao nay di ka mahutdan og laog. Kay nga naman mahutdan gani kag materialis laog, ilaog nimo dito, ipakaon nimo dito sa wate. Kanang wate, una pa naglayas mo sawa, no? Mulayas na, mangambak na anang mangambak na sa ad or kanang imuhang gihimo nga kural diha sa imuhang watihan, mangita na og kanunon, labi na og dili lang pagkaon, wasad na tubig kanang basa-basa, gakaging lang na diha or nagbugakay lang na diha, mulayas sad na sila. Muna imuhang mintinon jud matag adlaw or kaduha sa usak adlaw nga imong atimanon dito nga makabisbis ka sa mga imong gipalata dito or dito ang wate, ha? Anya man og kamo mga associations nga ganahan mo magpa-training ni ani, andami diri sa I Love Project nga mo train. Anya, timing lang nato og kanang mga farmers meeting ninyo. No, kung naamoy mga farmers meeting, maka-insert mi og mga 30 minutes ngadto sa 1 hour. Sa kasim oras mapasabot. Anya, masabtan gyud no ang ato ang associations mga barangay no diri Cebu City. Anya, na train na mo ani, anya wa moy suporta kay gumikan waywate, andam ta mo, andam eh diri sa I Love Project nga mo tabang para ang ato mga malata diri nga mga basura mapakaon ra nato diha, magamit pa nato pangabuno sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga gipangtanom, ha. Anya, alas 12:58 ra na diri nagminsahe si Sir Bec Suico, no? Good PM sir. Maingot to sad Sir Bec. Oh, kumusta diha ato ang mga kaigsuonan nga mga equalizer member. Naapo diri si Kuya, shout out ko sa akong anak nga gwapo. Lucky Parilla Kiros. Salamat Kuya. Gwapo gini mga Parilla gyud, no? Kikita mo kita. Basta taga Tuburan ang mga ambungan gini, liwat ni itong mayor, no? Mayor Aljon, wa, ambungan gini. Niya, labi na si atong umaabot nga, umaabot, mudagan mong kuno ni siya sa, kung ganahan ni siya, tunay mo, buski nun sinisa, pugi si gini, no? Kita mo sa iyang Facebook nga, unsay kao ron ni Bob Marley, mao sa iya, no? Wa, gini si buski nun sinisa niya, idol yun niya ng mga kao-kao, yun, no? Niya, naapod dire no sa ato ang mga taga-pinamungahan, no, nag-message dire nga Shout out sa Medre, mga Gores pamilya. Maingod to nyo diya, mga Gores pamilya. Haroy pamilya diya sa lungsod sa Pinamungan. Poblasyon. Diya si Boss Konsyal Minmin. No? Na diya sa Pinamungan. And yeah, ito no, ang ato ang I Love Project. No? Balik ta sa atong I Love Project nga ang saon ninyo pag gusto mo nga makahimo ang inyong mga kaubanan o mga membro diha, labi nag mga Farmers Association na, no? Farmers Association na, dali lagi na to na pagtapok kay naamang good mo yung mga meetings, no? Matagbuwan. Tawaga lang ni, or personal, tawaga ako ang number 0950-200-5962. No? Karong ayaw lang long sunod last Saturday kay naanami dito sa Muadto na muad na schedule na sa kaning San Fernando, no? Na schedule San Fernando. Mga farmers po diya San Fernando nga gusto gyud maka-cut on kuno sila aning pagbuhat aning vermicompost niya. Sige, atong suportahan dire gikan sa I Love Project ni Ma'am JJ Sanchez, ha? Alaw na yung punto na sa kautuhon. Atong i-recall, no? Atong i-recall atong topic ang atong antika nga fungicide and bactericide. Partner na to ang ato ang Lactoplant nga biofertilizer para sa ato ang mga tanom. Nya sagula na to og 3C sticker, no? Kato atong ipanganlan sa kaganina, ato ang ipanghisgutan kaganina, kato ang mga tanom, kato ang mga sakit, pwede ninyo na i-partner ang Antica fungicide and bactericide og ang Lactoplant nga biofertilizer 80 ml for 16 liter kung prevention, ha, wa pay sakit. Ikaduha, kung naanay nasudlan na sakit, treatment na ka, 100 ml per 16 liter water sa Antica o sa Lactoplant. Nya sa guli o 3C sticker. Ha? Mao na nga, kayod lang ta, ampingan ang tanan na itong mga kayutaan at ampingan na ito at mga tanom, padayon sa pagpananom. Alauna uno, napupos na pod ang ito ang usa ka oras nga panag-uban ng programang Gabay sa Kalambuan. Sa sunod ni gayon, matag-adlaw Bernes o Sabado. Alas 12 ngadto sa launa sa hapon. Atong pasalamatan atong station managers Bantay Radio Cebu ug CEO sa ASIL ug sa Lacto, Engineer JJ Sanchez, ato ang programming director Sir Adon, ato ang news and current affairs director Sir Fred ug si Sir John Carillo, ato ang mga technician dire sa Pikas Lawak, Boss Kinem Sinisa, Boss Patrick. Atong pasalamatan ang naka-hook up na to, no, karong udto ha. Ang 98.1 DYPS Toboran, 95.3 DYAG One Heart Sambuan. Daghang kaayong salamat ninyo sa waypuas ninyong pagsunod ni atong programa. Ang inyong kabantay sa Gabay sa Kalambuan, William Rasmuyid. Daghang salamat. Maing pagpaniod to. God bless.
9: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
10: In Toboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Agalinabo, Balingasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla. So, niya, kanya akong ginawa na ko, pirmi ko, gutom. Gutong ipalit ko, nauli. Anang akong kapuyo niya, ayaw na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, liat ko nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change the color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Uga nga tan insurance services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Aga tan insurance services. Babahibog magkuntag. Binaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o okay, kumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dahil gini diha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Ang AHOS adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang AHOS adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
7: Send panyawan capsule with garlic.
6: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
8: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o maminsahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo magkakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
9: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika.
10: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
11: Fiber Connect IT Solutions.
10: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
11: 0943-248-2389.
12: Original Hagkuroy Capsule.
13: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Matuman ako sa Hagkuroy Capsule.
1: nawala akong hypotension, nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagunoy Capsule, mauna ka mo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumay sa Hagunoy Capsule.
13: Unsa pang inyong giulat, palit na og original Hagunoy Capsule. Mapalit sa mga butika.
14: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
15: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
16: Sa Lactopapi. Lactopapi.
17: Lactopapi.
15: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your

0: 101.1 BT Radio.
1: Tadai loi sa lichan manok lichan bali ogra liampo. Nagre bay butang sa A Mendoza Street sa barangay 4 Tuburan Sibong. Og nausab dire mismo atubangan sa City of Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban Sibong. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa barangay 7 Tuburan Cebu. Tadaylo isa lichan manog lichan belly og yempo. Tadaylo isa lichan manog lichan belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois lichan manok lichan belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
3: Vitron, subok na!
4: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon saan taga Kruksingko, San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo ng makong bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugay ni mo siya at imo nang dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi iyang pangon dito sa iyang dagan sa iyang panlawas. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron, sir.
3: Vitron, subok na!
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Para sa manipyo ng dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500 na pamatutana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
9: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
8: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
9: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
8: Malunggay, paligon sa imong immune system.
9: Tubo, natural energy booster.
8: Ginger, panguntra sa inflammation.
9: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
8: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
9: tumar na
8: sa original Hagunoy Capsule. This for life.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Set Living Testimonies.
11: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo sa iyang matris.
12: Kung tiyang man isakit, nagpa-check up ko ako niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo niya. Iingnan ko gupirahan.
11: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma na tagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
12: Nag-inom ko kaning din panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman ko mabalik o pa-check up. Kaya nakauyo naman ko sigig tumar sa kanyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
10: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
14: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
15: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
16: Kinsa siya!

0: Inang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta ang tanan? Welcome sa programang Tudling sa Mga Garay. Kini atong programang Tudling sa Mga Garay, pasinsyahin ninyo, inyong Kuya Cardo, akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. No, para nga maghatag ninyo glingaw o ingon man mga informations regarding sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ubaybi po niya itong mga product, no? Sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Naghantang mga produkto. Ay, ubay-ubay gid po. Kanang Wonder Herbal Oil, kanang Wonder Animal Vita, kanang Wonder Banaba Plus, kanang Vitron Drops, kanang Vitron Syrup, kanang Vitron Tablet, Wonder Cardio Care, Wonder Hemo Aid, Wonder Herbal Coffee. Ay, mga produkto ba? Ubay-ubay ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Napagantay, Wonder C Plus, no? Oh, sa'yo, may isgutan na ito. Sa'yo, sa'yo, dipod. Wonder C Plus. Nanay drop, syrup, o tablet. Ah, capsule. Kompleto na. Ato ning balakan, mga pinalanggang tigpaminaw! Wala na ang panahon nga matingban sa akong mga paghandog. Wala na ang panahon nga nagda sa patong-patong kong paglaom. Paghandom og paglaom nga may hinungdan sa akong mga pahiyom. Apan karon ingon sa nagulat na lang ako nga muabot ang kilom-kilom. Wala ko'y gahom nga makapakgang sa mitulo kong mga luha. Igo na lang akong musunong sa luha agi ning akong mga mata. Luha nga inanay kining nagpanglugmaw. Timaan sa kaguol, kahingawa o kamingaw. Luha pa sa ilua nga hurot na kining akong mga kusog. Kusog aron makapahid na lang unta panwa na ako'y kaigasun. Kusog nga mao'y makapakgang ning masakiton kong balatian. Paningon sa gisuyop sa kinakusgang hangin, gikan ning kinahilatman. Hinginlan ko man kining maong pagbangutan. Apan nganong manumbalik pa man agi sa akong handurawan. Makutlo ko man ang mga panid sa akong kagahapon, apan lisod na kining pagabalikon kung ugaling gimbutan kin sa panahon. Lisod ko nang pagasaysayon kung way sama kasakit ang sugilanon. Oo, nangandoy ako nga unta ang katamis mo balik na karon. Apan lisod kong pangandoy lang akong pagakabuton kay samang pulong kining luha sa gihapon patulong. Ninapos sa pagbati kining kinabuhi. Apan sa tinuod nga gugma, buhi apan ikaw ang midumil. Muhilak man ako apan pasagdi kay nahimo mo nang gitapos ang tanan nga akong pagkaway bili. Masubay ko pa ang mga paghandom nga ng labay. Kung kalusa mo ako giit sa puwera o gisalikway. Dibati ko ang way sama kasakit o kamingaw. Kapait o kalaay. May miabot ka na ko ang dili maong mga adlaw. Pasagdan ko na lang magbakho kining dughan. Nabisag kapila ko naman pahiri apan sa mga luha ang ayan akong pagalumsan. Kinabuhi uban ning pagbati ng andoy sa kamahugaway, hamugaway. Panmiabot ang kasakit. Kay kuno dili ako ang ayan nga malipay. Sa kunlitan sa dugo aron mo ay magsilbing timaan. Ningugma ko kanimo walay kidutuban. Ukbon ko man ang tunob sa kasakit nga nang labay. Aron kapulihan sa kalipay nga dugay ko na untang gipanilahay. Mahubas man ang tinugdan sa lunangan ning mga luha. Kining kasakit sa kinailadman magpabiling dili og dili mabaya. Dawaton ko na lang kining maong kapakyasan. Dili ka na makahimo aron maangkon ang kalampusan. Oning luha mga pinalanggang tigpaminaw. Tudling sa mga garay.

0: Oy, kahit kunting pagtingin, hatod sa pinaka-the-best nga haplas sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga, kanang atong haplas nga Wonder Herbal Oil, Dave, bisag-ahar na naabot. Naabot na Australia, America, China, bisag-ahar na lang yun. Naabot na nga atong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kayong gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, isakitagtian, mga mabdos. Gamit kayo ng Wonder Herbal Oil. Paminawa, na itestimonya, gagamit ng Wonder Herbal Oil.
1: Minya, olimba, maranding, porok nangka. Ako'y hubagbas akuntian. Ako mga anak, gusto nila nga ipa-check up, kay kono lagi, nasa tiyan ang hubag yung nakabuto. O adili ako, ang sulayan aning hapla sa Wonder. Di akong isulayan, ma'am. Usag yun ka, garapa, kapin, gid ma'am, naayod sa dang ako ang hubag. Nagnana na sa ako ang puskundapit. Nagkawala ang kagahi. Nagunigit siya, ma'am. Nagpasalamat yun ko sa Wonder Oil.
0: Inana ka nindot. Maunay na ka nindot sa ito ang produkto ng Wonder Herbal Oil, di ba? Niya, ka na nga itong Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Okay, kinanglan mo nag-vitamins na nga itong mga kahayupan. Ngayon mo siya tuong mong tao lang mag-vitamins. Pati mga kahayupan, i-vitamins na na. Okay, ang pinaka-dabis ng vitamins, Wonder Animal Vita. Eh, mamino ito. Testimonya mo ni. Gagamit sa produkto ng Wonder Animal Vita.
2: Kagian ng Animal Vita, si.
3: Yes, sir. So, wala ko na gamit sa Animal Vita. Kaya nag-anay man ko. Pero mayroong anak sa akong anay. Pito. Sunod. 8. Karon dayon yung anak 12.
2: Uy, nagkadaghan.
3: Oh, nabuyag ni ang vaccine certified. Dire dayon sa usilingan, magulang sa ko ang bana. Hindi ka buok yung anak.
2: Animal Vita gapon gamit ato.
3: Yes, sir.
2: Kanindot kay natsi oi. Salamat kay Che. Oh, ingna ang uban Che, magamit ang Animal Vita.
3: Ako din giyawag ang tanan nga naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa Animal Vita. Pagsulay na mo, iligid mo magmahay. Kaya ka na pagabas yan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
0: Ingunana, kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus. Nito po kayo. Pag magmahay na itong produktong Wonder Banaba Plus. Lisod kag bawas, nakay bugon-bugon sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Inani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus mangustin man eh. No? So, epektibo gini kayo. Paminawa, testimonya na gamit sa produktong

0: Juan Itsuna. Yes, to be gone San Roque. Salamat kayo ni mo, Kuya Cards. Thank you so much. Pag-aray ko ni Janissa Kate, Kuya Cards, please. Naminaw siya sa imong programa. Karon nagpag-aray si Vanessa Grace. Pag-aray na ko si Jimenez alias Boy Purong-Purong. Salamat sa pagbasa. Pag-aray ko na lang Maricel Tumindog, Maylin Abista, Rose Roa, Ilani Bernades, Rinlin Pajardo, Sammy Canyamo, Nilda Samuya, Mary Villarin, Liti Lidisma, Linda Montesilio, o Rosana sa Masbate City, anak pag-aray si Luloy Anita sa Nahaon, maramag na salamat sa pagbasa, God bless. Pag-aray na ko ang Rama Family sa Lower Lantingan, Pikit Cotabato. Pag-aray si Inday Agnes Rama, Undoy Pikit Cotabato, salamat sa pagbasa, kuya. Kining nagamit og Vitron Drops o kanang mga bata bago na tao taman 1 year old. Ang pinakadabis sa gamitong vitamins na Vitron Drops. Para imong anak, dili magsige og hilak magabii, unya dili magkinabog, unya imong anak, dili mahilantan, magsakit. Imo nang gamitan og Vitron Drops.
1: Kinsa ganini, ma'am?
2: Si Harabilia Maturan, sir.
1: Taga
2: Kalayagon,
1: Buena Vista, Agusan.
2: Del Norte.
1: Agusan del Norte. Okay, ma'am, naka-text manggod ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron Drops. Sulti daw mi, ma'am, unsa ka dakong tabang kada nga Vitron Drops diya sa inyo nga bata?
2: Aw, dako gyud siyang tabang, sir, kay atong pag-try manggod namo ni kasi gilagi namo paminaw aning kuan radio niya. Mm-hmm. Daghan malagi ng testimony nga maayo lagi ng Vitron, so mm-hmm. Try pud mi og kanang palit. So okay ba ya di ay siya, pinood gidi ay ng mga gipang ilang testimony kay pagtusay na mo na anang Vitron Drops, ang bata, pag inom niya mga kaupat naman siguro, kaupat mga ganado naman siya mukaon niya, ganahan siya matulog.
1: Mm-hmm.
2: So, kay mag-isod, di may anin niya anin nga bata kay hilakon, niya ka nang, digit siya inong nahingaon ba, so, manan mm-hmm. Gitusay nga na mag-Vitron, so, pinood gidi ay nga, maayo po di ang Vitron.
1: Pila edad sa bata, ma'am?
2: Karon mag 1 year na siya hapit.
1: Mag 1 year na. Nya. Yeah. Okay na, ganado na
2: ang iyang pagkaon. Oo, padayon gyapon yang Vitron.
1: Mhm.
2: Wala na mo siya undangi, mga pagana gyud siya taon.
0: Ingon ana ganindot, no, mga pinalanggang tigpaminaw ang atong Vitron Drops. Anang Vitron syrup maayo po na. Para po na sa mga duha ka tuig nga bata ta magdusi anyos. Ang anak pili ang pagkaon, bugo-bugo sa klase. Hindi ka maos klase ba? Sige lang ogwan, sige na lang oga hinukto kay di ka balo mo answer sa mga ansiranan sa klase mo nang mga panahon nga mugamit ka anang atong Vitron syrup. Ay maminaw ko na may testimonya na. Ya may nagamit og Vitron syrup mo ay magmatuod sa ka-epektibo sa Vitron syrup.
1: O sa imong na so ayan Vitron.
3: Hello, hello. Ay akong ato ni Vitron syrup na ko.
1: Vitron syrup. Mhm.
3: Unya. Okay man sila. May sa primero. Duya ka nang magdulan ni, magbinunugay sa kay dugay matulog.
1: Mm-hmm.
3: Palitan ako sila og Vitron syrup.
1: Mm-hmm.
3: Kalo sa kino, maayo naman nila ang tulog. Di na magay ko magdulan. Di na ko magtagig sa ila, makatulog na lang.
1: Sa una di ay?
3: Ay, magbinunalay sa aming kuya ay. Matulog ko ni, hindi man matulog.
1: Di matulog ko niya. Karon, nakagamit og Vitron syrup.
3: Di Vitron syrup na ko sila. Kalo sa kino, ibutan ako sila sa duyan. Ama, sila na lang makatulog na, dili na mahurot akong kanta o kinanta. Mapagaw na lang to sa akong kinanta kay di na di matulog.
1: Uh-huh. Pilay edad sa imong mga apo?
3: Kuan, ang isang mag-lima na karon October.
1: Uh-huh.
3: Ang ikaduha, mag-upat po karon July.
1: Lima ka tuig o upat ka tuig?
3: Oo.
1: Okay, sige. Salamat kayo sa paggamit ng Vitron syrup. Okay, sige itong pangalan?
3: Rosalia Diam sa Sibugay, kuya.
0: Una na kanindot ng ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maayo po. Para po ni sa mga nag-edad ng 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula, si papa, si mama. Ato na ang gamitan ng Vitron tablet kay naanay vitamins na po na iron. Testimonya, paminawan ng testimonya na gamit ng Vitron tablet.
1: Unsay atong experience?
4: Okay man, may man imong kaon, may po imong tulog. Ang di kaginan mo kaon, itong di kaginan mo kaon, karon may na mo kaon.
1: Okay, dugay na ka nagamit, ani, kaning Vitron tablet?
4: Mga, ano siguro, mag-upat na ka bulan.
1: Upat na ka bulan?
4: Oo.
1: Hantod ka ron, nagamit pag-ihapon ka?
4: Oo.
1: Kay makapaganas pagkaon, niya makapagana po sa pagkatulog?
4: Oo. Mga nakingin nga, nindot yun.
1: Nindot yun, gamiton?
4: Oo, Vitron tablet. Mga, kuwala ko din eh, mga

0: kailangan mo. May lang gamit po.
1: Ang Vitron tablet, bud?
0: Oo.
1: Okay. Kinsa gani itong pangalan, sir?
0: Luloy.
1: Luloy?
0: Pason, taga Kabasalan, Sambuanga, Sibugay.
1: Okay, Kabasalan, Sambuanga, Sibugay. Sige, salamat kayo sa paggamit aning Vitron tablet.
2: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya Carl, si Dante ni nga taga-Tagum, pirmigyo ko maminaw si mo kay Lami, kay Kamudag Balak, pag-aray ko sa kong kaugalingon, kuya, salamat. Idri sa Hulsim Lugait, idri sa Delta Earth Moving, kanunay giminaminaw, kuya, samtang katrabaho. Shoutout ko sa Maalam Family, Gisa Daini sa Nazaret, sa shoutout ko Galindo Family. Rit ko diya Santa Filibuna ng Bibi Ilibera, John Dulana, Ondoy Tabasan, Pupong Alisir, gikan ni Tutong Bi. Unsa day nang magbawas ni sagol dugo, kuya? Almoranas daw na, kuya. Unsa herbal product niyo para ana? Basin puno mag almoranas. Pwede ka mag-wonder himuin, no? Rita ko akong uyab diya sa Basilan, si Arlene Malumot, gikan kay Rooney. Salamat, kuya. Shout out ko ni Mama Joy, akong banag, akong papa, o sa akong mga anak. It's me Jinky from Sharmi. Pag-aray mi Esther Pitalino ni Lilyungan Carmen Cotabato. Kuya, si Junix ni sa Magsaysay Davao del Sur, maka-addict man imong programa. Shout out na ko si John France. Kato mga haibla ron, naminaw na to karon. Ay lang mong kahibla na pag-inom lang mong Wonder Cardio Care. Kaya gani Wonder Cardio Care, dako ning tabang para nga malikayan nga kanabitang atakihon ka sa kanang taas nga blood pressure. Kaya kanang taas nga blood pressure, ang in English na high blood, mamana, high blood pressure, taas ka og blood pressure. Mao na hinungdan nga mahiwi imong dagway, maotro imong linakwan. Og di gyud ka swerte on, pa siguro og babalhin imong birthdays November 1 og 2, ana ba? Mao nang bantayana na nimo nang kanang blood pressure, mag-inom kag Wonder Cardio Care. Ayo kag kwan, ayo kag kumpiyansa, no? Oh, dili ka magkumpiyansa kay kanang Wonder Cardio Care, makatabang na nimo. Aron malikayan nga kanang birahan ka strider nga high blood. Unya, katong mga almoranason, di mong dipong ganahan mo istorya siguro naa ka ana, limod mong dipong ka kay uwaw po ng naa kay almoranas, pero pag naa ka ana, sikrito lagpalit og Wonder Himo Aid. Kay kanang Wonder Himo Aid, makatabang na anang imong almoranas. Ha? Oh, pwede na. May problema. Pwede na mong nag-isuat ni mong papel. Unya, itunol ni mo sa muang kanang mga sales representatives diya sa tindahan. Aron nga, di nagay ka mo vulgar ang istorya bang upalit kang himuid. Pwede po may mong kagisugo lang ka, anak. Kay kanang Wonder Himuid, makatabang nasa dunay mga almoranas. Ha? So, pasuway, palit lang. Kanang testing eh, kun. Pwede naman di ka magpalit og dagan o sa kastab lang sa palito ni mo. Napuok man nakabuok. Kanya, purbahan na sa ni mo, kun. Kung panalitan o makita ni mo nga may magigipikto ning Wonder Himo Aid, balik-balikan lang gid po nimo palit. Ana ra may sekreto ana. Kaniya katong ato makaigsuonan nga mahiligon kay kape. O kay murag coffee is life naman gyud sa halos daga mga tao, murag siguro 95% sa mga tao coffee is life, no? Pila ra man kabuk tao di ka kape? Gamay ra man kaina katong kulbaan. O katong magpalpitit, pareha man no, kulbaan ug magpalpitit, no? Pero halos kada tao naagyoy kana bitong desire nga magkape, labi na bugnang panahon, labi na sa bukid nun, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po, ako, kagi magigukuan ng kinabuhi nga sige pangapi, katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee, mamanay, ginagamit ako sa una, kape, abot ang panahon, nagpalpitate ko, ato ko doktor, ipaundang ko kape, nakaundang ko, pero pagbalik, aning Wonder, pagbalik, pagabot, aning Wonder Herbal Coffee, balik po ko kape ay, mauna ang Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na ito mga igsoon, nindot kinakayos siya kaya naman, dili ka magpalpitate, dili po butas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis, unya nakanindot sa Wonder Herbal Coffee, kaya bisag herbal sa dili siya lang to. Mauna advantage niya. No? Dayon, katupong ato ang mga kaigsuunan nga sigilan taog kainitan, kaulanan, kano bang imong trabaho bitaw nga? Kana bitaw naka sa field bitaw? Kung naka sa field, field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, unya, dali kay kasubawan, dali kay kahilantan. Ang imong gamiton, kana nga to ang produkto nga Wonder C Plus. Kompleto ra ba na ron? Okay, na ano may drafts? Naabot naman, so kompleto na. O, kung bata nga bago na tao taman 1 year old, imong paimnon og Wonder C Plus, datay drafts. Pero kadang imong anak nga duha ka tuig ta magdusi anyos, paimno nimo og wondership as natay sirap. Pero kanang ikaw 30 anyos pataas, apil na si nanay, tatay, lolo, lula, pag muna atong gikinahanglan, natay wondership plus nga kapsul. Muna ginainom nako. Ako kainom ko ng wondership plus na kapsul kay say, eh, pumuli kaya ni atong kabisi, o niya, napote na kang ginatrabaho, o say, maulanan po ta, taliksikan po ta, mainitan po ta. O nang kakinahanglan kita ng Wonder C Plus, mga pinalanggang tigpaminal. O na itong ginagamit, ng Wonder C Plus. O na ito ang gamiton. So para sa bata nga, mo'y pagkatao taman 1 year old, natay Wonder C Plus nga drops. Para sa mga bata nga, duha katuig taman og 12 anyos, natay Wonder C Plus nga sirap. Para sa mga 13 anyos pataas, apil si tatay, si nanay, si lulog, si lula, natay Wonder C Plus na kapsul. Kompleto, di ba? Usap may imong problema hon na lang. Kompleto naman na. Wala naman kaya ang problema hon. Taray ko akong habi di ini sa Bizuangan Likod, Sambuanga del Sur. Amat sa pagbasa ako pamilya sa Malanga, Sambuanga, Sibugay sa Abira Family. Kaninsya Family o Bangkeo Family, thank you again sa pagbasa ko yan. Kuya, naminaw ginipirmi ni mo si Disa Daini sa Kaloknayan, Lugait, Misamis Oriental. Karin ako sa ngigagaw si Michael, ang kapagaray si J.R. Audihi from Malu, Siato Negros Oriental. Salamat. Kuya, hasta makapalit og Bitron Drop sa Kuruan, Marvin Biraw Daini, taga Kuruan, Binaloy, Sambuanga City. Karin ko akong silingan si Vilma Rusia. Minaw karon greet ko sa akong mga anak nilang Rosel, Justin ug John from Ames diri sa Grima Village. Karon ako akong mga anak si Anian ug Inday, Saring nga naminaw si Binji Dennis sa Pulomulok. Garay ko sa Kalugmanan, Manolo Fortits, Mayantaw Family, Villara Family. Kumbana nga always naminaw sa imong program, nagpagaray si Juna diri sa Kibuda, Kibangay, Lantapan. Ako sa imong balakan ha. Alang ni kaninyo tanan. Sa linghod kong panghuna-huna, nadungog ko ang mga pagsangpit sama sa huyuhoy sa hangin kanako daw nagadapit. Aron bulawanong tingog sa mga titik nga gitagik, mahimong simbolo sa pagpakat-on ko nga himpit. Pagharong ko kaninyo ni ining halapad nga hawanan, di ko mabuhat kung wala pa'y nakatunan. Sa akong mga magtutudlo sakripisyo nilihitop nga, inayudahan sa giya ni ining tuhan. Lingguwaheng gigamit sinugbuanong Binisaya, din hinanukan ang akong pagkabata. Tunghaan nga maligdo din ako nagtungha, gitaganang kaugmaon para kanamong mga bata. Sakay sa mga pako sa akong imahinasyon, ubanan ko ikaw dito sa laing destinasyon. Ato mga pangandoy di unta pagakawangon, kahitas anagagiya aron kita magmalampos. Musa kabataan kita magmatinud-anan, sa pagtungha kita magmadasigon. Imo kini ang bugtong taming sa maayong kaugmaon, kinabuhi sa umaabot, magmalampuson o magmalipayon. Pangandoy ikaw akong paglaom sa tudling sa mga garay.

0: Igong ma. Kwan ba kanang basig kanang nakay abilidad nga magsuwat og balak ba? Ayun nag tagu-tagui na imong abilidad ya. Sayang ba nay? Nabiya tay balak writing contest. Huli round biya ni. Suwat na kag balak na gud ipadani mo sa kanang programang tudling sa mga garay. Dali ra man po gayud. Pwede ra man gud nimo i-address sa kanang RSV head office ana o Purok Uno Barangay San Jose Malaybalay City. Ana ra man. O naraman midri sa kanang RSB head office, Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Naraman midri. No, pwede rin yun. Kaya i-address niyo rin sa mga. Kaya ito nang hatagan o kuan. Kanini ang pagtagad, ang imong entry, kay mapilian na ito na. Uy ka, kinsa mag-uwi buhatag, pulintahon, imong first prize, 3,000. Naray mo hatag, di mo na 3,000 nun. Second prize, 2,000. O, dapat ay third prize nga o sa 1,000. Basta kay, magpadaam og balak, unang bantayan ninyo, dapat ang inyong balak moabot siya 5 ka-istansa. O, 5 ka-istansa, makasabot mo muna istansa siguro god. 5 ka-istansa. Unya, dapat ang kada istansa niya, minimum 4 ka mga sentences. Mao ginay inyong kan ba? Mao ginay inyong hanga basihan, mga pinalanggang tigpaminaw. Atong gidasig, atong mga kaigsuunan nga, kung yun, kanang paningkamot mo nga, makapadamo. Makapadamo og entry sa balak, din sa balak writing contest. No? Visayas og Mindanao, oy! Visayas og Mindanao, no? Sanay mo? Basta kabalo ka magbinisaya. No? Basta kabalo ka magbinisaya, pwede ka magpadao niya. Pwede po din mong i-messenger sa RSB Broadcasting Network Incorporated. Pwede po ka dito. Ato na ko? Kuya Cardo Villaronte mingon ang Dios atong alagaran, pinagis tinuray nga pagservisyo sa mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: V-Tron. Subok na!
1: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Cruxingo, San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo ng akong bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugay ni mo siya, ati mo nang dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi iyang pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas.
2: Mm-hmm.
1: Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron, sir.
0: V-Tron. Subok na!
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique. Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty ug wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake ug lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste ug uban pa. Ug para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa paing gihuwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Capuyan ug Ma'am Jesusa Capuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron magpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
8: Send panyawan capsule with garlic.
7: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
12: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
13: Monchita Fortis.
12: Usa, Monchita?
13: Hmm, Monching.
12: Oh, Monching, Monching, Monching mo hangga?
13: Ah,
12: Mamansing, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na inakaingon sa muna na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
13: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
12: Kasi una kapuyon dai ka?
13: Oo, kapuyon to.
12: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
13: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
12: Tawhay na rin mong lawas dai, ma'am.
13: Tawhay na.
12: Sige, salamat sa tingnan natin. What's up, ma'am? Ma'am, Monching?
13: Monching.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Seth Living Testimonies.
5: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
6: Ako, Borigma ko, anak. Ang Kaling Panyawad Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong litis.
5: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing. Ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
6: Pag-inom na ko aning Panyawad, okay, pagpabipin ako, oy, 120 Borigma man ako, oy. Ang produce ko sa film, sigurado, sigurado, ginakong tayo. Ati mo bibig, magbaba nila iya. 9 Milano, 64 nga kumidal. Son 12, bago nila ng Elegant City.
5: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng bulaban sa kalawasan.
4: Living Testimonies.

0: kapanyawan. New normal na! Di ining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga doon nagitay insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna niining tulumanon nga maghahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal ug alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang ganiton. Usa ka tulumanong makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon og kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products gamiton. Ug karon ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Mga igala, isun, may adlaw ka rin tanan. Welcome na po rin atong tulumanon karong sa maayong panglawas. Atun, kini ka na to sa naguna o aduna na labing taas nga kasinatian sa pagtabang sa mga katawahan. Mao kini mga kaisunan ang herbal nga produktong dinalit ka na to sa SED Marketing. Mao ka na mga kaisunan ang SED Panyawan Products, ang SED Panyawan Herbal Capsule. Nga aduna ay duha ka variety, ang red o ang green. Ugo sab kining atong SED Panyawan Liniment Oil. Ang milagrosong haplas, mga igala ka panyawan, nga makatangtang sa bisan unsang matang nga pagpanakit sa imong kalawasan susama sa arthritis, rheumatism, gout ug uban pang mga pagpanakit nato sa atoang mga kaunuran o kining atong mga ginatawag nga nutahan. Alang sa katong mga kaisunan natong adunay problema karon sila mga lawas, abilabi na kung panalitan ikaw duna kay hypertension o baka mga igala ka panyawan aduna kay ginatawag nato nga diabetes. Pagtumar mga igala ka panyawan ning atong SED Panyawan Herbal Capsule, gumikan kay angkon o tanga niini mga igala ka panyawan kining ginatawag nato nga panyawan kung makabuhay. Ang makabuhay mga igala ka panyawan kung panyawan sa Cebuano o sa kamatang sa clinging vine nga tanong mga kaisunan nga sagad makita sa atong kabukiran mga kaisunan. O usab napamatud-an kini sa bansang India mga igala kaisun nga aduna kini daghang ikatanyag nga kayuhan sa tong lawas. Ilabi na gayon mga igala ka panyawan ang pagpakusog sa atong immune system nga maoy usa sa mga gikinahanglan nato karon. Ilabi na mga igala ka panyawan nga ang atong panahon ani na kita sa ginatawag na ito nga new normal. Ang atong nasun mga igala kapanyawan na ginapenetrate na sa narabah niining virus, kini ginatawag na itong global pandemic nga coronavirus disease. Mao ka nang nagkinahanglan yun mga igala gisun nga kitang tanan mag-inampingon alang sa kasulbaran o kaluwasan sa atong lawas batok sa bisan unsang matang sa mga balatian. Kung panalita na doon na kay pagpangluya karon, ron, na kay ubos ng immune system, delikado higala gisun nga dali na kakataptan o bisan unsang matang sa mga viruses. O kung pananglitan mga igala ka panyawan, magakumpiyansa ikaw, posible nga mataptan ka sa ginatawag nga COVID. Mao ka nang amo tamong kanunay nga iginapahinumdom o ginahangyo nga kung dili gyud kinahanglan nga mugawas inyong panimalay, ayaw na lang sa paggawas-gawas unless necessary ka ayo nga dunay importante nga tuyo sa paggawas sa inyong panimalay. Gumikan kay kining COVID mga igala ka panyawan, naara ni sa atuag mga kilid-kilid. Kung kita pananglitan mga igala ka panyawan, makaangko niini nga matang sa problemang panglawas, delikado kaayo nga dili na ta makabawi sa ato ang kinabuhi kung pananglitan ubos man gani kining atong ginatawag nga immune system. Mao kay nang pinagi sa mga gahom sa panyawan higala gigsuon ug usab ang mga ginamit nga mga herbal uban sa ato ang SED Panyawan Herbal Capsule. Pagtumar kamo mga kaigsuonan sa atong ginatawag nga SED Panyawan Herbal Capsule 3 times every day aron magpabilin nga himsog ug maayo ug lig-on kining atong immune system nga makigbatok sa unsang matang sa mga problema nato sa panglawas. Wala kami nagaingon mga higala ka panyawan nga kining atong panyawan products mao itubag sa COVID. Gumikan kay ang COVID-19 mga higala ka panyawan, up until karon wala pa man gihapon kini kasulbaran. Apan aduna kita ay pamaagi sa pagpakusog sa atong immune system aron dili kita kataptan sa bisan unsang matang sa mga problema sa panglawas o baka pildihon kining atong lawas. Mao ka na mga higala ka panyawan ang gahom sa panyawan. Ang SED Marketing mga higala ka panyawan ang aduna na itaas nga kasi natian sa pagtabang sa mga katawhan because we have been serving the people for more than 10 years already. And of course, mga igala ka panyawan, sulod ni Ana, napamatud-an niya ang panyawan makatabang. Bakit ang tulumanong lawas palig-unon, said Banyawad products ang gamiton? Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga said marketing products sama sa said Banyawad herbal capsule ug said Banyawad liniment oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlaw sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod kanato sa said marketing. Timan-i, bawal magkasakit. Lawas palig-unon, said Banyawad products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
3: Ako?
2: Oh, ikaw! Giunsa ba ni mo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na akong driver? Sultihan ka daan! Wa ko magkinahanglan og driver na sama ni mo!
3: Oh! Ikaw na akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisa guwa po ko magkasugod og trabaho ubos ni mo.
2: Unsa? Nga nung kisundan ko ni mo dihi?
3: Basin og daot ang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadain ko nga makariskyo ni mo.
2: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
3: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing, nga dili mailog sa uban.
2: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: Gamay ilong dakog ba kusog nga mo kanta. O gak gak gak, o gak gak gak.
1: Talpay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang higayon. Uy, saba niya kasalpahis.
2: Okay rin na, mama. Huwag ka pagito, Sarah. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat na suklik.
1: Nga nang ingon anak matka-unfair ang kinabuhi. Nga nang tili naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: Ikaw na ang unta.
1: Ika'y lamang umimik, nagdadagdaan lang sa
0: pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hinom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan,

0: makalagot nga kulyat og sando. Dili ko na makontak ang ilang mga numero.
1: Ay, lupa, tatingali ka tos gulyat, madam. Kikisigihan mo ito ni Mugtawa ka ganina.
0: Tinud-on ko ang akong gibahad kang kulyat, Aurek. Ipaalarma ko sa kapulisan nga iyang gikarnap ang sakyanan sa akong anak.
1: Unsa? Tinuod ka, madam.
2: Pero sabi ko na kumidya sa akong mga desisyon, Aurek.
1: Hibaw ko nga, seryoso ka. Kung maunay mo, himo og desisyon. Ahay! Mayor ka baya ka ni ato sa itong lungsod? Anak ka gud himo og desisyon, madam.
2: Tan-aon ta. Kung dili ba mo gawa si Sandro sa iyang gitaguan, kung mapriso na si Gulyat tungod niya.
1: Uy, hala, kaluoy ni Gulyat. Kung maunay mahitabo, madam. Huwa magkasilabot ako na hitabo agad. Kay desisyon o plano magkaning dong Sandro. Maangin na itawon siya.
2: Maangin yun. Maangin si Aurig. Og ihanok ko kaniya ang tanan. Kay tuwa siya nakig-abin sa akong anak imbis arin nako nga iyang amo.
1: Hala, kaluoy ni Gulyat anang kalakiha. Ang tago na lang ginog maayo, Gulyat.
2: Unsa, Aurig?
1: Wa, madamoy.
2: Dili ko kinimadawat, Aurig. Gilayasan ko sa akong anak. Gisuklan ako sa akong anak.
1: Gitapil mo magod siya itong babae nga wala siya gusto.
2: Unsa?
1: Hain na ba itong bayan na madam? Ni pauli na?
2: Oh, kay may trabaho pagkat to, si Irish.
1: Ay, nagtrabaho rin itong babayan na madam? Ay, opod ay, pero ay, bataa pa itong babayan na madam? Bata si Kesdong Sandro na itapil-tapili mo o babae madam ay? Kasayo nilang magminyo kung mauhon?
2: Ay, niingon ba na ay kuminyoon ako sila dayon, ha? Aurig?
1: Hala, tuan na. Ayaw lagi na yung kasuko. Kaya kung tasan na sa mga, kalas ka kang tambal ko tasan, madam.
2: Kung tambal. Tambal, Aurig, pagdali.
1: Ayaw, lagi. Hey, tuan na lagi. Patugatugag kasuko. Unya ko tasan, raba. Maangin ko. Paita. Masuguan ko siyang tambal. Unya raba, huwag mahurutang iyang tambal. Ako'y kasabaan. Iyang sala. Masukusuko siya. Unya ko tas-kutas dayon. Kalas nung kagtambal, mahitabo. Huwag ka ba iuroy nis, madam? Tuhi!

0: Ito na di ay puyo si San Roque ang Charmin, sir.
1: Diligid sa bahay ni Charmin. Sa silingan ni Charmin dito. Sa bahay sa iyang suod nga amigo. Kay dili mo sugod si Charmin nga adto mo puyo sa iyang bahay si Sandro.
0: Oy, mora di ay bantay nga wa magpuyo sa bahay nga iyang

0: pantayan. Makasib ba tong imong anak?
1: Dili makalakaw ang akong anak kung wa si Sandro Ermitania. Kaya akong ipahatag ni Charmin kang Sandro ang yawi sa iyang sakinan.
0: Aunsa? Murag, nakasinabot na sa atong plano, sir.
1: May plano ka, Ermitania? Plano ka unsa?
0: Ay, kalimting akong gisulti, Sir Mike. Sabta na lang ko, kay tiguang nabaya ko. O gang tiguang magpataka na nagtabi.
1: Unsa?
0: Pauway na lang, sir. Kay murag nakainom ka. Nangaw kang ilim nung matahubog.
1: Ay, nag-inom kami gamay si Sandro sabay nga gibalhina ni Charmin. Ay, beer good. Gamay ra kay mag-drive pa ba ako? Tuod, naibaw ka ba og asa ang mga butang ni Sandro?
0: Wa man kayo'y butang tong bataa. Kadura mang iyang backpack nga gisudlan pipila niya ksinina.
1: Naibaw ka og asa niya ibutang?
0: Tuwa sa gistahanan mong mga katabang din he.
1: Mayo. Mayo kinahibaw ka. Kaya ako niya kining pangayoon ni mo, Ermitania.
0: Ha? Daginuto ni mo pangayo ang mga gamit ni Sandro?
1: Ako katong dadoon sa sunod kong bisita sa kong anak dito sa iyang bahay.
0: Aw.
1: Sige. Di ako na, Ermitania.
0: Okay, padayon lang. Ay, mugana pagyudeng akong mahika. Doon ay bakke sa may sapa, malipayon siya. Gamay ilong dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak gak gak, o gak gak

0: sa kining lugar, Sandro?
1: Mao kini atong paraiso, Charmin.
0: Paraiso?
1: Oh, ako prinsesa. Og ako ang imong prinsipe. Mahal ko kayo, ikaw akong prinsesa, Charmin.
0: Mahal ko sa kayo, ikaw, Sandro.
1: Charmin.
2: Sandro.
3: Who is making my face?
4: Hello? Day, stop it, Day. Charmin, Day. Stop it. Why unay, Day? Puro sa babae, Day. Day, di ko sigirli. Shh, Day. Wake up, wake up. You're just dreaming. Day!
0: Ay! Yo-yo!
4: Sorry. What happened to you, oy? Natumboy na you. You're kissing me. And you said, Sandra. Ato, arap. Ay, loon akong hagkan, Day.
0: Mas loon si Sandro.
4: Unsa?
5: Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Hap Plus, ang Sed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Kung dili ikaw katulog mga igala ka Panyawan, ania na karon kining tubag ni ana, mao kining atong Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. Kining atong kapsula mga igala ka Panyawan nga ginama sa Sed Marketing, mao kani ang makapamatuod kanimo nga kining atong produktong herbal makatabang gayud sa atoang katawhan. Ilabi na si mga tawo nga dunay problema sa insomnia. Ang insomnia mga igala ka Panyawan, mao kanang dili pagkatulog ini kagabi. Kasagara nini nervous, kasagara nini mga igala ka Panyawan adunay lalom nga mga gipanghuna-huna o bangka mga Panyawan, galatagaw lang kanunay kining atong una-una. Pakalmaho na to kining atong mga nerves cells sa atong lawas mga igala ka Panyawan. Pinaagi sa pagkalma usab sa atong nerve endings. Ang pagtumar sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus makatabang niya na gumikan kay napamatud-an mga igala ka Panyawan nga ang Panyawan nga tanom makatabang sa pag-ease up sa ato ang mga nervous system. Mao ka nang gikinahanglan mga igala ka Panyawan nga kung panalitan ikaw aduna magali kay pagpanglisod sa pagkatulog sa gabi, tumara lang ang Sed Panyawan Herbal Capsule 30 minutes before kang mukaon si mong meal aron makatagamtam kay igala ka Panyawan sa pagkalma sa mong mga nervous system o usab hinayay nga makaangkon ka sa pagkalami sa pagkatulog nga inigmata ni mo murag paminaw ni mo kadyot lang ka nakapiyong pagmata ni mo buntag na daydayon ingon anak kalami ang imong katulog higala ka Panyawan kung ikaw magatumar sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod ka nato sa Sed Marketing, ang tigama sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, ang tigama sa Sed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Agenda? I beg your pardon. Who is Luod?
0: Si Sandro, Yaya.
4: Oh, huwag mong tao na Luod si Sandro.
0: Nagdamko ko niya, Yaya. Ugihagkan ko niya. Ew, kaluod.
4: Ew daw, oh. Unya, Luod. Weh. It's like you don't feel that day. Because it seems you're enjoying the kiss-kissing.
0: What? Unsa, Yaya?
4: You're enjoying the kiss. You said, Sandro. Oh,
0: ew!
4: Sandro.
0: Ew, kaluod, Yaya.
4: Lagi, tuan na po. Load ko no, but you're responding.
0: Gusto na, Yaya.
4: Okay, what happened man, be? In your dreams, be? With Sandro? Be, what happened?
0: Na ako numin sa usa ka lugar nga nindot kaayo, Yaya Sally.
4: Wow.
0: Murag paraiso.
4: Oh.
0: Ang ingon ni Sandro nga amo kuno katong paraiso.
4: Oh.
0: Siyang akong prinsipe o akong iyang prinsesa.
4: Wow. What a romantic scene. It's like a whole new world. I die. A whole new world. A dazzling place I never knew. But when I'm whip up, it's crystal clear. That now I'm in a whole new world.
0: Dayon, Yaya. Gihaggan kong Sandro, Yaya Sally, o gipausad ko.
4: O gilamian ka.
0: Yaya? Unsaya? Ya, di ba nagsuka, kuya? Sa atong pagiluod ko sa maong hawak, yaya.
4: You can fool me, darling Charmin. I know when you are in love.
0: Unsaya, ya? Unsaya in love? Ako in love? Yuck! Katukog palik yun. Yuck! Nagdamgo ka lang, ya?
4: Oh, look who's talking. I mean, look who's dreaming. It's not me, Dai. It's you, dreaming of Sandro in a fantasy land, in a whole new world. I'll get some water for you, oy. Wait a minute. I will turn on the light, Dai Hakay. I may stumble niya on the floor. Oops. Okay. And the on is light. Diyasa ka.
0: Uy, sa tumadam ko. Kanindot sa lugar nga among naapta ni Sandro. Muna tuod og fantasy land. Sukat. Sukat ka to pa ko makakita og sama at tunga lugar. Wakto na ko nakita din sa kalibutan. Murag sa laing yung kalibutan. Apan nga nung... Anong si Sandro man akong gikauban sa kundam ko?
1: Mahal ko ikaw akong prinsesang Charmin.
0: Mga binuang, binuang, binuang. Anong ingunog sa gigilig ko sa maong kiss? Madam ko naman to. Ah, shit. Shit. Shit ka, Sandro. Shit ka! Thank you.

0: useless, Charmin. Paong ka na suga kanina. Nagtuog ko ng tuog na sila. O karon, di siga magbalik. Matatayalo silang balik. Nag-usam ka din na sila diha. Nilas akong balik ko katuog. Bantayan ko sila. Basi nun niya o unsa na sinaw na unaanay ng babihana. Basin magkunho na nagsibat ng kadlahon para ba? Oh. Lo. Abli mong pultahan pa doon silang Teres. Magawa siya. Oh. Kau ba niya siya sila? Mupo ko. Basi makita ko nila. Oh. Nakita ka ko nila.
1: Ano kaya ya? Nitaas mo ng liog mo.
2: Do you see what I see?
1: Ngon sa pa. Anong to ako man magtanaw sa Picas Bay?
2: Nothing. It is just a shadow.
1: Shadow?
2: Yeah.
1: Yeah, I can't go kadu kaya ya na.
2: But why we're going out, Manday? Oh, I'm scared. We're just new here in the subdivision and it's not safe. Let's not go out in this time like this. I think it's 2 a.m. pa.
1: Maghuot akong... Di ko, ya. Kaya naghuot akong dugan sa kundam ko. Gusto kong muhanggap o presko ang hangin din sa gawas.
2: I know. You're bothered with your dream, ay.
1: Yeah, daun sa kaya?
2: I'll ask you back. What happened to you, day? Why are you bothered with your dream with Sandro? How was the kiss, huh? Was it passionate?
1: Sapa, kada iya-iya, uy. Ay, kung patakag tabi, ya.
2: Oh. Tanay, let's get inside, eh. It's cold here. You don't want baya nga mga haplas ko ginimint because of panuhot, ha? You don't like the baho, then you want me to sleep with you.
1: Karon lang ko pa dog, di mo yaya, kaya nabaghuan pa ko sa maong lugar. Maanod ako sa kadugayan din, eh. Ako gusto ka, suod na lang sabay. Pasag din lang ko tinis sa Therese.
2: Sure? You will not go out? Your father will get angry with me, day, if you will be lost.
1: Kung saan mo na ko paglakaw aning kahimtanga ron, yaya, muagi aning Therese, muamba ko, ha?
2: Okay. You take care here.
1: Okay, ya.
3: Ano ko kung magkabatog?
4: Ang garlic kun ahos na pamatud-an nga maayong makatabang pag-prevent sa high blood o high cholesterol. Usa kini sa mga nag-unang herbal nga makaayo sa tanang matang sa mga sakit. Ug salamat kay ang SED Marketing. Aduna nay bagong kapsula. Gipaila-ila.
5: SED Panyawan with garlic.
4: SED Panyawan garlic para sa mga tawo nag-anto sa high blood o high cholesterol. Inom lang sa SED Panyawan with garlic 3 times a day. 30 minutes sa dili pa kamukaon. Palita lang ang may tatak SED Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Panyawan herbal products. Pagbantay sa mga piki nga mga panyawan, hinumdumi sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: pangutana kabahin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan o aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products. Tawag o text na.
1: Tawag o text na
0: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ako si Alex, may kayuti ay judso. Sakit ipangihi o ako po diopos un sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: TTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Mayong adlaw ka DTX. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kuno sab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty si ang alkaline nga vitamin C.
7: Mm-hmm.
8: Abi nimo Sir JP, kung mapalit ra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra magagkwarta, palit na lang kay
7: sus kog na ara.
8: No? How I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
7: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
8: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pangutan na, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
7: Para masayon, inom na lang og DTX 500
8: yes.
7: og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyag plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
4: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Kadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
11: 2 weeks pa lang
10: may alivyo na.
11: Pag 1 month ka pa
10: naayo na ako.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
7: Correct.
8: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
7: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
8: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom Mighty C. Kay mismo ang imo nga cellular og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og Mighty C sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga cellular tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellular. Kini mo padayon sa pagdivide ug magproduce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
7: Munay kuyaw.
8: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka moinom og DTX 500 ug Mighty C, ang may tabuana mo na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa cancer ug daghang pang masakit.
7: Chakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
8: Tagana.
7: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
8: Mo na sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
7: Wow!
8: Nga naman.
7: Nga naman.
8: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og Mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula, apil na diha ang imong telomeres.
7: Kalami.
8: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, siyempre, importante yun, adlaw-adlaw, inom og DTX 500 og Mighty C.
7: Mm-hmm. ako ano tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
8: Ako nasab si Dr. Miloy sing mayong panglawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
6: Ako si Albert na tagadumagin. Ako ang akong mga tiil o mga panakit. Ili na pagadumag na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala ba'y gulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga panakit. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: 90s, 80s, and now
13: the home of real music.
12: 98.1
14: DT Radio.

0: Testimonies.
1: Ang pangagod kon athlete's foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
2: Tinood yun ang said liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya, said liniment, yuga. Tapos pag ugahan, tigkaroon, wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
2: Mamon, sige-sige lang, kahaplas, hantod na ugahan na lang dyan siya, sir.
3: Eriko, kamasa ng gani, poblasyon, 43.
1: Said liniment oil, napamatudan.
0: Living testimonies.
4: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod, motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, mabahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650 o gaalang usab sa naggita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Daalag ni diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: No one ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Adunay powerful extract
6: nga phytochemicals
7: og antioxidant
6: nga gigan sa palaya.
7: Og desugared sugar cane.
6: Mga organic compound
7: nga effective.
6: Matok sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500 sa mga
8: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o maminsahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
9: Kuya, kininom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
10: Sa una to Inday. Lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
9: Ha? Unsa din imong gigamit kuya?
10: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
9: Ha? Unsa din anak kuya?
10: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
9: Hala, ganitot ka na ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
10: Pwede kayo Inday kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
9: Ha? Hala, ganito't gana na gamiton kuya tagay ko be.
10: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
9: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
10: Ha? Asa naman ka?
9: Yes, pangupalit ako ng Lolo Masyang Coffee.
11: Ang Lolo Masyang Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
12: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
12: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
15: your home. Marami na ang believe sa lactopuffing.
16: Sa lactopuffing.
15: Lactopuffing is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of lactopuffing is bringing good health into

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo. Niya, siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yang koto-koto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir lah. Mino ka kung kwan niya plaso, salamat yung kong dako, kaning herbal oil, tay, mamatay, titibo mo yun.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: When you visit Tuburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-768214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
5: Paminanta ang testimonya sa Nature's Gift Purple Corn Coffee.
6: Kami si Cirilla, kami nga dito na po sa Provincia, Poblacion, Bunturan. Ako masulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Maayos lang akong pagbawas. Bukad na nagigamit ko, bawas ko every morning sa mga kaisulan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo o Nature's Gift Purple Corn Coffee,
5: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Tatay Loy sa Litson Manok, Litson Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo, og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, nalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manog, Lichon Belly og Giyempo. Tatailo isa Lichon Manog, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
8: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
9: Seth Living Testimonies.
10: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
11: Taas ang sugar o ganang ako'y bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit yung kilid.
10: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
11: Una pa niyo pag-inom mga isa pa kapad na hurot na Sed Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Tanong mga usa ka buwan to, nagawas lagi itong bakto.
10: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin, usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
9: Living Testimonies.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
16: Namiaoy.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: BT Radio.

0: Vitron. Subok na!
1: Jose, Marcy, Willard, Tagay, Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainam na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainam siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguni siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Vitron syrup. Dayon, karun yan. Uyon naman kay, maayin naman sila mga tulog, maayin na sad mukaon.
0: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gusto mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pon o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Gusto ka ba o glitzon manok o gliampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Pirmi ka pangihi,
10: hanap ka paranaw,
9: ug pagpamhilod sa mga tiil.
10: Basin aduna ka.

0: 500. Epektibo sa pagmumuho sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag-DGX 500. Karoon na yun.
1: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
0: DGX 500.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
3: Basin bayad mabatal noong kubalik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
4: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 98.1 BT Radio.
1: Mayong adlaw na sa pangalangga, welcome na sa itong programang Health is Wealth. Makaubon niyo karon si Mama Resti sulod sa pipila ka gutlo. Kung diin pagaisgutan na to karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule mga langga? Excited nang uban. Ngano man dugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule o sa kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients sa pinakabaskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa itong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay mga langga. Basta magsige gani kag utan, si kagkaw kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Mora gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Mora tagas kay kinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naa kay arthritis, kung naa kay asthma, makatabang po ni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak. Tungod kay ma-boost ang inyohang fertility kun kanunay mong mag-inom og original Hagunoy capsule tungod kay naa diha ang kamunggay. Okay. Ang sunod nga ingredients, tubo. Okay, wala nag-ilaing mulalis ani kay kining tubo, gina-exim, daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule, kaya nga naman, i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals nga gipang intik na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinama na sa mga pagkaon. Hugaw na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney. Pinaagi sa pag-inom og original Hagunoy capsule, kaya naan siya itubo nga makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom nga na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano rin diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Hagunoy capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante ba yung atay? Kaya mao ba ni salaan sa ato ang lawas? Importante kayo ni, mao ni nga dapat ampingan, inom kita og original Hagunoy capsule kung anak kay gibatsyag dihan, anak kay sakit sa atay. And then, ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni sila marbilos or maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa ibig-sibihin sa una, Salamat Dok! Doktor yun ang ga-explain. Tanawin nyo diyan sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor yun na ha? Tanawin nyo diha. Na diha, ga-explain diya sa YouTube. Salamat Dok! Na diha. And then, ang nakanindot na po ni siya ay ginger or kiniang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Mauna kung high blood ka, mainom gani ka original Hagunoy capsule, mawala ginaimong high blood. Kaya kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pangpakalma ragyod na siya. Di na siya makawa sa inyong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kaya nga naman, naihinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mainom ka original Hagunoy capsule mga langga, makatabang yun nga mawala ang imuang high blood. Ang nakanindot pa yun kay maka-improve ni siya nga mapadali. Kung kanunay kang gakaon o mga masustansya nga pagkaon, papaspason pa yun ang pag-absorb sa imong lawas o mga vitamins, mga nutrients tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea kanan sa mga babae bitaw nga na maabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule tungod kay naa ni siya'y luya. And then napo ni siya'y ampalaya leaves or dahon sa paliya. Kung nanglarag na ang inyohang buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy o balik ang inyong buhok. Kaya mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mo ka-stress, sige mo pulaw. Ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang.

0: meltdowns ang palaya. Makatabang pud sa mga diarrhea. So ang original Hagunoy capsule di ay kung magkalibanga kaduna kay LBM, makatabang gyud ang original Hagunoy capsule. Ang pinaka last nga ingredients guys, syempre nangunguna gyud. Pinaka epektibo ang kining Hagunoy. Grabe no. Ang uban magkatawa, unsa man ang Hagunoy man ay ngadto mi sa merkado, ngadto mi sa kanang mga butika, katawa sila sa Hagunoy. Pero kabalo ba mo nga ang Hagunoy dai makatabang siya kuna kay mga bukol-bukol. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang po ni siya nga mapahealthy ang sablabi na sa mga babae, ang organ sa mga babae. Kaya nga naman, delikado ba ng babae nga magkausay-sakita na makamayuma, magka-cancer sa matris. Makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagunoy. Dayon makaprevent po ni siya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kain ni siya. And then, kining vertigo, kung naminaw karong nga doon ay vertigo, magsige na sila balik-balik pakonsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mga yapon, wala niya kong vertigo. Ay, naku, original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang Hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe, gyud kaayo. Ha? Maka-lower po sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kay mga samad-samad, dali maayo kung gainom ka original Hagunoy capsule. Kung aduna kay tumor, makatabang. Aduna kay anemia, makatabang. Grabe. Unsaon man pag inom ang original Hagunoy capsule, kung naakay gibatsyag diha, limpyuhan jug ka, mabalik jug ka sa pagka-healthy kung mag-inom ka original Hagunoy capsule. Unsaon man siya pag inom, duha ka kapsula. Kung aduna kay gibatsyag, matod pa sa doktor na mo ha. Kung naakay gibatsyag, duha ka kapsula, 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So usa kamukaon, mo inom ka og duha ka kapsula kung naakay gibatyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana dayon pa check up ka sa imong doktor. Di ba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original Hagunoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na po sa Toledo City. Ang ato ang original Hagunoy capsule available po diya sa May Valle Hermoso mga langga. Unsa pa inyong ipaabot? Palit na sa original Hagunoy capsule. Bye bye na guys. Once again kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Right, hello mga kabiti. Welcome back sa atong Top 20 Countdown. Kinsay misaka o kinsay ni baba, kinsay bag-ong nga ni sulod. O pinaka-importante, kinsa ang maghari sa number 1 spot karong si Manaha. From number 20 all the way to number 1, ato na i-countdown ang 20 songs na nagpabilin sa atong playlist o sa atong mga kasing-kasing. So volume up, relax and enjoy the music. Let the countdown begin.
5: Number 20.
4: Song number 20, Lifetime by Ben and Ben.

0: was song number 18, Mahal Magmahal by Esrem Borac.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Ay, nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
3: Uy, ipahulay lang sa landong hoy, kaya ko lang sa'yo maghita og pamaagi. Ina lang sa niyo, basig makatabang ni Nimo.
2: Unsa man iday?
3: Nerveflex capsule. Nadungog ko maguni sa radyo doon. Uy, sa'yo pa bang kaayo? Nagpuka na malagi kagahoy.
2: Maglungago kay mo trabaho ka ko. Nindutagod atong imong ipainom na ako gabi, iday. Unsa to, day? Nerveflex capsule.
3: Aniya na, ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligon o pagpahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
4: Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyana. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kingsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyana, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo. Needing mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Ugang Atan Insurance Services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibog magkuntag. Pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. Ugang Atan usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
7: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
8: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
0: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brands sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495.
9: Marja Auto Parts Trading.
0: Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
9: Marja Auto Parts Trading.
10: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
11: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
10: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
11: serpentina tabang para sa high blood pressure,
10: malunggay paligon sa imong immune system,
11: tubo natural energy booster,
10: ginger panguntra sa inflammation,
11: and of course, hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries, purely herbal, purely healthy.
10: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
11: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
10: Lives for life.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Patron, subok na.
12: Si Stable Aslag, taga Tumpagon, video. Maayo ka ay sa tanang tambal. Kay sa una man ko makatulog og makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik og tulog. Pero pag inom na ako sa Bitron,
13: okay.
12: Alas 7 na ko sa buntag makamata oy. O makatulog na kog tarong. Maayo gid ang Bitron. Basta naghangyo ko sa tanan nga mopalit gid sa Bitron tablet.
1: Bitron, subok na. Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Bring health into your home.
17: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
18: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
19: Lactopuffy. Sa
17: Lactopuffy. Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
16: Bring health into your home.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
20: Set Living Testimonies.
21: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
22: Na landing ko sa ospital ida at lugos ko ginhawa. May pasagoktor, mulala ako ang acute gastritis.
21: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
22: Ang akong pangita na sa dagat yung kanon ay mutong magnatulugan ko na bigkil. Na mutong nga, ibabaw may akong immune system at lugos ko ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Gamit itong instrumentos ginoong kung nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotungaw.
21: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule.
1: Living Testimonies. Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
23: Number 17.
24: Song number 17. Halik Sobrang Diin Part 2 by Gut Patch, Louis Grams, and Michael.

0: that was song number 16, Risk It All by Bruno Mars.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
4: Taday loy sa lechon manok lechon bali og liyampo. Lagi na may butang sa Emendo sa street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Mga ginikanan, kung inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
8: Richard Moreta, sir.
9: Address.
8: Ipil, sa mga sibugay, sir. Salay akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagumal akong panghapla, sir. Kutin haya-haya, please ko kayong pamilya sa kulawas.
7: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: PTX 500.
12: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gyud siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
11: PTX 500.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
14: Ang kasing ala na to, ma'am?
15: Monchita Fortis.
14: Usa, Monchita?
15: Monching.
14: Oh, mamunching, munching yung mangga? Mamunching, ni tangas gimid diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
15: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang nang-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
14: Kasi una kapuyon dai ka?
15: Oo, oh, kapuyon ko.
14: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
15: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
14: Tawhay na rin mong lawas dahi, ma'am.
15: Tawhay na.
14: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Monching?
15: Monching.
1: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
11: Number 15.
0: Song number 15, Shallux by Rap Project 6.

0: That was song number 14, The One That Got Away by Katy Perry.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Gusto ka ba og lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Original Hagkuroy Capsule.
6: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
5: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
7: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikang sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
9: Ang madami sa Vitron ko yung aking gagaw si Juno tungkol sa iyang anak na may kansiro sa bitaw sa subo. And may tayo palitan namin yung Vitron no kay dako kuno kaya nagkatabang sa bata ng tulog. Vitamin pag sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos gamangit tayo ng sa vitamin. 1 week lang po yan. Nakatarong

0: kay kasiyang-kiyang mangutiato. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya yung tulog. Di na siya magmasa-masa.
1: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase. Dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar. Ang Memo Smart Syrup mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
5: Number 13.
6: Song number 13, Domenga by Nate and LaMave.

0: it was song number 13, Domenga by Nateman and Lemave.
1: The Philippines Top 20 Countdown will be right back after these messages.
2: Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man yung pinaka-importante? Ato pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na to doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay. Ang atong immune system, guys, mao'y pinaka-importante sa ato ang lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung walay gwardya, so kung naay mga manulod nga mga kawatan, like for example, imong balay, walay gwardya, kung naay masulod nga mga kawatan, makawatan gyud ka. Kaya wala man kay gwardya. Same pod sa atong lawas. Kung walay gwardya, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit po ta. Okay, atong isgutan karon ang atuang immune system, kung unsa siya kaimportante. But sa dili pa, atong isgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mo ang immune system. So, unsa'y makapabagsak? Okay. Ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo sikag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kana magsigkaon o mga prito o mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigigkaon o tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis o maayo, magsugar o maayo, mo na yung makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon o karne. Kanang kanunay mag-inom o mga soft drinks. Kanang kanunay magkaon o mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag na tug parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamuta na to nga dili ta magmasakit. Paningkamuta na to nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit magmasakit gyud ta. Nga naman, once mubagsak ni sila ang atong immune system, once mubagsak ni siya, ang matabuan ni muatake dayon ang mga kagaw, muatake ang mga piste sa atong lawas. Okay? And then, pag muatake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra sa hinungdan, ana. Okay? Motong katong akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system mga langga is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naaman gina, kung gusto kag natural naaman, mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika. Ang kana akong ipahinganlan but dili siya organic. Dili siya herbal. So arita sa organic. Arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas. Mo nang dili ta maglisod-lisod. Ang pangutana, wala naman ta gakaon kayo ning prutas, wala naman ta gakaon kayo ning utanon. So dili basko natong immune system, dili ta makapasulod og mga vitamins sa tong lawas. Pero good news mga langga. Ang original Hagonoy capsule A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z. Kompleto na siya mga langga. So, bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon. Kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule, ang nakanindot mga langga kay organic siya. dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins nga mapalit sa kining usay tawo ato sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system everyday, dapat mag-inom ka og original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagunoy capsule, pampabaskog sa atong immune system, sama sa utanon o prutas, nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna, kung naakay sakit, inom jud ka og original Hagunoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang jud kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyohang lawas. Kung gaantos mo, dugay na mong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag. Sulayi ang original Hagunoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundi dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagunoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hagunoy capsule natabangan ka. Okay? Unya, sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namo yung mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-60-70-750. Again, 0906-60-70-750. Okay? Okay, once again mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
0: Now back to the Philippines Top 20 Countdown.
3: Number 9.
4: Song number 9, Pahintulot, Bashar Bond.

Boss Eduardo Sanipa di sebuah barangkay Makupa. May gabiin mo na idol ha. Boss Eduardo Sanipa, ang pinagkagwapo di sebuah barangkay Makupa. Mayong gabiin mo niya ugi Boss Rene. Boss Rene ha. And also hi to Rosana Pablo, may gabiin ni Jay. And hi sa tanang ilang pinagyan sa mga taga-barangkay Bungon. May gabiin niyo niya. Oy, akong idol si Madam Ethel Pahaganas Baklay High Medias, may barangay Apalan, mayong gabi ini mo diha. Kumusta na si Madam Taugi? Madam Taugi, panahon pa man ito ni Kuan at yung Oy, Chirel Makang! Kumusta ba ito munggos diha? Boss Eljon Hontilia, diha sa may 360. Kumusta na ito mga Kuan Boss, ito mga customers na karon. Ma'am Lia, hooray to Marcy, may gabi DJ. Shout out sa lahat ng nakikinig sa programa nyo. Lalo na sa mama at papa ko sina Lina Andincio Tomarci at kay Arlinda Tomarci Loregas. Magandang gabi po dyan sa inyo madam. 6:30 na sa 29.5 Relimbaga, all here 98.1 BT Radio.

0: Tiny Boss, Jojo Big, FM Ranjo, and Neil Yagodia. Dan selamat pagi apa bila orangnya dah tanda. Dia semai boleh ikut tak mau. Dia pun dia semai city wali gue beragai sandayong. Ayo pagpaminaw ni Boss Tio Guapo dia. Boss Tio Guapo dun yes. Bersamaan Boss Tio. And dia semai beragai itu mil satu mga kesiliganan dia. Mayong gabi lebih dan semai. Dia semai danawan. Hai dia ini ting real aliego. Ay ay mo kalimut ha karong September 14. Kita kista dia semai sandayong tuburan. Ay dakun disco yung mahitabo dia. Powered by KRM Pro Audio of Boss Richard Zamora. Dan salamat guys pag-imitar sa talang barangay officials. Punya murag mo ator mas digibadi. Murag. Lago rin ni Kuanay. Dako na kong tingin. Advance happy birthday po guys sa Kuan. Ugangan. Ugangan mo ba dito? Kasi pangalan niya gani?
1: Ilina.
0: Ilina?
1: Rihina.
0: Rihina? Ate Rihina, ang akong showcase sa Tibok. Kuan, Manok Bisaya, Dias May... Adias may saksak sandayong mayong gabi. Ay sa magkalimot karong September 19 Dias may barangay Kalangahan. Powered by KRM. Nagsalamat ay ni Dong Chan Aliegos pag-imbitar ha. Nas DJ Glenn Libaga diha. And KRM Pro Audio gihapon. Nagsalamat Dong Chan Aliego. And sa talang Fiesta Exicom. May gabi from Iloilo. Hibawan Hibawan Babia. Nagsalamat pa ka paminaw niyo diha. And so hi to Ernie Cudilia Kamaong. May gabi, shout out dari my housing Antipolo Tuburan. Sa mga nagpaminaw dias may barangay Antipolo. Salamat sa pag paminaw ninyo diha. Sa iya ko ng mga kasilinganan gikan

0: Diaz by Boy Douglas Jim. Asa ito mga kwan niya sa mga nagpadako. Labi na ni Sir Junrel Bragat Butaslak. May gabi inyo diha o bayong pag-alsa-alsa. Murag magdako na kay kagbraso, Sir. Salamat sir sa pag-paminaw ninyo diha sa may Boy Douglas Jim. Murag na plano na paming body. Digi body nga mga gym na pod. Pero mas maayo tong kutsara o kwan. Tinidor mo yung sahon. Salamat din mo dyan sir, Sir Junrel Baragat Butaslak. Amo ni siyempre. Digi po ni siya sa una. Oo, niya maestro ni siya sa kwan. Diyas may Monte Alegre. Mayo gabi dahil sa mga taga Monte Alegre. Labi na sa mga Nunez family diha. Ni Nanay Boy. O ni Nanay Boy na ba? Ni Tatay Boy. O ni Nanay Ida. Nanay na manunis boy. Basta boy, lucky gina, di ba? Oy, ato mga tricycle driver karon nga nag-relax-relax na. Ato mga tatay, nga gigkan sa trabaho. Labi na sa mga ato mga construction workers niya. Ala sa ginay, timplahe o pinakainit. Pinakainit nga sipa na eh. Nga hukaris, tatay, hukari. Nga, ekwan, andami o sabon. Sabon nga panglaba. Kay palabag sugod din. Diyas may kuana, diyas may San Carlos sa City. Diyas may barangay Bagunbon. Nagasalamat ni Rowena Gallardo de la Torre. And also hi to Zach Ramos. Diyas may Hibawaan, Babia, Iloilo. Nasa labas pag paminaw ninyo diha. At umalas, on top, alas 7 na.
1: 98.1 BT Radio. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
4: Just Saturday, Night Vibes.

0: BZ Radio.
1: Kuya, kliinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana, kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako og Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
7: Saturday, Night 5.

0: 98.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namiaoy.

0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
2: Just Saturday, Saturday Night Vibes.

0: BYP sa 8.1 BT Radio 2 minutes before 8 o'clock. Kumusta po na diyan? Nakapanihapon na ba? Bosak Ramos of CE Game Farm. Daga salamat pag paminaw ninyo diha. And diha po sa may Don Salvador Benedicto Negros Occidental o sa taga, mga taga Barangay Bagunbon, San Carlos City. Yes, may nangka, Barangay Bagunbon. Sabi na ni Rowena Gallardo de la Torre, mayong gabi ininyo diha. And yes, may Hibawan, Vavia, Iloilo City. Salamat sa itong mga tipaminawan diha na pita. Sa mga nagtanong sa itong Facebook Live. Mayong gabi. Diha po sa may Barangay Apalan, Barangay Bagasawi. Lahos na diha sa may Barangay Kugon. Asan niya, John Meron Pre? Barang... Wala no? Wala sila ron? Mupost pa na si Kwan. Si DJ Ivan Inoy. Last DJ Ivan Inoy ron diya sa may GBY. Si DJ Elian ka, asa ka ron? Roll call na sa mga DJ be. Asang pamugas mga DJ ron? DJ Proctoy. Ay mo kalimot ha, karong September 14 diya sa may Barangay Sandayong, Tuburan. With DJ Proctoy. And of course, DJ Glenn Limbaga ba, powered by KRM Pro Audio. And yeah, diyas may Barangay Kalangahan karong September 40 of 19. Powered by KRM Pro Audio. Dagang isalamat sa tanang Fiesta Exicom. Labi na di Dog Chan Aliego. Mayong gabi ino mo diya, Dog. Kumusta ang damang imong kwan niya? Ang damang imong pinakapaksit nga panel sa lechon. It is now exactly 8 o'clock na Saturday Night Vibes. Well, return after this break. So stay where you are.
1: 98.1 BT Radio. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.

0: Das Ruby 45 na. Padayon sa pagpamino sa DYPSBT Radio 98.1 FM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Hmm, Monching.
2: Oh, Monching yung mga hangga?
3: Ah.
2: Yung Monching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Ang sana siya katinood?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Hmm. Nga dili na, nga, naayo na sa ang ako ang na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon, day ka?
3: Oo, oh, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mo lawas, day, ma'am.
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Would you visit Tuburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel? You'll have to discover

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.

0: 我在蒙金。
1: 嗯，蒙金。
0: 哦，蒙金也蒙金。
1: 啊。
0: Mamansing, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na inakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa atuang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
1: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
0: Kasi una kapuyon, day ka?
1: Oo, kapuyon ko.
0: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
1: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
0: Okay na ron mo lawas day, ma'am.
1: Okay na.
0: Sige, salamat sa tingnan nimo sa ma'am. Ma'am, Monching?
1: Monching.

Thanks, Jeff. Well, thanks again, you guys. That's it for us.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 93.1 BT Radio
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulag? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
4: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
8: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
9: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Musa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Tasana usab ang pag-ihersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
4: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay maggamit nga panalipod sa pagmagdos sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanus-a mo magmagdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
9: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
4: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon og family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
10: Start your day on a fantastic note.

0: Zeto Borani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with the four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with the four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Kugihan ba?
2: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
3: Kargado!
2: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
4: Kargado!
2: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
3: Kargado!
2: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mayong adlaw mga higala. Ani na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugan o ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit, ato na kining i-dispose. Kay kini sila makadugang lang o sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mugamit o kandila, dili nato ipatong sa panapton o ipalayo sa kortina o sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit o mga butane gas o sa mga nagamit o kahoy, siguraduha nga napahong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyud leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa membro sa imong pamilya, labi na sa mga bata, ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. O sa atong hotline number 0961-577-777. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. O sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. O pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: 89.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na
1: sa original Hagunoy Capsule. List for life.
3: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imong cravings? I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
4: Dog Dreads Vinegar.
3: Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og ekstra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Doctor's Vinegar, siguradong solve na ang imuhang cravings. So good guy, deserving ka sa the best. Ang Doctor's Vinegar, haom para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Camp. Nga naa mahimutan sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede rasag sa 0961-6322-520. Bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutan sa Barangay 8, Tuburan, Cebu.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
8: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
9: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanganga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyuha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
0: Start your day on a fantastic note.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 98.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
3: Ako nga tawag na goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Try na ko. Unya kay tinuol magid siya di ay.
2: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
3: Paghikap niya sa tulon, wala naman. Kundi niya ang pagtulon ni mo, hindi ka sakit, hindi ka dulon. Sa hindi ka man.
2: Said Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa maayong kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo, nagkinibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ang pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Ikaw ba'y hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba'y late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y palaging matamlay? Anak mo ba'y madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo'y maging alerto, vivo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
7: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Charmante.
1: PTX 500!
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super good siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
1: PTX 500.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa panahon karon, naanda na. Pero may gitagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
8: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
10: Ah, kasi nga lang na to, ma'am?
11: Monchita Fortis.
10: Usa Monchita?
11: Monching.
10: Monching yung mga hangga? Mamansin, itangas kami dire sa inyong lugar dire sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
11: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
10: Kasi una kapuyon na ika?
11: Oo, kapuyon ko.
10: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule.
11: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
10: Okay na rin mong lawas na, ma'am.
11: Okay na.
10: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
11: Monching.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Dinson Tigon, taga Ipel. Akong asawa, panahoton kayo niya. Diyan siya reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kutu-kutu, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ko, kuha niya plas o salamat niyo kung dako. Kaling herbal oil, ay, mamatay, positibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
5: Ang paso kon burns makahatag usab labyang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
6: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment, no? Wala gyud siya ka gulgol kasagaran mapaso ka mungulgol gyud siya muburot. Kubag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Boulevard, Davao City.
5: Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Marketing.
4: Living Testimonies.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyan nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
4: Marja Auto Parts Trading.
3: Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
7: Papaminog sa kamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin D complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok og sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng og royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bistak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
11: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Masi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio.
1: Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nga kapo mo po sa Goku. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
2: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services mabahibog magkontak pinaag din sa cellphone number 0908 1452650 o alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og ingusab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya og ginawa ni Kun Sial Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sad kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
5: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
6: Papaminog sa kamot ni ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Perme luya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
7: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan sa Rangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
0: Vitron. Subok na.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kugihan ba? Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
11: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
12: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
14: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
13: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
14: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15 in 1.
13: Ha? Unsa di na anak, kuya?
14: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
13: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko ana?
14: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
13: Hala, kanindot ganda na gamiton kuya, tagay ko be.
14: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
13: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
14: Ha? Asa naman ka?
13: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
15: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kuta.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayang adlaw kaninyong tanan. Welcome sa atong pagpanag-uban na nanapod kining ato nga tulumanon. Kumagata og dugang impormasyon, kaalam mo kay malugar rin mo aron garing mong lawas atong malikay sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing nga 100% nga tinuod gayud nga makatabang sa atong mga kalawasan. Ang atuag mga produkto igsuon aduna gyud mga pagtabang sa atuang mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan mo nang ko ikaw igsuon aduna man galigay mga ginapanghambin pareha ka mga problema. Tibad ika nunay nga ang atong mga produkto sa SED Marketing na napamatud-an gyud kini siya nga naagi maayo nga ikatanyag nga resulta. Gumikan kay kini siya napamatud-an na pinagi of course sa mga pagtulunan and of course clinically proven nga maayo kaayo ang atuang mga produkto and of course napamatud-an pud nga ang panyawan nga tanom no usa ka klase nga tinuod gayud nga klase nga herbal nga ang kapait nini mo'y nindot kaayo nga mutabang alang sa pagpahimsog nato sa atuang kalawasan mo nang ko ikaw isuon aduna pa kay mga problema diha sa lawas no napa kay mga ginapanghambin nga mga problema basin ikaw aduna pa kay mga ginaw ginapambati diha no sanding na karon sa produktong tinuod gayon nga dunay mga pagtabang ang produktong herbal nga ginama sa SED Marketing ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule ug usab nga tuang SED liniment oil ug SED Panyawan Coffee Mix. Di po kalimtan ang atong sabon, SED Celebrity Beauty Soap o SED Celebrity Kajik Soap. Ngayon na korong atlawang mga igalay isuon, atong isigutan kining atong SED Kogon Herbal Capsule. Kapalo ba kang kining atong SED Kogon? Busa ka ni ka ginatawag na itong diuretic. Ang atong SED Kogon, pinagi sa gahom sa Kogon Plant, no? Buot pasabot nining diuretic mga higalay isuon, usa ka ni kamatang sa makatabang sa atong kalawasan, nga maka-increase o urine production.

which means nga kining atong lawas matabangan nga mag-get rid ang mga excess water ug salt. Ha? Muning mabitan ang parat ng imong ihi kay ginapagawas niya ang salt, no? Ang asin nato sa lawas. Ang atuang said Kogon Herbal Capsule, napamatudan kini siya nga diuretic, meaning to say makatabang kini siya sa atong kidneys sa pagtangtang sa mga extra fluids and salt sa atong lawas. Napamatudan po kini siya nga makatabang sa pagpakubos sa atuang blood pressure. And of course, makatabang po kini siya sa pag-alibyo sa pag-build up sa fluid sa atong mga kasing-kasing, liver o kidney nga hinungdan-hinungan sa mga dinagko ng mga klase sa mga problema nato sa lawas. Ang atuang mga ginatawag nga diuretic o kining atong kapsula nga diuretic, ginatawag nato nga makatabang sa pagtangtang sa ginatawag natong excess nga mga water sa atong lawas ug salt. Pinaagi sa atong pag-ihi, dako kay ni siya ikatabang ilabi na sa katong mga kaigsuna natong diabetic. Atong katong mga kaigsuna natong adunay problema sa pagtaas ilang bad cholesterol sa lawas. No, kaya taas kayo ang ilang ginatawag nga asin o asukar sa lawas. Nindot kayo kay karunayo natong pag-inom ang atong said Kogon. Tumikan kay kining Kogon di ay napamatudan kini siya nga dakog ikatabang ilabi na gyud sa pagtangtang sa excess nga water sa atong lawas. Kay kung kaning atong excess waters sa atong lawas mapundo na to sa atong kalawasan, karunay kitang bloated, doon na kita'y paglain sa itong ginhawa. O usab, pwede nga mo-appeal kini siya sa mga, you know, mag-build up og fluids dito sa ito ang mga importanteng organs sa itong kalawasan. Sama sa kasing-kasing, atay, kidney, o guman pang mga parte sa itong lawas. Munang ang excess water, kinahanglan na itong ipagawas milagi sa itong pag-ihi naturally. And pinagi sa pag-inom kanunay sa said Kogon Herbal Capsule, nindot kayo ang flow sa imong ihi. Kanunay kang nagapangihi. Meaning to say, nagatabang gini siya sa pagtangtang sa excess water sa imong lawas, nga hinungdan nga adunay hinun kay mabati, nga delikado sa imong kalawasan. Timani kanunay, ang ato ang produktong herbal, ang said Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas, bas Kogon, makatabang gini siya sa ato ang mga daily nga gikinahanglan, nga mahimong kitang himsog, ug luwas sa mga balatian. Said Kogon Herbal Capsule.

0: Sika sa panglawas at ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Maigsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa.